0: Kining kuan, kining sinado, kung dili mo pirma si BBM, ana, padayon yun.
1: Pero ang kuan maguna ni karon katropa nga Junji, kay ang Senado o ang Kongreso, ang House of Representatives katropa nga Junji, doon na ray, nagkahiusan ni sila og version. Kay suportado man sa Congress kining 5 years.
0: Oh.
1: Unya, suportado po diha sa, tawagan ni, diha sa kining Senado, ang 5 years term. No, so doon na sila'y usa ka version sa desisyon ni ini katropa nga Junji. So but pasabot ani karon mga katropa, nakaung-ong ni dito sa lamisa ni Bongbong Marcos
0: ang papel
1: yeah, nga himoong 5 years.
0: So ihang rebellion,
1: if ever nga mapirmahan ni katropa nga Junji siguro
0: wala.
1: No, paniguro naman ni ato.
0: Oh.
1: So kung mapirmahan ni
0: postpone gyud siya.
1: So dito na sa 2028 na pod ang ilang eleksyon. Ang problema ani katropa nga Junji kay kaisa ra sila makadagan.
0: Ana gyud.
1: No, murag maumantoy ako na sabtan ani.
0: So di pa ka,
1: so ang kadtong ni daog atong last election. Murag unsa man tong last election? Unsa man tong tuig gani?
0: Murag 22.
1: 22. So 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. So muraga
0: mahuman na ilang termino eh.
1: Mo okay na po, no. So ang karon lang murag magtiabaw mo ning kuan gon, magtiabaw ning atong mga katropa ba nga buot mo dagan karon nga
0: gani, no?
1: Kay di sila kadagan. O niya,
0: naaraban
1: ni sila yung mga pangandoy katropa nga Junji nga ako lay makalingko diha, bantay lang yun mo.
0: Katong ni Agi, itong wapay mga sugyot lagi nga mapospon, grabe na daw Ismail ra ba?
1: Ala, grabe
0: ah. Motor, Ismail na daw. Oy, silingan, mo ana na daw kuno ba?
1: Pero ako katropa Junji, smiling migid ko daan diha.
0: Na po nga na, naman po kuan nga kanang season mo is mo ra bag prutas ba? Nga mubunga, seasonal ang bunga ba?
1: Pasi.
0: Na po kagawa daw kuno nga mukatawar ra kong dol dang season sa
1: election. Election.
0: Na nga na.
1: Pastila no, mo ni mga tao mga plastic katropa nga Junji.
0: Plastic. Plastic. Plastic.
1: Anyway, mga katropa, itong oras, alas 8.4 na, mo break una tas makadiyot, mga katropa, humanining maunga pahinomdom. Balik ta, og dito ta sa atong hisgutanan, may kalabutan, lagi niining shooting incident, kaya itabo dito sa may kutabato.
0: Dugangan naman po, murang, kaya ito upat, unum.
1: Lima.
0: Ba ito, ning kumpirmahon.
1: Sige, mga katropa, mo break una ta, balik una ta, humanamang niining pipila kang mga pahinomdom.
2: XFM. Kung maminaw ka sa XFM.
3: Par, pakuratira ko si Mrs. Nimo nga. Di na mo gahi mong tamadidoy kay gidiabetes na di ay ka.
4: Exciting!
2: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
2: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kesa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol. Ganon din ang gallic acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang Moringa seed extract ng premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang ferolic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagana ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan ito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa premium D3 ay maaari ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
7: Premium D3. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
8: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
9: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya, kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo.
8: Premium D3 food supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 food supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Inyong napakinggan ang The Secret of Health, hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
11: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: oras, mga katropa, alas 8.11 na. Welcome back sa itong programa nga Bullseye Sunday Edition.
1: Bullseye Weekend Edition.
0: Okay, mga katropa, dirita sa laing hisgutanan. Sa dili pa, maayong buntag sa itong mga viewers, ha? Sa mga nagpabilin nga nagalantaw sa itong programa, maayong buntag kaninyong tanan. Good morning! Katropa nga John Z, basin doon na kay ipanimbaya, bago ta mo ambak dari sa itong hisgutanan, katropa nga John Z, may kalabutan sa mga isusante.
2: Sa tanan nga naka-tune in karon, maayong buntag na lang niya ninyong tanan.
0: So, mga katropa, sa dili pata mo takol gidani maing buntag usab dia kang presyoso John Mark, eh nawala noon akong kuan dire. Asa naman noon eh? Okay, wait lang ha. Okay, dara. Good morning. Kang John Mark Presyoso, mayong buntag ni mo diha sa lungsod sa Esperanza. Mayong buntag sa mga presyoso diha sa Esperanza. Mayong pagpaminaw ninyo diha, tanan.
2: Okay. Presyoso.
0: Katropa nga, John J, di ta magdungay. Kagahapon ba? Or, kanon sa ni? September 18, katong Biyernes.
2: Katong Biyernes katrong, na, nahitabo.
0: John J. No, dito sa may Cotabato City ba ni? Nahitabo, doon na napoy pastilan katropa nga John J.
2: Nadugangan gani, no?
0: Laing pagpamusil, shooting, no? Ang nahitabo katropa nga John J. Sa pipila ka mga estudyante nga gikamatay sa tulo ka mga estudyante katropa nga John J. Tungod lamang ni ining sa gimension na sa maong mayor dito sa Cotabato katropa nga John J. Tungod sa grado nga 75 or 76 no, tungod lang yun sa grado. So ang nahitabo mga katropa, doon na tayo nakuha ang informasyon nga doon ay tulo patay o duha ka estudyante ang biktima nga gipusil o namatay samtang ikatulo ang mao ang gunman.
2: Okay.
0: So nagkuhan man ni suicide man pud ning gunman, no? Onya doon ay 6 to 8 nga nasamdan ang so moto siya mga katropa, no? Doon ay wala nga naman ni unang report giingon nga unom ang patay o 17 ang injured. So sa ulahing gi-correct update na tulo ang fatalities.
2: Patay, oo.
0: Tulo ra gyud, tulo ra. No. So unsa may kuan ani karon? Unsa may inyohang panlantaw ani mga katropa?
2: Unsa inyong suggestion? Unsa inyong mga komento?
0: Mga komento, no? Sa atong mga naminaw diha karon, unsa inyohang i-comment ani ka?
2: Kana.
0: Ha, unsa inyohang komento? Masulti ninyo may kalabutan ni ini di
2: naman di ba ni? Di gawas bagod sa nahitabo ga katropa gari, gawas sa nahitabo atong sa Tacloban, na ipay pinakaunang nahitabo. Katong luba. Di ba? Katong giluba. Dili lang kayo to ingon grabe, kay luba man. Pero sa ngalan nga, mga estudyante niya, sulod sa tulunghaan, makaalarma nagsugod.
0: Inood.
2: Nadugangan sa Tacloban. Pagkadugang-dugang sa Tacloban, wa gihapoy action. Taman lang gihapon sa atong tanawon kung epekti na naaba sa online ba ang hinungdan ani. Mga games ba ang hinungdan? Taman ra gyud diha priminte. Nadugangan sa Sambuanga.
0: Pastilan.
2: No, hangtod pag-abot sa Sambuanga, mao nga nagplano na nga walaon na ang Facebook, walaon na tong Roblox nga mga games. Hangtod wala gyud intawoy. Hangtod karon wala pagyud intawoy action. Nadugangan na pud karon diha sa Banga. Cotabato.
3: Balita. Komentaryo.
2: Taman ra gyud priminte ang ana. Taman ra gyud priminte mapagawas kundulin sa pamilya. Pastilan mao bagud din tawoy kasulbaran ang moingon ra kag kundulin sa pamilya.
0: Mo na. Makasusubo lang gyud kayo katropa ka John Z nga sa henerasyon sa mga kabataan karon sa gibilin nga panultihon ni Dr. Jose Rizal nga ang kabataan ang pag-asa ng bayan.
2: Pero karon nabaliktad.
0: Maon ni atong dakong pangutana karon mga katropa. Kunduna pabay pag-asa ang atong bayan, mga katrupa.
2: Wala.
0: Gikan sa atong mga kabataan.
2: Wala na, o para na ko, wala na. Wala na, katrupa, gari. Wala na pag-asa.
0: Okay. Oh. Para po sa ako, katrupa nga, Junji, we cannot generalize the youth wala of na. Today's, no? Kay, doon na may mga batanon pagyod nga tarong po ginahapon hantod karon. Pero mo lagi ni, kung ma-influensyahan lagi, sa dili maayo nga mga kuan, mga panghitabo, diha manggod magsugod tanawa ra gud tong sa tong last nga insidente ato dapit buutan man kuno to nga bata, no? Unsaray hinungdan ato?
2: Ningana.
0: Kana bang makaingon ta ba nga magbasa bitaw tas mga balita karon mga katropa? Makaingon ta nga grabe mga buutan man daw kuno ning mga bata, mga honor student. Sayonan kag kining karon katropa nga Junji nga insidente, honor student nga bata, no? So murag nakalitan ang bata katropa nga Junji nga nahimo siyang 76 sa iyang grado. Dito siya na trigger, no?
2: Dito na trigger
0: ang istorya lagi ikuha niya kay kabalo man siya nga dunay armas ang iyang amahan nga empleyado pod sa Department of Education. I don't know unsay posisyon ni ini. Muto iyang gikuha matud pa og iyang gihimo ang pagpamusil. Pero ang pagot ang problema ani katropa nga Junji kay ang estudyante man pod ang iyang gipamusil.
2: Mo lagi gani, no? Pastilan mo man ay naka porisyo gyud kay katropa gaya. Kay kana lang da ang paghuman og pusil niya katropa nga magpakamatay pod sa iyang kaugalingon. Murabag na murag lahi gyud nagyoy something ana. O kana mga ingana nga sitwasyon. So mao na dapat pangitaan sa gobyerno.
0: So
2: og pamaagi sa mga solusyon.
0: Doon na gyud dapat ni sila himuon karon katropa nga Junji nga dakong aksyon. Actually kami sa kompre katropa nga Junji as vice president of the SPTE board of director. Doon na may plano karon nga kinilaging walkthrough or kining tawag ani. Nakalimot ko ining osa. Turnstile nga kabantay ka ng kanang walkthrough katropa nga Junji. Kabantay ka ng musulod ta og kuan, musulod ta og airport. Nga diha sa entrance dunay murag
2: pulta scanner.
0: Nga scanner nga musulod ta.
2: Modetect og metal bali.
0: Og metal. So mo nay usa sa gilantaw na mo karon or plano nga proyekto nga atong babutang diha sa atoang Bayugan National Comprehensive High School sa entrance. Og dili man galing makaya sa budget ang walkthrough dito ta sa turnstile nga kining machine katropa nga Junji or equipment. Kung makasulod mo diri sa Socotec sa atoang eskwelahan diri sa San Francisco, doon natin kanang eskwelahan diha sa criminology. Naka-turnstile na sila diha katropa nga Junji. Kana bitaw na itulog kamurag sungay nga muna'y muharang sa imuha nga kung wala kay ID, di ka makasulod. Modetect po na siya katropa nga Junji o mga butang nga kanang makakuan, no? Makadetect sa mga mitan. So mauna'y plano karon katropa nga Junji. Kay kanilaging ang among gilantaw gyud karon katropa nga Junji, isip mga opisyalis mong tulungan ang safety sa ato mga kabataan. Gani karong sunod adlaw, doon ay ipahigayon ining shooting incident drill, no? Kay aron usab nga maandam ni ato mga kabataan. No, wala man tanang andam para posibleng mahitabo, no? Nga mahitabo gyon. Ang atong gihimo nini, ang pagpangandam, if ever doon ay mahitabo nga di gyud nato mapugngan kay naagyoy mga batasan sa mga kabataan karon, no, may na lang in town is Miller James kay makuan pa mani, masagda pa mani bisag suplado ning bataan eh. Ang ato diri karon katropa nga Junji, ang pagdisiplina sa mga kabataan, no? Ang pag matuto sa mga kabataan nga kung unsa man galing ang mahitabo sa ilahang kaugalingon, kanang naa sa ilaha karon ba ang pagdawat bitaw sa mga panghitabo. Usahay manggod katropa nga Junji ang mga kabataan karon lisod kaayo sa ilahang kaugalingon nga mudawat og sayop.
2: Okay, mga gawas nga mga garbuso, pride ba pride? Na mga ingana ka tropa, pero mas naapagipina ka nindot ana nga option gyud o nga himuon untana sa to ang gobyerno kung kaya lang pud siguro nila. Pero kay wanan tay oras. Unya atong pagbalik, basi day, mao kay puning naa sa to mga nahuna.
0: Oh, ikaw

0: mag-apply unta kog barbero.
1: Hala, suwi. Suwi ha? Bayot yang. Among gitawat din eh.
0: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he?
1: Bayot ka?
0: Siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
1: Exciting!
2: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
3: Katukoy ko, pasalamat sa Zaton Plus Gold Day. Tumanggod, sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal ba kong menstruation?
2: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
4: Zaton Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
4: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol. Grabe ka hasol. Labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Kada adlaw yun kung nag-take o premium D3, sir, kay di ko ganahana magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
4: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Daghan na ngutanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
9: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes.
9: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa. Zaton Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, wala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
10: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
12: Zaton Gold Coffee Mix.
13: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning dungsod sa Malita. Kaning nga kapigyod, gahatag og kalagsiks ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko. Matiun og kapoy og nihamis pud akong pamanit-an. Layo ra kani adto na akong kutis. Kinaadyo ni siya glutathione og collagen. Daghang salamat, Zaton Gold Coffee.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako si Roldan Nakabaker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Kay kong upan pa nga painkiller, walay epekto. Kahirajid kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ipilis sa mga butika.
3: Senton Plus Coffee Mix.
4: Sali. Usa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yestwell.
5: Senton Plus. Senton Plus. Okay. Senton.

0: din basta ka na. Basta ka satisfied ko kay kailangan din kay ido. Ako kun mo ngamon jud ko bayan ko sa buntag, mabot inom ko sa hapon kami sa kumbana. Mayri ko gibati.
1: Imong pagbawas nimo, kumusta?
0: Normal kayo every morning yun.
1: Sa una to pa kaninom sa Santa Coffee Mix.
0: Ano magbisod ko bawas, tagduha ka adlaw, tagtulo.
1: Sida ko tabang sa Santa Coffee Mix.
0: Okay kayo.
1: Imong bana, kumusta pag-inom sa?
0: Okay pod kayo. Sa ginauhaga, tanan ako mga silingan. Pag-inom aning Santa Coffee Mix, sa inindot kayo.

0: pagpapalit sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Oras mga katropa, alas 8:29 na. Good morning! Welcome back sa itong programa nga Bullseye Sunday Edition.
1: Bullseye Weekend Edition.
0: Mga katropa, alang sa ito ang mga bag-o lang nakasulod sa ito ang live program. O bag-o lang nakapaminaw sa ito ang frequency. O naka-abli sa ito ang frequency diha sa ilang mga radyo. Maayong buntag kaninyong tanan mga katropa. Good morning! Ako lang pagpaabot no, nga kini nga oras mga katropa, hatod ka na to sa ato mga produkto gikan o gama sa ato ang mother company, ang Yes to Health mga katropa, din adunay mga produkto. Nga kung aduna kay problema sa mata, o aduna tay Vision X Plus. Katropa nga Junji, unsay mga produkto kaha nga pwede usab sa ilaha?
2: Ang Vision X Plus sa mata ni, no diba? Mm. Gusto mong tinaw ang inyohang pananaw? Di magluha-luha, natay vision. Pero ang inyo ha, mga problema diha ay blood, taas ang dugo, katropang yung kolesterol, taas kayo, punga kay inyong ginhawa, taas ang inyong sugar, o siyempre ang among pambato din niya, ang Santon Gold Capsule. Kana mga katropa.
0: So, muna siya yung mga na produkto na ito mga katropa. No? Daghan pa man ito mga produkto na proven and tested na po sa ito ang mga users.
2: Oh, labi nag mga acidicone bitaw. Mga kargadog uric.
0: Kana.
2: Ah, grabe na. Kanang kolesterol, isa na. Grabe na makapapunga sa lawa sa tao katropa na rin.
0: Tinood siya katropa. So, mga katropa, Nanay Gloria Malala Pilo, good morning sir.
2: Good morning.
0: Always listening Bullseye Sunday Edition Bullseye from Bayugan City. Mayong pagpaminaw sa ato mga katropa diha sa Dakbayan sa Bayugan, labi na sa nagpaminaw sa 95.7. Happy Sunday ka na inyong tanan mga katropa. Okay mga katropa, dirita sa padayon na ito nga ako ano, kay si Governor Rinaldo Tamayo Jr. mga katropa, doon ay gipamahayag lagi nga pag paghatag og pasidungog o pagdaig ngadto sa usa ka bata kanida ang panghitabo a katropa nga Junji didto sa maong classroom sa nahitabuan sa shooting incident dunay usa ka estudyante katropa nga Junji
2: murag
0: nga nahimong
2: hero
0: no? Sa maong kining
2: shooting.
0: Mm-hmm. No kay dunay usa ka bata nga isog kaayo nga nisukol ngadto sa gunman which is kining grade 9 pod nga bata katropa nga Junji nga maoy nahimong nagbitbit ni ining Glock 9 no pastila no
2: wapo gid kay nga kuan klase sa unit
0: ni mo ni pangandoy sa kadaghanan bisan ako katropa nga Junji nagandoy ko aning Glock 9 kaya nindot gud ni nga dulaan. Pero kini nga dulaan dili gud ni pwede nga tos mga kabataan.
2: Oh, siyempre.
0: No? Do na may nangandoy ni ini for protection, self protection.
2: Oo.
0: Gikan sa mga daotang mga tao pero karon man gud basin pug kining bata a katropa nga Junji ba. Do na man gud tay mga amahan karon katropa nga Junji ngang ilahang mga bata ginatrain nila og shooting.
2: Oh, sa siya armas. Okay na
0: mga sharpshooter.
2: Nay mga ingana.
0: Pero pagdaig ngadto sa ginikanan nga ingon ana nga gihatagan gyud nila saktong education ang kabataan sa panag-iya sa paggamit, asa ni pwede magamit, unsa ni nga gamit, no? Kanang ingon ana ba?
2: Napoy mga case katropa alinton, yung bisan pag dili tudluan sa amahan, gumikan kay naanay mga tutorial online.
0: Oo, kana po.
2: How to use, armas. Naba, kana ba? Di ba? Pag search lang ni mo daan, unsaon paggamit sa armas.
0: Okay. Sunod bulan ka tropa, Junji, ganba naman po.
2: Oo, di ba? Di ba?
0: Tinoon
2: na. Siyempre, dito na ipakita, ingan yun pagkasa, ingan yun pag... mao dito na matunan.
0: Mao na.
2: Niya siyempre, kung mojote ang amahan, hinok-hinokon na dito ang armas.
0: Mao na siya katropa nga Junji.
2: Di ba, master yun?
0: Ang tao yun, muna nga ang atong otoridad katropa nga Junji, nagpahimangno yun na sila nga. Kung si Kinsa tong nanag-iya o kining armas katropa nga Junji, dapat doon na yun kay Volt nga... safety, butanganan nga mayong safety ang imuhang armas. No, kay kung dili man gud nato na ibutang sa safety katropa nga Junji, bisag kinsa mainggan yo gud nga mukuan nga muhawid ana nay mga bata uban mahadlok man pero kadaghanan gud katropa nga Junji. Bitaw ni ako mga sakop ingon sila nga, kuya pahulam ako sa kuan imo bi ingko wala gid taw na ako ginaladala tuo ara na dito sa lugar nga ako ang gibutangan kay kasayod ta
2: kay
0: no, kung unsa na kadelikado katropa nga Junji.
2: Maunay pa gyud kana kung no? Imuhang tao nimo nay kay ubos sa imuha
0: tinuod
2: maunay gyud kana mo na nga kini karon dako ni siya nga sumbanan kini mga panghitabo karon katropa nga ana nagiyag mga armas mas damor pag yun nga taguan og safety gyud pag ayo kung asam napita gumikan sa mga si insidente nga sama ni ini kay dili ra gud ni once pinan daghanan hitabo
0: isa po diha katropa nga Junji kini excuse me kani bitaw mga tao nga dunay na nagiya og mga ingon ani pareha sa ako katropa nga Junji nga sa puton dili ko pwedeng
2: permitin ko magulo
0: dili ka pwede ana dala ani
2: dili ka pwede ana
0: monay mo ginailikaya na to mga katropa speaking of armas ta
2: kamo adjust
0: of armas ta
2: kung
0: duna gyud tay gipanag-iyahan nga mga armas kung ang atong batasan nga sa puton dali masuko kay stress ta sa ato ang trabahoan stress sa taong panimalay kung mahimo ipalayo na lang sa gyud nang mga butanga kay ngano bitaw katropa nga Junji daghag na nga himong kasamok ining shooting incident tungod kay sa ilahang kalagot ba walay laing mahawiran kundili armas
2: na labi na naay kalaban naay kabikil
0: ang dito. Uban pod katropa nga Junji na nag-iya og ingon ani tungod kay ang ilahang lantaw lagi for protection sa ila ilang purpose no nga protektahan ang ilahang kaugalingon gikan sa mga daotang mga elemento
2: isa ni ini kini mga official sa tuang gobyerno
0: kana
2: gyud na official gobyerno bisag sa ato ang aside kato pag kita dool kay ta og mga sama na ng mga
0: tinood.
2: Mga treat di ba dool ta na pwede man ta na pero kinahanglan gyud kabalo yung gamo adjust imong kaugalingon.
0: Pinaka importante diha katropa nga Junji nga duha na gyud tay lisensya.
2: Duha
0: na gyud tay lisensya. Ako do na mong koy iltap katropa.
2: Duha man gud na. Duha gyud na dapat ang requirements. Dapat na requirements nimo nga mahimong lisensyado ka sa paghawid ana. Ikaduha nimong requirements ana dapat ang imong gyud temperance. Okay, pas ana karon na kay kalaban. Mo ang imo magunguhuna-huna, mo divert dito sa imong armas.
0: Tinuod.
2: Timan ika. Mo ana madayon ka, di ba?
0: Lagi.
2: Makahuna-huna gyud ka kay nganu malaman kay armas. O nya di ka kabalo mo control ana.
0: Tinuod.
2: Makabug makakuan gyud ka, makadisgrasya gyud ka tao.
0: Oh,
2: mo na nay kasagaran mahitabo nga ana.
0: Okay. Balik ta diri sa kuan ka tropa nga Junji, sa nahitabo sa kining bata. Tungod lagi kay ang iyahang amahan dunay 9mm nga pistola.
2: Oo.
0: So, yeah.
2: Glock 9 ba yun?
0: Ang gilantaw ani karon sa gibulgar ni Governor Governor kalimot ko sa
2: Tamayo.
0: Tamayo.
2: Governor Tamayo na siya.
0: Iyahaning gibutyag nga tungod lagi daw sa grado nga gihatag ngadto sa bata. Nga naka-trigger sa bata nga na muragwa siya kadawat katropa nga Junji nga bagsak siya sa grado
2: sa ato ramagod ng panahon ng sibin katropa nga rin sa ato ra gyud na
0: lagi
2: na sa ato ra nang panahon kani adto natay si 74 na ay 75
0: tinod karon manggod nga grading system katropa nga Junji
2: iti pataas
0: gibag-o na actually bag-o ra man ko nagpirma og card lagi dito sa ako ang bata pod katropa nga Junji sayonan kag sa karon nga grading system katropa nga Junji pag naa kay 8 line of 8 or bisag 1 lang 8 sa imong grado dili na ka makarga as honor student
2: dili ka na
0: oo
2: 9 gyud
0: kining bata katropa nga Junji kay sukad pa kani adto honor student na sumurag lisod para sa iyaha katropa nga Junji nganong may gikan sa akong pagka honor student kining honor student katropa nga Junji di ba na basta nga makagrado ka na kay gikan gyud na sa imong tudo-tudo nga pagpaningkamot
2: niya study niya
0: study
2: mag pasa sa mga assignment mamana kay mamana basihan
0: may mukhang honor atong nakita ani karon katropa nga Junji kay ang ama ini ana sa DepEd
2: Nahilig nagka na mga
0: tinuod
2: kuan kini mga competition
0: So competitive gyud siguro ni bata katong kay ako kanilang ako mga sakop ha basihan ako ni ako mga sakop pagtanaw nila karon sa ilahang mga grado katrupa nga Junji, pagtanaw na ko kay doon naman sila yung mga it nga pwede pang mapangitaan nila pamaagi nga sa paghuman sa term, pwede pang mahimong kuan, mahimong honor to honor student. So pagtanaw nila nga kuya nga mani nga 89 something ramani nga wala man kuan reaction sa mga bata katropa nga Junji, grabe naman gani nga ingon ana lang ang ilahang grado, unsa na lang ka gyud ning kaning bata ba nga nahimong 76 pastilan Ginoo ko
2: kani adto pala gyud nga mga grades
0: ang line of ang ani karon katropa nga Junji, kinsa tong maestro baka to maestro maestra baka nga naghatag anig 76 murag mo to siya hinungdan nga na trigger ning bata katropa nga Junji.
1: Isyu balita komentaryo
2: matrigger kay naa may gisaligan na sa iyang una-huna
0: pero niingon siya niingon pa siya katropa nga Junji nga dunay duha ka higala niya nga iyahang gisultian bago niya gihimo ang maong insidente tungod kay mula gito naglisod siya sa pagdawat no naglisod siya sa pagdawat sa maong grado nga gihatag ngadto kaniya no kay gani diri sa report ato ni basahon ning report ha tulo ka mga estudyante sa Banga South Cotabato ang namatay din unom usab niini ang samaran sa maong pagpamusil sa classroom ni atong Biyernes. Sumala sa report ang suspek usa ka grade 9 student nga giingong nga nakadala og Glock 9mm pistol
2: pastilan
0: nga iya sa iyang amahan human sa pagpamusil gipusil usab niya ang iyang kaugalingon pastilan makasusubo no.
2: Grabe no.
0: Ang biktima lakip sa usa ka babayi estudyante din gi-confirm nga namatay samtang ang unom pa ka mga estudyante ang gidala sa ospital tungod sa samad sa bala. Makapabalaka sa ang impormasyon nga suspek giingong nakasulti una duha sa iya
2: duha
0: una sa,
2: iya
0: na, sa duha niyang higala abahin sa iyang plano sa wala pang insidente diin nagiingong nakasinati usab og kalisdanan
2: ay depression
0: kalisdanan may kalabutan sa iyahang grado. So mao na siya katropa nga Junji nga
2: dihan
0: tungod sa grado nga dili kayang dawaton
2: diha nagsugod
0: diha nagsugod usa lang sa ako ang komento nini katropa nga Junji lahos na ta Bing, lahos na mi sa oras Bing, kay gamay na lang ni isa diha sa kanibitong naamanggoy mga ginikanan katropa nga Junji nga para sa ako lang ha sa ako akong ginaingnan gyud na akong estudyante katropa nga Junji, maunor ka magsadili
2: ayaw gyud ko na
0: ayaw gyud him paghimo og butang nga makapatrigger sa imong kaugalingon nga ma-discourage ka no as long as mo pasar lang gyud ka as long as
2: kanara,
0: nakita
2: na
0: ko nga naningkamot ka sa imong pag-eskwela
2: kanara,
0: wala ka nagbinulakboy katropa ka Junji
2: okay na kay na
0: okay na, na
2: ayaw na nang mga kanibito mga ginikanan nga kinahanglan proud gyud sa anak kay sumakom laudib unya honor permente taas kay grado kay isa kasi piyat na
0: depressed
2: mo na ito nahitabo atong sa Esperanza Baya nagikan sa elementary first honor
0: no?
2: Hangtod sa pag high school first honor nabagsak pag abot og isa ka subject lang sa tanawa di ba katong
0: nagkuan ng suicide nagbigti
2: dito sa to ha sa probinsya to sa Agusan del Sur nahitabo tungod na ana
0: daghan na kay na nga nang panghitabo karon katropa nga Junji no nga ana ba nga kanang dili dawat sa bata tungod kay nagsugod man gud ni mga ginikanan man gud mga katropa dunay mga ginikanan nga ginapurso gid nila ilahang mga anak na dapat maunor gid ka dapat
2: magkagrado
0: dapat
2: magtuon gyud ka kay imuhang ate ana grabe kana bitaw na ikum na ikum mga
0: comparison
2: ba comparison di ba di lisod na karon panahon
0: na ako'y higala katropa nga Junji nga pamilya nga lisod kayo para sa mga kamanghuran ang lisod para sa mga kamanghuran nga dili sila makaunor kay ang ilahang ate katropa nga Junji gikan elementary hantod nag college honors
2: to kan man ingana ba
0: unsaon man na karon sa mga manghud nga makumpare man gyud sila sa mga ginikan may imong ate mo na nga matrigger pud ning mga manghud katropa nga Junji nga mo ipataas pud nila ilang kaugalingon para nga ang
2: masunod sa yapa
0: masunod nila ang ilahang magulang ba nga si ate ra ba honor student si kuya ra ba honor student
2: ni ako. Tap na chair. Mangin na bitaw.
0: Kana ba?
2: mo diha man magsugod na katropa unya garon og dili maabot.
0: Morning.
2: Kay dili magyud tanan parehas o tukan.
0: Oo.
2: Tinuod. Sa tanan magsuon sa upat kay magsuon dili na tanan nga kapulos na bright.
0: Tinuod.
2: Naagyud nay, naagyud nay duhang dili pud ingon nga bulok ra pod.
0: Ah, dili pod.
2: O lahi dili lahi gyud sa katong naagyud poy mga igsuon nga grabe gyud ka taas gyud og IQ.
0: Kay naa pod koy usa ka pamilya, family close ka tropa nga Junji nga sa tanan niya ang mga anak puros man gyud mga bright.
2: Oh, naing anak.
0: Oo, puros mga bright pero dili gyud nila ma-achieve tanan nga pareha sila og level sa kana, makuha sa kuhan.
2: O, naipasabot.
0: No? Kana bang, ang ilahang ate, ang ilang kuya, nahimong kumlaudi, ang ilahang, nahimong kumlaudi, nahimong highest honor, nahimong honor, no? Nahimong, unsa na yung mga kanang achievement sa kali, sa high school nga ini-graduate. Katropa nga Junji na anak diha pero
2: valediktoryan.
0: Valediktoryan. Oh, kanang mga iyon anak ba nga ni graduate na himong valediktoryan.
2: Unya
0: karon katropa nga Junji kay sa mga mangho di man gyud na kayang
2: makaya, abutan, pero mga ingana.
0: Dili bagsak sa grado.
2: Oh.
0: Oh. Pero ang ginidto man sa ginikanan katropa nga
2: diha,
0: Junji ang
2: diha,
0: problema,
2: man, oh.
0: No? So, naglisod ang bata sa iyang kaugalingon nga dapat dili gyud ko dapat mahimong down ini kay murag
2: lagi
0: ang mismo ang ginikanan mo downgrade sa ilang mga anak ba
2: kay proud ganahan man pud lagi ang mga ginikanan nga ingon taro silingan mahimong issues aw mahimo bitaw kun sa barangay nga grabe mga pamilya na grabe na kapangabrait kana bang nga anak ba pero sa karong panahon na og kani adto katropa gya re pwede pero karong panahon na dili na gyud dili na gyud na siya pwede kaya sa kasipyat hanaw gyud ang inyong anak
0: labi na karon katropa nga Junji kay nabag-o ang grading system sa mga tulunghaan nga kung naa kay 80 nga grado bisag 89 katropa nga Junji basta mo nay mutatak sa imong grado pag-abot sa total wala na gyud kay pag-asa katropa nga Junji nga mahimong honor student. Muna nga, lisod kayo para sa mga bata karon nga naning kamot ba tungod sa tungod kay ginapursus mga ginikanan or kaha gusto lang yun sa bata kay tungod sa iyahang pagka-competitive. O yan, apoy mga competitive karon nga tungod mangunis mga ginikanan bagatikan pa sa bata. Ilag yung paningkamutan nga muna nga pag-abot sa panahon nga mapakya sa grado tuwa na depressed,
2: tuwa
0: na dili kadawat nga
2: kanang
0: grabe na kumpaning kamot
2: kanang diha panahon bitaw mga on
0: mama.
2: Kanang diha mga on maingon tao nga pastilandong paningkamot yun in town dong ayaw pagpakaulaw sa atong pamilya
0: kaya
2: grabe na to kailado imong magulang oh kanang bitaw na yung mga ingana bitaw na imong ikon imong magulang oh tanawa na gikan sa elementary na first honor na hantod na kuha na himo ng valedoktoryan hantod pagkalid sa suma cum laude ikaw unsa man ka kumusta man ka karon kakaya ka na. Kanang nay mga ingana ba diha magsugod ang bata
0: tinood.
2: Nga maglahi maglai na ang una-una mo ang magsilos naman na
0: tinood yun
2: na may favor na may favoritism din akong ginikanan sa ligke wa ko hindi na ko makaya ang naabot sa kong magulang ingana na kaya ngano man na siya katropag nganong nahitabo na katropang tungod ana mga jealousy mo bitaw na nga daan na bitaw kaya nung dumga pinakaunang natala nga nag-record sa Biblia nga gipatay ang iyang igsoon. Di ba kahinumdom ka ni Cain og ni Abel?
0: Si Cain og si Abel.
2: Oh, di ba? Nga ato lang gi-divert ka jot sa ing ana. Kighimo na to ning ilustrasyon. Sample ba nga ingon ang Ginoo nga ang nahitabo mo kani adto kung makasala maghalad rang og karne. Karnero. Oh, niya karon kay si Cain kay umaman, mag-uumaman ni, tambok tuod ang iyaha mga gulay.
0: Oo,
2: pero wa man mosunod sa instructions sa Ginoo kay ang giingon sa Ginoo karne man. Kan ang kanding aw karnero.
0: Pero naghimo po to siya bigimit katropa
2: ka. Kato pwede. Karon kay nahitabo katropa gyari ang ilahanan sa una nga pasayloon kas Ginoo, ang aso mo bayo paingon sa langit. Mo na sa itimay ilahan. Nakita ni Cain nga si Abel, aw nakita ni Cain nga si Abel yang igsuon gipasaylos Ginoo kay ang aso ni kanaw paingos kawanangan mo man toy ti mailhan mo toy ti mailhan didto na siya nagsugod og jealous sa iyang igsuon mo to ni ingon siya karon ka
0: ngano man to ang iyang aso katropa nga Junji ni sabwag noon
2: dili man makadulot ang aso sa iyang kay ang iyang gihaling iyang gihalad kay gulay man
0: ayan
2: oh Mo ni tinuod ha, mo ni tinuod gyud. Oh, so mo nang nahitabo nga nagsilo siya sa iyang igsuon, motong niingon din siya sa iyang igsuon nga ato tag uma.
0: Sige.
2: Oh, dito nagiplanuhan dai na iyahang tipion.
0: Motong iyahang gi gitipi gyud
2: niya.
0: Kain.
2: Si Abel. Oh. So ing ana ang mahitabo nga kini mga jealousy, kini mga jealous ba, kini mga silo-silo.
0: Karon na to, ang jealousy diha kay basi ilang pagsabutan ni Gatro pa jud katong
2: dili na jealousy, pero jealousy gyud ko na siya. Ayon! Dili bintana ha. Ah, dili bintana mga katropa, oo. So ing ana nahitabo katropa nga dapat kita ginikanan, dili kita mahimong pwede magkumpara-kumpara sa ato ang mga anak. Kay dapat kita nga ginikanan, makabalo magyuta nga kini nga bata o bright gyud ni. Mag-observan ta.
0: Dito,
2: o kining isa badlungon gyud ni. Kay dili gyud na mahitabo nga sa upat ka mga anak nga agyud ni arang sipata.
0: Ah, tinuod oi, dili gyud na magsilbi.
2: Oh. Nga agyud na sa mga ing anak katropa kay daghan kaayo, pero mo lagi na ang giingon nga di gyud ka ka-judge.
0: Oh,
2: ah, kayo una-una arag yun. Oh, makaingon ko katropa ha. Nganong ako may istorya. Ako di magyud ko ingon nga bright gyud. Kulang magyutag pangutok yun. Di ba? Aminado magyutag nga naata, dili man tabright.
0: Oo.
2: Dili tabright. Pero naa pa manggipis, pinapaka classmate na ko sa unang pinapag yun ka.
0: Bugo yun.
2: Bugo yun. Makaingog yun ko nga. Grabe yun. O ka bugo. Pero karon katropa. Nako. Tuagawas, negosyante, nahimo ng milyonaryo ron.
0: So, nagbase ito sila dili sa ka, diskarte ka versus diploma.
2: Dili ka ka-judge yun. Muna, sa imong mga, sa imong anak, kung upat kabuk imong anak liha, ang kinigil sa gabi kabadlungon, wa ka kabaluan na kung sa'y kapalaran
0: anak. Basi, daig maunay mahimong milyonaryo sa imuha pamilya.
2: Basi, pahinoonag, maunay, hinoonay, muagak sa katong imuhang gihuna-huna nga. Grabe ni og mahimong successful ni kay Burak Bright.
0: Oy,
2: dali ra madawat sa trabaho.
0: Doon na tayo ilustrasyon na katropa ka Junji ha. Kining mga anak bitaw katropa ka Junji na magyud tay levels mga anak, kining kamagulangan, ikaduha, ikatuloy, ikaupat. Kining kamagulangan nahimo ning empleyados gobyerno kay nakagraduate kay maayo lagi sa eskwela na.
2: Bright kayo.
0: So nahimong hepe diha sa mga office diha sa kuan sa gobyerno. Karon kay iyang sweldo katropa ka Junji kay steady ra
2: magyud nga. Steady ra man.
0: 30 kapin, 35 baka 40, maura magyun na iyang madawat sa binulan. No? Pero dirita sa ikaupat, way labot ning ikaduha katropa ka Junji, kay sabay-sabay raman niya sa mga kwan. Dirita sa ikaupat katong bulakbol katropa ka Junji.
2: Kana ba? Kay, yan na, mga bulakbol.
0: Mauman to'y medyo, sa ima na imong giingon nga medyo mga bugo-bugo po gamay. Maayo man mo diskarte.
2: Maayo mo diskarte kay...
0: Wala may diploma.
2: Wa may nahuman lagi.
0: Wa man ka-graduate kay bulakbol lagi. So why diploma? Karon kay maayo man mo diskarte.
2: Oh, kana...
0: Ni abroad. Pag-abroad karon
2: nakatigom.
0: Nakatigom og pangkapital.
2: Oh, nagnegosyo.
0: Nagnegosyo. So, dito sa negosyo siya, ni Boom, katropa nga Junji. So, mas nidako iyang income ngadto sa iyahang magulang.
2: Ang nahitabo, ang magulang, dito nas bulakbol manghula mong kwarta.
0: Oh, mao na.
2: Oh, kay short man pamintay, kay makalonlon ba yan? Hindi, may yun ang anoy, pahula magkuda, anoy, oy!
0: Nalunlun utang man ng empleyado, kay kinilaging huwag pagtubo nga swildos pang gobyerno, no?
2: So, mugani, kaya wala may yun, ay, wala din eh, magibaligyay mong pagkakumlaw, de.
0: Pasilan. So, unsay pasabot na mo diri mga katropa, alang ni nga to sa mga ginikanan lang yun, ha? Sa mga ginikanan niya. Dili na to ikumpara ang atong mga kabataan, gikan sa iyang magulang, versus ngadto sa manghod.
2: Or
0: kahagikan sa magulang ngadto sa ikaduha.
2: Yes.
0: Kay mao manggod ni nag-trigger sa mga bata karon mga katropa nga maningkamot, ma-pressure sa pagpaningkamot diya sa eskwelahan. Kay tungod lagi ang iyahang ate, achiever ang iyahang kuya, top-notcher, achiever. Na-trigger ang nagsunod nga mga igsuon mo na nga naningkamot, grabing paningkamot unya karon kay naa nasipyat na makaingon gyud ko nga nasipyat gyud ning maestro o maestra ani nga naghatag sa iyang 76 nga grado. Di tanawa na pressure, na depress. Ana wa pa siguro ni na depress, na pressure lang ni.
2: Pressure lang.
0: No, na pressure lang ni. Karon kay di siya kadawat sa iyang grado katropa ka Junji.
2: Di kana ba?
0: Sa iyang nabutang siya ng una-una.
2: Oh, di.
0: Puslan man nga gibagsak ko nimo.
2: Wow, kana
0: may apo. Dirita magtigi.
2: Kana siya.
0: Hain tong armas ni Papa. Hain to hain.
2: Hindi pangita.
0: Nakita niya karon katropa nga Junji dito sa mahitaanan. So, unsay nahitabo. Uslan man nga gibagsak ko nimo, mangdamay ko.
2: Mangdamay, oh.
0: Kay kani pong mga ubang mga teacher po lagi nga, di man po lagi mag double check sa ilahang mga
2: kuwan. Mga lagi na yung problema dyan, mga gina yung problema.
0: No, so muna siya mga katropa nga ato. Sa mga magtutudlo, i-double check yun ang taon ninyo ng mga grado nga inyong ihatag sa inyong mga bata.
2: Oh. Kay,
0: na ay mga bata, lagi nga mga kuan kaayo, kanang competitive kaayo ba? Kay tungod sa disiplinas, ginikanan po lagi nga dapat mahimog yung competitive yun ni akong anak. Kay dili ko gusto nga bagsak pirmi. Ay, kay ang ati, ang kuya ani, top notcher niya. Pag-abot ni Dusmang Hoda, dili, sayop siya nga practice sa atong pamilya mga katropa nga ikumpara nato ang atong mga anak ngadto sa top notcher. No, kung doon na kay anak nga top notcher, pasalamati ka na o dayiga ka na. Pero ayaw po himua nga imong i-downgrade ang imuhang
2: ang
0: anak.
2: Ang uban nga mga anak.
0: O, ang uban nga mga anak nga dili kayang mulibel nga to
2: yes,
0: sa ilang mga magulang. No? Mawag yun na dapat dili na to i-practice sa atong pamilya mga katropa. Nga kung unsay maabot sa imuhang kamagulangan, o unsay naabot sa imuhang kamanghuran o ikaduha, ikatulo, dawata ka na ipantay ang ilahang pagdala. Or kung mahimo, dasiga lang siya. Pero ayaw himo ang imuha siyang hatagan o matrigger na hinoon nga maningkamot o maayo kay tungod sa imuhang kagustuhan. You are a selfish parent, so on. You are very selfish. Dili ka na maayo. Kani si Miller James, wala magyod na ko ni siya ginaingon nga. Dung dapat ma-honor, yun ka ha? Ang ako, regyod aning bataan ni nga.
2: Makapasa lang.
0: Makapasar lang, kana, makagraduate okay lang din siya nga di okay ni siya makaburos katropa nga Junji. Okay na yun kaayo na, basta di lang yun makaburos, makapasar, makahuman og college. Makaingon po ta, doon naman yun po siya ipangandoy katropa nga Junji nga muabroad. At least man lang, og muabroad siya, at least doon na siya bit-bit nga kanang diploma.
2: Diploma, okay.
0: Basta lamang magyutong muabroad ta nga doon na tayo diplomang dala. Pero kung pa-discard tihay lang, di man yun na mag-agad sa diploma po katropa nga Junji.
2: Okay, diskarte naman.
0: Diskarte yun na. So muna nga, sa mga kabataan karon ayaw yun ninyo himu mga bata nga ma-pressure mo tungod kay tungod sa grado. Kung unsay kaya sa inyohang utok, kana lang.
2: Ayaw nagpugsa.
0: Total, mo graduate mo ako sa experience lang namo kami nga mga magulang ninyo wala yoy applyan nga trabahoan nga mangutanag pilay imong grado sa imuhang high school
2: na
0: pilay grado nimo sa imuhang college wala na gipangita. Ang gipangita karon katropa nga Junji sa tuang diri sa tuang nasod Pilipinas duhara gyud ha. Bakir una.
2: Baka na yun.
0: Sunod,
2: yun.
0: Experience. Kung wala ka ng duha mga katropa, walay pag-asa nga makasood ka diha manarbaho ka ng imuhang gipangandoy. Muna nga, duha ragyod ang invest karon katropa na
3: yun.
0: Pangita, yun dihag bakir ni anang kumpanyaha, niya diha sa panggobyerno asa baka gusto manarbaho pangita gyud nga makabakir ka unya bisag fresh graduate pa ka paningkamot lang gyud nga maka-experience ka kay dili gyud basihan ang imuhang grado onsay level sa imuhang pagka-graduate nahimo ba kang cum laude summa cum laude magna cum laude yun na nila pangitaon ang ilang requirements sa gyud ang requirements sa gyud sa pagpang-apply og panarbaho kining bakir og experience.
3: Ayaw!
0: Na kay. Kaling bisang mga fresh graduate katropa nga Junji mga apply sa mga kumpanya nakabutang dito sa ilahang qualification experience.
3: Ayaw!
0: Mga bubo.
2: Wagod lagi ambot sa o na lang.
0: Bubo kayo katropa bagong graduate gani pangayuan ni mong experience bumbuang man siguro.
3: Ayaw!
0: Kuning atong paggobyerno ato ang nasod katropa nga Junji nga nga tiurok man siguro ni mga Janet. Utok ani matawa na ubang nasod simple ra kayo mo dawat og tao Kaya nanginanglan silag tao. Okay, nag-hiring sila. Okay, magani. Dawat ang tani. Dagko pag swildo. Pero ang Pilipinas, katropa nga dyan siya. Ako na giniingon na to, bangag. Mga katropa, huwag na magiging igong oras, no? Huwag na igong ikapadayon nga oras, mga katropa. O may pata na ipadayon.
2: Ipangasaba.
0: Na-pressure na misa mo ang topic din.
2: Labi na lami pa kay ipangasaba sa ginikanan.
0: Basta ha, mga ginikanan, magsabotan ninyo mga katropa. Ayaw ninyo pressure inyo ha, mga kabataan nga makatrigger na hinoon sa ilahang pag-eskwela. No, ana lang, dawata kung unsay kaya sa imuhang anak, dasiga kung ang nakita nimo ang imuhang anak na nagkaluya, ayaw himo ang pugsa. Ha? Ayaw pugsa ng iyahang buhaton ang dili niya kaya. Kay maunay makadiscourage kung siya mabagsak na hinoon, mga katropa, mga ginikanan. No? Ana lang, so, atong oras mga katropa, alas 9 pasado na gyud, wa na gyud maigong oras nga mapadayon sa unahan. Ako na lang magapasalamat kaninyo diin sa inyohang kanunay nga pagsuporta. Mga katropa, kinis katropang Real Buro Alinton.
2: Ako sab si katropang John J. Lebrias.
0: Kaming duha mga katropa, magabilin dia kaninyo o God bless amping kaninyong tanan mga katropa.
1: Bullseye. Bullseye.
4: XFM. XFM.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Uy, ang pagani, mura lang yuk, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal rin to. Nya nga ano, anxiety?
6: Exciting!
7: Grabe ka init. Ug tungod dinhi, mas daghan ka nato ang mogamit og aircon, electric fan, refrigerator, water pump ug uban pang appliances. Pahimang nogikan sa ASELCO. Atong gamiton ang kuryente sa husto aron malikayan ang sobrang load sa atong power system. Palunga ang suga ug appliances kung dili gamiton. Gamita sa husto ang aircon ug electric fan. Likay ang dungan na paggamit sa daghang high power appliances. Kung mahimo, i-schedule ang heavy appliances sa gawas sa peak hours. Ug ayaw kalimot sa pag-unplug sa mga appliances nga wala gigamit. Kabahin niini, nakadawat usab ang ASELCO sa pahimangno gikan sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP pahin sa kasamtangang kahimtang sa power supply. Busa, gikinahanglan ang kooperasyon sa matag member consumer owner. Ang matag kilowatt hour na ato matipigan makatabang sa pagpakunhod sa load o pagmaintenance sa kasaligan ng serbisyo sa kuryente. Kini nga pahimangno gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative Incorporated. ASELCO, serbisyong mapahiyumon.
8: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
9: Agusan Lending Corporation.
8: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

0: FM.
1: Hello, hello.
2: Oh, hello.
1: Papa, pa.
2: Oh, nak.
1: Lik na.
2: Ah, na ako sa ospital, nak. Di ko kalakaw. Ngano di ay?
1: Imo, manok, ibarte.
2: Unsa? Akong manok, ibarte. Kadali lang. Inay mo mama, nanan ako sa krusig.
3: Mga katrupa, exciting!
4: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
5: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige, tanawanan bitaw na ito. Kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasag din nalang good.

0: Luhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
1: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod. Taga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Pag inom mag Premium D3, ragyan na kapalagsik na kubalik. Itong naging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan na Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
7: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
6: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
7: Sure ka?
6: Oo.
7: Exciting!
6: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
7: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
6: Like yun. Basta naka-turbo.
4: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo. Wagas. Ang lakas.
4: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat.

0: Arcatulu.
1: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Sa mga butika.
3: Zenton Plus Coffee Mix.
4: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel.
5: Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Gold na basiyo.
4: Ay, nakapalit yung gaso. Nagiday basiyo. Oh. Asa ka nagapalitan eh?
5: Dito sa baba.
4: I-check yun mo nga naitatak ng Yestrel.
5: Oh, Yestrel na ba yun?
4: Para makasure yun dapat na naitatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nakainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
5: Daghang ngayong hawak, likod, masakit ba?

0: tulungan ko mo tumar sa Skatlaw. Sa mahaw pa niyo itong para yung makuhaan yung loob. Ang epekto ane, kakiting pika sa akong likuro niya mo, kuhaan rin ang gumuwi.
1: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane, sa Lucas Gold.
0: Okay na siya. Hayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ng Santon Plus Gold. Kamu nga ko mga silingan din sa Santeri ni, maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kaya dako kaya ni katabang

0: XFM. XFM.
1: Uy. Wake up!
2: Hala, tapa dito ang kwarto?
1: Gani, no?
2: Damanunong raba ko matulog ko, tita. Kumagdaman ko. Mananday raba ko.
1: Damanunong pagbaya ko, kap. Kaya kung damanun ko, mangumot, baya og itlog.
3: Exciting!
4: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Romeo Duran, sa akong Rich Bitaw, na ay mga bugon doa kabo, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos na, piku atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, ninahinay na siya, matamag, ninahinay siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala na yun. Mga yun ay pinakanidabis niya, kinawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo, testimonin yung alanga, nindot yun.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ko mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naa pay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naa pa siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
10: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
11: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
12: Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C, Mag-Vitamin C, Mag-Santon.

0: Nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako di ay si Jack, sa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulong lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga bukya.
3: Phantom Plus Go. Hi, ako si Razor Vasquez. Isip Station Manager. Dili balikayan ang kakapoy sa lawas. Bumikan kini sa istri sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kaayod gihapon. Usa-usab ako kaangkor. Sa una, dali lang ako hangak. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Santo Plus Gold. Kaloy sa Ginoo, ang iyang guiter ni hiyos. Maunang iyang gimintain ang Santo Plus Gold. Ako usab, migamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gihapon mga katropa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw, kini na akong ginagamit kining Santo Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita ka ninyo nga proteksyon Santo Plus Gold. Labi pa sa atong mga kagisunan, mga kababayanan, na doon ay bukol-bukol sa suso, guiter, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Santon Plus Gold. Labi pa, gandun na kay balatian, Santon Plus Gold gamita.

That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: FM.
1: Balot! Balot! Balot! Balot!
2: Ay, balot! Ay, balot!
1: Piten!
2: Nga kaya sindiha?
1: Naa!
2: E apel po nung syaget!
1: Aten! Aten! Aten! Exciting!
3: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection. Gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muog daw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
4: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
5: Agusan Lending Corporation.
4: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

0: FM。
1: ピッタン、ロデ。
2: おい、メトラ。
1: libog ko ba?
2: Oh, ano nang libog mang ka?
1: Unsa ko bilion kanang gapa o pangit?
2: Ay naara na sa imuha dodong metra. Kung dito ka sa gwapa, nga pasakitan ra ka. O dito ka sa pangit, nga magsakit imong mata.
1: Exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Abo to rene mo. Dahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na ito kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
4: Ay, abo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhao ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Yan, medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod. Taga na kong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Pag inom mo premium D3, ragira nakapalagsik na kubalik. Kung niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit pod pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si D.I.C. Leonida, taga barangay.

0: himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
2: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Cellphone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: ODI, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Unahan sa kuani nga kape kay aduna kinig glutathione o collagen nga. Kapahami sa atong pamanit. Usa kamo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.

0: and nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sister Pain Reguid. Bas kayo mawala ang pain.
1: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
3: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Hi, ako na ito si Ali Vicente, o sa ka radio broadcaster. Kariyan to, magsigit ka tumang sa computer, magamit ang mga gadget sama sa cellphone. After sa tanaw ni mo gikan sa gadget paingon sa kung unsay imong tanaw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo action og luha ang akong mata. Halang sa dihang nakadiscover ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sukad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gyoy alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako na gid siyang maintenon aron nga malikayan ako nga maghapdo sa akong mata og magluha-luha. Una kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ano magsakit man akong dugan? Kung mainom kong tuba? Pero kung libre bitaw? Di na magsakit akong dugan.
3: Ah, kabalon ako, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.
4: Exciting!
5: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Lina Atenelio, diri sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog? Ako kay dili man ko katulog dayo ni magkamat mo ko dugay na sa kubali katulog. Lima na din ka tuig nga dili ko makatulog dayo ang baon niya. Maayo na ko ang tulog, magdamgo na gud ko. Kaniadto dili man basta mag-inom ko og Santon Plus.
5: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, gwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dalilagid bala? Tiin tagli mabayad sa tusyon mo?
2: Oh, galit, diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Sanson Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Sanson Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magkaan. Sanson

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ipilis sa mga butika.
5: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Kung nagwan ako mata, nagwan ko Vision X. Kung ako kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Mura ko ganang malipong, masakit akong ulo niya. Pag gitry na ko ang Vision X, kaya sige mo kadungog. Ay, ba akong pananaw, nawala tong kahanap niya, magluha-luha. O, katong ako giyawag ako mga kaigsuunan, nga naigipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, ato lang kita sa produkto nga maka alibyo sa itong lawas, baka kung sa itong mga ipangbati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay itong

0: XFM. XFM.
1: Nay, sige lang ko sumugon sa classmate. Anak daw ko. Taliking kawayan. Saday akong amahan.
2: Ma, wajid ko kabalo dong.
3: Mm-hmm.
2: Nagatong panahuna. Hashtag yung ngit-ngita.
1: Exciting!
4: Kining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
5: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
6: Agusan Lending Corporation.
5: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

0: yung ating kopi, mas marami pa na ibang susunod na produkto. Kaya yun ho yung nakakatuwa kasi mas marami ang innovations later na makikita natin sa ating mga produkto.
1: Ayan po mga ka-wellness, abang-abangan po ninyo yan. Natalakay na nila nung, nung Friday ni ni Boss Rimelito Oy at saka ni partner Michael. Yung mga innovations sa mga products and at the same time mas lalo pa po nating gagalingan ang mga produkto na ilalabas po natin, Doc Algie, na kung saan mas lalong mas makakatulong po sa mga constituents and also mga sumusuporta po at gumagamit ng mga Yes to Health products po natin nationwide. And of course, target natin hindi lang sa Pilipinas, hanggang abroad din ang benefits na makukuha. Well, of course, tayo po ay napapakinggan sa lahat ng partner stations natin nationwide, XFM and also ang ating pong Solid FM's partner stations, and napapanood din po tayo sa ating Facebook page. Kung kayo po ay nanonood sa ating Facebook page, ay pwede pong paki-share and also paki-tag na din sa inyo pong mga mahal sa buhay at mga kakilala po ninyo, ay para po araw-araw ay sila din po ay makatanggap or makarinig ng mga fresh information with regards to health, verified information, and of course mga sikreto kung paano mapanatiling mapalakas ang atin pong pangangatawan. And of course, welcome na welcome po ang inyong mga katanungan, mga health concerns, and also mga greetings din po ninyo. Pwede po kayo mapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line number 0969-609-6545, 0969-609-6545. At kung hindi po masela ng inyong mga katanungan, pwede po ninyong ilagay ang inyong mga pangalan at mga address para po atin pong ma-recognize dito po sa ating programa. At sa mga nais na masubukan ang ating mga produkto, pwede po kayong bumili ng mga Yes Health products, lalo-lalo ang ating flagship products, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and also Santon Gold Coffee Mix, at ang ating premium D3 sa mga Mercury Drug Stores, Watson's Generic Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa mga local pharmacy sa inyo pong mga lugar. And of course, ang ating Santon Plus Gold nakalimitan na yun ako po. Pasensya po sa palagi nauubusan. Doon po sa ating mga nauubusan mga kababayan. Available din po siya sa Fisher Mall, and of course, available na din sa Mercury Drug. And also, pwede din po kayong magbili or umorder doon po sa mga palaging naubos at gusto ninyong hassle-free and door-to-door. Pwede po ninyong S-Pay later. Pwede din pong COD. Pwede po S-Pay later. Kung may S-Pay later kayo, pwede COD. Pwede nyo pong i-search sa ating online store, Yes to Health 2011.
0: Ayan. Pwede rin po kayo makabilihan ng ating mga products sa lahat po ng Yes to Health clinics. At ang good news niyan, talagang makaka-discount pa kayo. Ano? Kung kayo po ay senior citizen, pasyalan lang po ang mga Yes to Health clinic natin at pakidala ng ID para mabigyan ho kayo ng karampatang discount. Kung kayo naman ay nandun na, gusto niyo magpakonsulta sa ating mga naturopath para malaman ano yung mga possible nutritional support na pwede niyong gawin. Ano yung modality sa pwede niyong gamitin, pwede rin kayong makakuha ng special price doon kung doon mismo kayo bibili na ating mga produkto. Meron tayong iba't ibang mga program, katulad po ng cleansing and detoxification, meron tayong nutritional therapy, basta sa ilalim ng tinatawag na naturopathic medicine. Nandun po yan. Nire-recommenda yan ang ating mga partner consultant. Ano? At ang kagandahan dyan, libre ho yung ating consultation. Yeah, meron tayong mga iba't ibang pamimilian na mga modality sa paborito ko dyan, yung biozapper therapy. Sa isa dyan yung hilotugpungan or nachotrad, hilotok. Ni Doc Wendell. Anyway, batiin ko muna pala ha. Bago ko makalimutan, nanonood sa ating Facebook Live si Brother Jojo Tumol.
1: Brother Joseph at saka si Sister Presi siguro.
0: Sister Presi Tumol. Sabi niya, pakibati po kami Brother Ronald, Mr. Joseph, Werner Galang Tumol, and Miss Presi Tumol, taga Latri Homes, Barangay Timalan, Balsahan, Naik, Cavite. At sa lahat ating mga online live viewers, welcome po sa ating programa.
1: Yan po mga ka-wellness, sa mga gustong ng personalized and also naturopathic modalities na kung saan ang gamutan na walang side effect. And of course, lahat po na ay natural at gusto po ninyong mas mapabilis ang gumaling inyong karamdaman. Bisitahin po ang mga sites or ang ating pong mga clinics sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Diego's Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
3: Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Health info po muna tayo mga ka-wellness. At ang health info po na ito ay tipo sa atin ng Premium D3. Ang D3 na merong virgin coconut oil at ng VCO at ng Moringa oil. Kaya dun sa mga gusto nga ma-boost ang iyong immune system and at the same time ma-provide yung D3 supplements sa araw-araw, Premium D3 po mga ka-wellness. And also Doc Algae, holiday season is coming.
0: Oo nga. Kailan ba yan?
1: 100 days to go na lang. Araw, parang 98 days to go. Magpapasko na naman, mag-New Year na naman. At alam nyo ba mga ka-wellness na during holiday season, especially December seasons, ay tumataas ang case ng mga heart disease cases and also mortality rate ng sakit sa puso kapag dumarating ang holiday season. At isa sa mga dahilan dyan ay ating pong pag-uusapan ngayon. Ito, palagi nang napag-uusapan araw-araw and also marami nang aware dito. But then, may mga bagay na kung saan ay pwedeng or gusto naming i-share pa sa inyo. baka iniisip natin kung minsan ay yung mga iniisip natin harmless na mga ano na mga ginagawa natin during holiday season ay siya palang nakakaapekto ng pagtaas ng ating blood pressure.
0: Mm-hmm.
1: And of course, pag-uusapan din natin ang sikreto ng mga kalikasan, ano yung mga pwede natin gawin, mga herbs, and also nutritional ways kung saan mapapanatili at ma-prevent natin ang ating health at ang mga halamang gamot na matagal nang ginagamit ng ating mga ninuno with regards to treating diseases, especially sa pagpapabalik ng normal ng blood pressure. Alam mo ba ka na pwedeng tumaas ang blood pressure mo ngayon, pero kalimitan, walang nararamdaman, walang sakit sa ulo, hindi nahihilo, walang pananakit na dibdib, and somewhat like pakiramdam mo, perfectly healthy ka. Ito din ang karamdam, ang palaging kinikwento sa akin ng tsuhing ko doon sa aking lola, kasi ang kanyang blood pressure, Doc Algie, is 80 over 90.
0: Oh.
1: That is normal, talagang proud na proud siya, and then suddenly, biglang nagkaroon ng major stroke ang aking lola. At isa din na nakita ko doon is smoker kasi ang lola ko. O yung ano, yung nililikit sa ano sa dahon ng lumboy. Kaya proud na proud din we just kahit sila mismo ay nagtataka bakit nagkaroon ng major stroke ang lola ko. Na ang BP niya naman is nasa 80 over 90. Pero alam niyo ba na habang tahimik ang katawan ay maaring unti-unti namang naapektuhan ang ating puso, ang ating utak, kidneys, and also ating blood vessels, kaya nga tinatawag ng marami ang hypertension or high blood pressure na silent killer. Pero ano ba talaga ang hypertension? Bakit tumataas ang ating blood pressure? Ano ang mga lifestyle factors na kung saan iniisip natin harmless? Mm-hmm. Kung saan nakakaapekto pala sa pagtaas ng ating dugo? At higit sa lahat, maaari ba nating matulungan na papanatili ang normal ang ating blood pressure sa pamamagitan ng tamang pagkain, regular physical activity or exercise, stress management, also sapat na tulog at healthy lifestyle? Sa episode na ito, yan po ang ating pag-uusapan.
0: Yun nga ang karamihan mga ka-wellness, ano? Mm-hmm. Yan ang karamihang tanong. Paano nga ba maiiwasan ang hypertension? Mm-hmm. Kasi sa kabila ng parang normal, yung inyong nararamdaman, at kumbaga parang wala lang, eh bigla na lang tumataas ang ating blood pressure. Mm-hmm. So ang tanong, paano nga ba nangyayari itong tinatawag na alta presyon? Yan. Alta presyon o hypertension.
1: Hypertension.
0: Or high blood pressure. Yan yung mga iba-ibang termino eh.
1: Mm-hmm.
0: Alam nyo, sa bigyan ko lang kayo ng konting background, ano? Mm-hmm. Estimated doon na nasa 1.4 billion adult.
1: Mm-hmm.
0: Ang edad niya nasa 30 to 79 years old.
1: Mm-hmm.
0: Sa buong mundo, ang naitala na may hypertension noong 2024. At ito yung nagre-represent sa 33% ng populasyon sa ganong range ng age.
1: Mm-hmm. So,
0: talagang 33%.
1: One-third.
0: Hindi biro yan, dami na yan.
1: Yes.
0: No? At estimated nila na 600 million adults ang merong hypertension na hindi nila alam na meron silang high blood.
1: Mm-hmm.
0: Oh, yun.
1: Yun ang pinaka-problema doon. Kung hindi mo alam na meron ka palang high blood. Hypertension. Yung
0: problema, ano?
1: Mm-hmm.
0: At ang hypertension, mga ka-wellness, ay isang major cause of premature death sa buong mundo. Ito yung pinakang isa sa delikadong culprit sa tinatawag nating premature death o namamatay ka ng bata pa at wala kang kalaban-laban.
1: Mm-hmm.
0: Ang isa sa global target ng non-communicable diseases ay pababain. Kahit saan bansa, they want to reduce yung prevalence ng uncontrolled hypertension by 25%. They started in year 2010 until now. Yun ang target
1: gusto
0: nila na
1: pababain.
0: At least 25% ng mga uncontrolled hypertension. Kasi alam mo, maraming tao, in spite of
1: alam na nila.
0: Mm-hmm. Ay, minsan, matigas pa rin ang ulo. Ayaw kumonsulta.
1: Lalo-lalo na, mga lalaki doon, ano?
0: Oo, ayaw nilang kuminom ng gamot. Nire-resitahan sila. Mm-hmm. Hindi talaga sila sumusunod. At ang problema doon, ang hypertension po, isa sa leading cause ng heart disease, yung stroke, either yung kidney failure natin, at saka yung premature death. Kasi pag hypertensive ka, may mga komplikasyon na sinasabi na delikado. Kaya dapat nating wag nating pairalin yung katigasan ng ulo pag alam natin na mayroon tayong ganito. Ang nakaka-alarma dito, ang hypertension, hindi na lang ito sakit ng mga matatanda. Yung mga older population o tinatawag ng mga adult, ano?
1: Mm-hmm.
0: Marami mga younger individuals ang nagkakaroon ng high blood pressure dahil sa sedentary lifestyle, hindi magandang diet.
1: Mm-hmm.
0: Dinagdag na nila sa dati hindi kasama to eh dinagdag na nila sa mga listahan ng dahilan
1: mm-hmm.
0: yung sobrang screen time
1: mm-hmm.
0: at saka chronic stress. Sa latest na nakita ko sa Facebook at sa balita
1: mm-hmm.
0: Even yung mga babies mm-hmm. and yung mga bata, even toddlers, nai-stroke na nokron mm-hmm. yan ang problema at dati hindi mo makikita yan sa
1: paano,
0: ating population.
1: Paano ang ginagawang yaya dok ang ano eh cocomelon? Ginagawang yaya ko.
0: Magalitan ka lang ko.
1: Oh.
0: So, yun po yung ano, yun yung nagiging problema. So, itong hypertension, isang medical condition na kung titingnan natin ano,
1: mm-hmm.
0: Nagkakaroon ng matinding pressure doon sa wall ng ating mga artery kasi yung artery natin dumadalo yung dugo diyan, 'di ba? So, pag mataas ang presyon ng dugo mo, nagkakaroon ngayon ng matinding pressure doon sa dingding ng ating mm-hmm. mga daluyan ng dugo, tinatawag na artery, ano? At ito ay nadi-divide into two kinds of ano, kaya makikita mo merong systolic pressure na tinatawag, may tinatawag na diastolic pressure. Pag nag-re-read ka ng blood pressure, meron tinatawag na 120 over 80.
1: Mhm.
0: O yan, yung 120 ang tawag doon, systolic pressure. Ito yung pressure ng ating mga artery kapag ang tumitibok yung puso natin.
1: Mm.
0: Okay? Kapag nagpupush siya ng dugo papunta sa iba't ibang cells ng katawan. Yun namang diastolic pressure, yung tinatawag nilang over.
1: Mm-hmm.
0: Over. Yung, anong over mo? Yung diastolic pressure.
1: Uh-huh.
0: Yun yung pressure kapag ang puso ay nasa tinatawag na resting heart condition.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ang puso natin, at the middle of each beat, nagre-rest yan.
1: Mm-hmm.
0: Nag-fill up yan ng blood.
1: Mm-hmm.
0: Then, kaya hindi mo lang masyadong marirealize na nagpapahinga din pala ang puso natin.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nga, in each beat, may pagkita na konti. Fraction mm-hmm. of a second yun. Okay?
1: Inyong pahinga niya.
0: Inyong pahinga niya. Ngayon, mm-hmm. kung ang timok ng puso mo normal,
1: mm-hmm.
0: Normal din yung diastolic pressure mo. Kasi nga, relax yung puso.
1: Mm-hmm.
0: Pero pag mataas masyado yung diastolic pressure mo, kaya nga yung timok ng puso natin 60 to 100 yung range niya, mm-hmm. di ba?
1: Beats so, per minute.
0: Oo, kapag ikaw ay sumobra doon sa 100 mm-hmm. na ikaw ay kakagising mo pa lang, something wrong, di ba?
1: Mm-hmm.
0: So yun po yun. So makikita natin na kapag normal yung blood pressure natin, systolic and diastolic, meaning hindi po hirap yung puso at yung daloy ng dugo natin. So yung normal blood pressure natin generally ang bracket niya noon, sinasabi nila 120 over 80.
1: Mm.
0: Normal pa dati noon.
1: Ngayon,
0: pero ngayon, elevated na ang kategory niyan.
1: Nang 120?
0: So, oo.
1: So, possible ang normal 110 dok ano?
0: Lower than 130, 120. Ayan. Lower than 120. Sabi natin 110.
1: Mm-hmm.
0: Mas better sa atin.
1: Mm-hmm.
0: So, depende naman sa tao yan. Yung mga na-stroke na, hindi mo na talaga minsan makita yung ganung blood pressure. Medyo mataas-taas na yung range nila.
1: 140 kung minsan.
0: Oh, kaya nga, pag umabot na ng 140 over 90,
1: mm-hmm.
0: Dati noon, ito yung parang
1: threshold
0: dati. Mm-hmm. 130 over 90 noon, parang elevated na. Ngayon, yung 140 na yan is considered as stage 1 hypertension na.
1: Mm-hmm.
0: Oh, kaya bakit po nila nilower ang threshold? Kasi nga, marami daw ang namamatay because of they have hypertension pero hindi nila control. Akala nila normal pa.
1: Mm-hmm.
0: At saka bumabata ay nagkakaroon ng hypertension ngayong mga panahon na hindi mm-hmm. usual nung una.
1: Mm-hmm.
0: Oh, kaya binago nila ngayon yung ano. Kaya pag 120 over 90, 80 or 90,
1: mm-hmm.
0: bibigyan ka na ng warning
1: mm-hmm.
0: ng doktor na mag-ingat ka sa diet mo kasi nga medyo tumataas na yung blood pressure natin.
1: Mm-hmm.
0: Ang problema kasi yan na partner, kapag mataas masyado yung blood pressure natin, ang daming nagkakaroon ng problema sa katawan.
1: Complications.
0: Yung puso natin, nahihirapan.
1: Mm-hmm.

0: mas less yung oxygen and nutrients na i-deliver sa cells so in due time.
1: Mm-hmm.
0: Kasi para kang ano eh, para kang nagpapatakbo ng sasakyan mo sa isang subdivision na bawat kanto may humps.
1: Hindi makabuelo.
0: O, ang normal circulation dapat, kung i-compare natin, ano, kung magandang analogy na gamitin, nasa expressway ka.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung ang gagamitin mong analogy sa daan is yung subdivision road. Hypertensive talaga. Just imagine, hihinto ka every now and then. Ngayon, yung delivery ng nutrients and oxygen, delayed.
1: Mm-hmm.
0: Eh, yun ang nagiging problema natin. Mm-hmm.
1: Kaya ang tanong dyan na Doc Algie, kalimitan kasi pag sinasabing mataas ang presyon mo, ay normal lang yan, matanda ka na kasi.
0: Oh.
1: So ang tanong ba is, karaniwan ba na kapag katubatanda tayo, tataas ang presyon? At ano ba ang mga karaniwang dahilan or mga causes? May mga bagay ba tayong kayang gawin para mapigilan itong pagtaas ng presyon ng dugo?
0: Meron. At yan ang naturopathy.
1: Mm-hmm.
0: That's why naturopathy is here. Kasi nga, in partnership, ang tawag doon is complementary doon sa mga mainstream medication which is sa atin. Eh, lagi natin sinabanggit, magpa-check up kayo. Ano? Doon tayo pumupunta sa tinatawag na preventive.
1: Mm-hmm.
0: Kasi dalawa yung hypertension na pwedeng makuha mo eh. Pwedeng meron kang essential hypertension.
1: Mm-hmm.
0: Na ang essential hypertension or ito yung mga hypertension na makukuha mo madidevelop mo gradually over time. Ano? Dahilan sa mahilig ka sa mga mamantika, mahilig ka sa mga sobrang maalat, kulang ka sa tubig.
1: Mm-hmm.
0: So it develops gradually over time. Ngayon, ang hypertension, kahit sa mga bata, meron eh.
1: Meron na.
0: Kaya nakakaalarma na. Ano? Mm-hmm. At wala siyang isang identifiable cause na pwede natin sabihin, ito yung talagang dahilan ng high blood.
1: Mm-hmm.
0: Yung mister ko na masyadong pasaway, yan ang dahilan ng high blood ko. Walang ganun. Di ba? So, ang primary hypertension o essential hypertension is primary linked sa tinatawag nating lifestyle and genetics.
1: Mm.
0: Totoo yun, may genetic factor yan.
1: Oh, kaya ito naman ang sinasabi ng kalimitan. Kapag tumatanda, tumataas ang risk ng hypertension habang tumatanda. Also, meron din pala yung tinatawag Dr. Algie, na family history. Hyperlipidemia ng isang tao.
0: Oh.
1: Merong genetics gene na mas mabilis talaga magtaas or mag-manufacture ng lipids ang kanyang katawan. And also sa gender, ito, mas high blood daw ang lalaki. Mas high blood ang lalaki kaysa sa mga babae. And also, kapag ang babae after menopause, tumataas din ang risk na pagkakaroon ng hypertension. Mm. And also, ito ang isa sa mga modifiable risk, mga ka-wellness, ha? Itong sobrang pag-consume ng mga maaasin o maaalat na mga pagkain. Kalimitan naman dyan na local gene na napapasarap na kumain ng mga alat. Pero doon sa table salt. At table salt, mabilis lang tayo magsawa. Pero yung asin na talagang masarap kainin, yung yung
0: tawag doon ay hidden salt.
1: Lalo-lalo na doon sa mga chips natin, mga chicha natin. Yan po ang ating ang
0: mga chicheria talaga.
1: Mga chicheria and also yung noodles. Alam nyo ba na umaabot ng 1,700 milligram to over 2,000 milligram ang palaging salt content kapag tayo ay kumakain palagi ng mga noodles. Lalo-lalo na kapag kayong nagtitipindok, noodles sa umaga, pagkagabi noodles pa din pagkasunod na araw. Kaya huwag po natin gawing lifestyle yung ganun.
0: Kasi ang mangyayari niyan na pag humina yung kidney mo at yung ibang part ng katawan natin, magkakaroon ka ng chances to develop secondary hypertension.
1: Mm-hmm.
0: Kasi pag humina yung kidney mo,
1: mm-hmm.
0: o kaya nagkaroon ka ng hormonal disorder dahil lang doon sa mga kinakain mo, mm-hmm. pwedeng magka-problema ka doon sa tinatawag na other forms of hypertension. Ngayon, isa sa pinakang tinuturo nila sa mga listahan ng mga modifiable cause, ibig sabihin ng mga dalawa kasi yan, yung sinabi mo kanina, non-modifiable. Hindi mo pwedeng i-modify yung genetics mo. Hindi mo pwedeng i-modify yung edad mo.
1: Wala naman sa hindi naman pwedeng patras.
0: Hindi pwede. Pwede mo reverse ng pero hindi mo
1: slow
0: prevent yung aging. Pero yung mga modifiable na pwede mo siyang i-change, una yung sodium.
1: Mm-hmm.
0: Alam mo natin na ang sodium is napakatindi ng nito kasi may makikita tayo ng mga tumataas ang presyon dahilan sa water.
1: O edema.
0: O yung tubig sa ating dugo ay hindi masyadong namamanage ng kidneys.
1: Mm-hmm.
0: Kasi masyadong mataas yung sodium ng katawan. Kasi where the sodium goes, the water goes.
1: Mm-hmm.
0: Kaya parang kaya nga, di ba, common hypertension medication may diuretic property
1: mm-hmm.
0: para bababa yung presyo na ating ng

0: ating dugo, ano? Mm. So yan, kaya hinay-hinay sa pagkain ng salt. Ako, doon sa pag... gamit ng mga table salt, okay lang yan eh.
1: Mm-hmm.
0: Kasi may mga tao masyado namang extreme. Hindi, ayaw na kumain ng may alat.
1: Ayaw na kasi.
0: Mamuproblema ka naman. Uh-huh. Mayroong isang yan eh, hindi ko lang papangalanan. May isang tao na kilala ko na ang problema niya lagi, mahina. Uh-huh. Tapos lagi siyang parang timok ng puso niya, hindi niya maintindihan, uh-huh, mataas. Alam mo ano noon, hindi pala siya kumakain na may asin. Mm. Sabi ko sa kanya, hindi pa pwede na walang salt.
1: Oh, kasi minerals na yun, kailangan ng katawan eh.
0: Tsaka alam mo, kahit nga yung mga taong, ano, yung mga taong, sabi pinakamahirap, tapos ang kinakain ay kanin, tapos disabog na tinatawag, salt. They still, ano, alive, at malakas pang katawan nila. Mm-hmm. Kulang ka lang sila sa ibang element, pero mm-hmm, ang reason nun, dahil sa salt, basically, may mga minerals na kailangan ng katawan, yes, mga electrolytes, ano. Mm-hmm. Ngayon, kailangan lang natin i-control yung mga hidden salt.
1: Kalimitan yun, ang nagiging ng overconsumption. Doon,
0: yung mga dilata, yung mga ano yan, hindi mo malalaman, hindi mo makakount kung ilan ba ang salt content niyan. Pero yung sa table salt, alam mo, pag nagluto ka eh.
1: Eh, maalat na.
0: Maglalagay ka lang, sabi na kalahating kutsarang asin, hindi rin naman ikaw uubos ng lahat ng ulam na yan niluto mo.
1: Mm-hmm.
0: So, ibig sabihin, control, nakokontrol yun.
1: Mm-hmm.
0: Isa pa sa ano nila, physical activity.
1: Mm-hmm.
0: So, kinakailangan daw na ang ating puso ay malakas, at para palakasin ang puso, kailangan mo ng ehersisyo.
1: Mm-hmm.
0: Kumbaga basic niya na na pwede nating gawin to stay free from hypertension, mga ka-wellness, mga physical activity kailangan meron po tayo. Iwasan din natin yung pag-develop ng overweight and obesity. Pag napapansin natin na yung mga damit natin pumuputok na ho yung mga butones. Ay kinakailangan na ho nating hindi, yung iba kasi ginagawa sa sobrang panic, hindi na kumakain.
1: Kumagawa na diet.
0: Oh, yung crash diet na tinatawag, kung ano-ano mga diet program ang ginagawa na hindi naman na plano at hindi rin proven, minsan napasama pa sila. So, kailangan lang is to lower your consumption based on your need. Ayun naman eh. Kung ikaw ay construction worker tapos nag very low ang consumption mo ng pagkain na kailangan mo, mahihina ka. Pero kung ang trabaho mo naman, lagi ka nakaupo, kailangan mong hinay-hinay sa mga sugar, sa mga ganyan. It can cause a lot of problem like overweight and obesity. Chronic stress.
1: Mm-hmm.
0: Ang stress ay napakalaki ng papel sa hypertension. Kaya nga, diba, kapag si nanay, si tatay nagalit, kung mga pelikulang titingnan mo, nagalit, tapos maya-maya hahawak sa dibdib, tapos naisugod na sa ospital.
1: Mm-hmm.
0: Diba, ganun yung mga senaryo pag nai-stress.
1: Mm-hmm.
0: Totoo po yun.
1: Actually, meron ako nakita, Doc, na isang case na kung saan is perfectly normal yung ano niya, yung lipid niya, perfectly normal for many, many years yung kanyang ano, yung tinatawag na blood pressure.
0: Uh-oh.
1: Pero nagkaroon ng stroke.
0: Uh-huh.
1: Dahil sa tinatawag na chronic stress.
0: Oo, alam mo ba may tinatawag na broken heart syndrome?
1: Yes.
0: Mm-hmm. Ang broken heart syndrome is para kang nagkaroon ng heart attack.
1: Mm-hmm.
0: Na wala ka naman talaga mga underlying reason to
1: risk,
0: have heart
1: underlying
0: attack.
1: Risk.
0: Mm-hmm. Yes. Ang reason lang noon kapag ikaw ay alam ko, kilala mo yan, ganyan yung diagnosis nung mamatay siya, broken heart syndrome.
1: Yes.
0: Na kapag you're in intense pain, kaya hindi rin pwedeng tasting yung pain eh.
1: Yes.
0: O kaya naman sobrang sama ng loob mo.
1: Chronic pain.
0: Ilang, alam ba, nangyayari yan doon sa mga, ano, minsan mababalitaan mo, yung asawa na babae namatay, tapos after 1 month, namatay yung asawang lalaki. May ganun. Mm-hmm. Because of the reason na pwedeng sa sobrang stress.
1: Mm-hmm.
0: Kasi pag nai-stress tayo, nalulungkot tayo, nagpapakawala ang katawan natin ng mga stress hormones.
1: Yes.
0: Yung mga stress hormone na yon, ang gagawin niya, pipersahin niya yung puso natin. And kumbaga, ang stress kasi hindi naman masama eh.
1: Mm-hmm.
0: Because if there's something na mayroong emergency, the body will activate the stress.
1: Mm-hmm.
0: If we have injury, the body will activate that stress hormone. So the body is well aware and alarmed na, uy, may problema. Kaya lang, kapag ikaw eh...
1: chronic.
0: Nandun na sa level ng stress the everyday, puro stress hormone sa katawan mo, it affects the heart and also affects circulation. It can trigger hypertension. Ay kung mahina na yung puso mo, bibigay, mga ka-wellness. So yun ha, yung stress is kabahagi na yun doon sa nakasulat na modifiable risk.
1: Mm-hmm.
0: Kasi pwede ka namang maiwasan mong stress eh.
1: Yes. Sabi nila kapag ang trabaho daw, ang trabaho ang dahilan, hindi ka naman daw tuod na inilagay doon, pwede ka naman daw lumipat.
0: Ang yan problema, pag lipat mo, wala kang malipatan, lalo ka na-stress.
1: Kaya yung pasyente ko nung nakaraang araw, sabi ko sa kanya, kasi ang ano niya, ang shifting niya is night shift, graveyard shift. Tapos hindi pa isang linggo, dok, isang one na straight na graveyard shift. Sabi ko, it's not worth it. Pero sabi ko, bago ka lumipat, ano ka muna, wag kang mag-resign, mag-apply ka muna bago ka bago lilipat. Kasi yung hamakin mo yan, isang buwan graveyard shift.
0: Ay, hindi pa pwede. Actually, meron yung yung tinatawag na workplace hazard.
1: Tapos wala pang risk pay,
0: hindi pa pwede, mali yun.
1: Kawawa nga na
0: kahit nga yung mga kaibigan natin na mga security guard, hindi sila nag-straight ng ganyan. Minsan 2 weeks pwedeng straight.
1: Mahaba na nga yung 2 weeks.
0: Minsan mahaba na, minsan isang linggo lang, tapos magde-day shift sila, magpapalitan sila, no? So yun po mga kaibigan, mga ka-wellness, stress. Because it really affects the circulation. Tataas talaga yung presyon ng dugo natin dyan. Sama pa dyan yung paninigarilyo at saka pag inuman. Kasi pag nagsigarilyo ka, yung mga chemical ng sigarilyo can make your blood vessel stiff. Maninigas yung blood vessel. Sorry. Blood vessel natin. And also, yung pag inuman ng alak, once na mag-shot ka, isang shot, mapapansin mo, iba namumula. Yung iba parang
1: nagpapalpitate.
0: Kasi nire-raise ng alcohol, even one shot, nang bahagya yung blood pressure natin from normal. Tapos isa pa dyan yung sleep deprivation na hindi sapat yung tulog, na ito ay link sa hypertension at ito ay pwedeng maging problema pag matagal na hindi nakokontrol yung pagtulog na hindi normal. It can trigger hypertension.
1: Ayan po mga ka-wellness, those are some pointers. Especially doon sa palaging puyat na hindi naman kailangang magpuyat.
0: Puyat na puyat sa mga AI na mga Nobel na paulit-ulit lang naman.
1: Yung iba naiinis na pag hindi mahanap yung next episode. Well, anyway mga ka-wellness, mamaya po sa ating pagbabalik.
0: Mga alam mo yun.
1: May mga kasama ako sa bahay na iinis pag hindi mahanap yung next episode. Kaya mga ka-wellness, mamaya po ating pag-uusapan kung paano ang mga gulay and at the same time ang Santon Plus Gold at ang mga key ingredients nito ay makakatulong sa mga may problema sa hypertension. Kaya manatili po nakatabay, magbabalik po kami dito lamang po sa ating programang
2: The Secret of Health. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa health info po natin. Doc Algy. Paano ba? Kasi kalimitan. Marami po tayo palaging gumagamit ng ating Santon Gold. Dati pa, Santon Plus pa. Tapos, na upgrade into Santon Plus Gold. Is napakaraming natulungan, especially na maibalik sa normal yung kanilang blood pressure. At yung iba, mismo pinatigil ng kanilang doktor ang paggamit ng mga kanilang mga maintenance medicine. Dahil sa isa din sa tinitake nila, kasama sa mga medication nila, is yung Santon Plus at Santon Plus Gold natin. Paano ito nakakatulong sa mga may hypertension?
0: Okay, linawin natin ha para hindi ma-misinterpret ng ating mga tagapakinig. Ang Santon Plus Gold po ay hindi gamot sa hypertension.
1: Yes.
0: Ang Santon Plus Gold po ay isang food supplement, nutritional supplement, na napakalaki ng papel para ma-establish yung kumbaga magandang sitwasyon ng ating katawan para makaiwas tayo sa hypertension. Okay? Kaya kung meron kayo maintenance, ayaw nyo lang yung maintenance kasi mm-hmm. reseta ng doktor sa inyo yun eh.
1: Mm-hmm.
0: Kaya para hindi...
1: Ang doktor na mismo magsasabi kung kailan nyo ititigil.
0: O, kung sakaling mm-hmm. ang doktor ang magsabi na okay, bawasan natin ha, mm-hmm. o kaya naman eh, modify natin yung inyong gamot,
1: mm-hmm.
0: eh, yun lang. Mm-hmm. Pero kung magpapasya tayo ng tatanggalin natin because you will take some supplement.
1: Hindi po yan nire-recommend
0: natin. Doon nag-ano. Ang mga naturopath na mga rehistrado sa Pilipinas mm-hmm. ay hindi namin ginagawa yan.
1: Yes.
0: Yung ganyan mga advices na ihinto nyo ang inyong medication kasi hindi naman talaga yun yung goal natin. Ang mm-hmm. goal natin, kung gusto nyo mawala yung maintenance, unahin muna natin yung modification ng lifestyle.
1: Mm-hmm.
0: And one of the way to modify yung condition natin ngayon is idagdag yung mga nutritional supplement gaya ng Santon Plus Gold.
1: Mm-hmm.
0: So, ang Santon Plus Gold po kasi, ang sekreto niya, nandun sa mga ingredients niya.
1: Mm-hmm.
0: Okay? Ano-ano ba yung mga...
1: combination, Doc.
0: Yung mga kombinasyon, mm-hmm. yung tamang... Kasi ang Santon Plus Gold, Doc Ron, ay ginawa na swak dun sa demand mm-hmm. sa healthcare sa ating bansa. Kasi alam mo, sa Pilipinas, wala kang mapupuntahan, bihirang-bihira siguro,
1: mm-hmm.
0: na isang tahanan na pag tinanong mo, meron po ba ditong may hypertension?
1: Mm-hmm.
0: Lahat, karamihan, meron.
1: Meron.
0: Kumbaga ito
1: isa yung, sa membro sa isang bahay, oh, kahit isa, dalawa, meron hypertension. Oh,
0: minsan kahit naman talaga sakit na high blood, ugali lang, po, laging high blood yung tatay yung nanay. Kidding aside,
1: uh-huh.
0: Unang-una, ang mga major conditions sa Pilipinas, like hypertension, yung heart disease, yung diabetes, yun yung pinakapangunahing modifiable problema. Ng mga condition sa ating bansa.
1: Mm-hmm.
0: Kaya yung Santon Plus Gold ay pinormulate.
1: Mm-hmm.
0: Sabi nga, sabi mo nga, yung Santon, dati Santon Plus, ano,
1: mm-hmm.
0: na ang composition is yung Santon
1: mm-hmm.
0: and Moringa.
1: Moringa.
0: Ngayon, mas pinarami kasi may mga ibang mga condition sa katawan na kailangan ng
1: Madres.
0: Mga phytochemicals mm-hmm. directly.
1: Mm-hmm.
0: Unahin na natin yung isa sa pinakang star ingredients na ating, ano, na ating product. Yung scientific name niya, Moringa olivera
1: mm-hmm.
0: or malunggay sa simpleng mm-hmm. termino. Actually, ang benepisyo ng malunggay sa mga taong may hypertension, based on study ito, ha,
1: mm-hmm.
0: unang-una, yung Moringa, mayroon siyang phytochemical na parang nagiging siyang natural vasodilator.
1: Vasodilator, nagpapabuka ng ugat.
0: O, nagre-relax mm-hmm. ng ating mga ugat. Ayan. Siyempre, pag-relax yung ugat mo, mm-hmm. dahil sa mga sustansya na nandoon sa malunggay, mas magiging relax din yung circulation mo, yung BP mo. At tumutulong din para makatulong sa pag-reduce ng ating systolic and diastolic blood pressure. Mayroon itong diuretic effect sa ating mm-hmm. katawan. Ibig sabihin, diuretic, binabawasan nyo yung excess na tubig sa ating katawan mm-hmm. para iihi mo yun. Na yun yung commonly, pag hindi na ilalabas sa ihi,
1: mm-hmm.
0: pwedeng magpataas ng volume ng pressure sa ating dugo. Ano?
1: Mm-hmm.
0: At in terms naman doon sa tibay ng mga ugat, yung Moringa ay meron siyang benepisyo doon sa mismong function ng ating endothelium.
1: Endothelial wall.
0: O, endothelial mm-hmm. wall natin, mas naging matatag siya kasi yung sustansyang meron doon ay nakakatulong doon sa dingding ng ating mm-hmm. pong blood vessels. Ano? Ang mga responsible phytochemical na nakita nila dyan sa Moringa, o yung quercetin, lagi natin binabanggit dyan, mm-hmm. isang flavonoid na kilala bilang isang natural na pampababa ng blood pressure.
1: Blood pressure.
0: Mm-hmm. Oo, yung quercetin. Ano? Isa pa, yung chlorogenic acid. Mm-hmm. Lagi mo maririnig yan dito sa programa.
1: Mm-hmm.
0: Na... nare-reduce niya yung tinatawag na vascular resistance based mm-hmm. on study, ha. And potassium, alam naman natin, electrolyte yan.
1: Mm-hmm.
0: Pag ikaw ay may sapat na potassium, babalansihin niya yung level of sodium.
1: Mm-hmm.
0: Kumbaga itong dalawang ito, parang kontrahan ito, mm-hmm. kontrapelo. Pag sobrang isa, papababain ng isa.
1: Mm-hmm.
0: Yan. So if you have enough potassium in your body, na meron sa Moringa, it will help you to balance your sodium.
1: Mm-hmm.
0: Yung isothiocyanate, isang anti-inflammatory at isa ring matuturing na cardioprotective na phytochemical. So, doon pa lang sa Moringa, marami ka ng benepisyo. Kaya dapat yung Moringa, hindi kahit hindi sa lang doon sa supplement natin, mm-hmm. yung kinakain mong malunggay everyday,
1: mm-hmm.
0: malaking tulong din yun. Ano? Pero, yeah. Ang kaibahan ng Santon Plus Gold kasi extract na yung yeah. form niya.
1: Tapos readily absorbed na kasi ang ano, maganda naman na kumain ng malunggay do. Kaya mapapansin mo pag ano, pag dumi mo, malunggay pa din kung minsan ano.
0: Oh.
1: So ibig sabihin, pinaka the best if you want to have the benefit of ano, yung malunggay in extract form. Pero mas maganda din na kumain araw-araw, kaya malunggay namin dito sa paligid, kalbon.
0: Pansin ko nga.
1: Nang dumating ako, kalbon. Araw-araw ba naman. Masarap kasi malunggay.
0: Ang tatap po na sa inyo malunggay, inaraw-araw niyan eh. Ayan, pangalawa mga kawelde, Espangustin. Lagi natin binibida, kaya nga ito yung pinakang tatak natin, santon.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Yung santon, yan yung pinakang active phytochemical sa mangustin.
1: Mm-hmm.
0: Na ang mangustin talaga, unang-una, magaling siya sa pag-reduce ng oxidative stress sa ating katawan. And based on study, nakakatulong siya sa pag-relax. Same thing with malunggay, mm-hmm. di ba? At sinusuportahan niya rin yung puso natin. Ang mga active phytochemical na responsible dyan is una yung santon,
1: mm-hmm.
0: particularly yung alpha at gamma mangustin.
1: Mm-hmm.
0: O, na may antioxidant, anti-inflammatory
1: yan. Dalawang klase pala ng mangustin meron dun, Dok.
0: O, yung santon, mm-hmm. yung alpha mangustin at saka yung gamma mangustin. Yan yung santons mm-hmm. na meron dun sa mangustin,
1: mm-hmm.
0: na nakita na nila ng potential na benepisyo sa ating daloy ng dugo. Mm-hmm. Ganon din yung polyphenols
1: mm-hmm.
0: at flavonoids. Itong mga to, lagi mo makikita yan sa mga research with regards sa circulation.
1: Mm-hmm.
0: Isa pa, yung garlic, Allium sativum. Itong mm-hmm. garlic, sabi nga nila, ito daw ang pinakamaraming research sa in terms of plant pagdating sa hypertension. Mm-hmm. Kasi dito, makikita mo talaga yung mga nakita nilang benepisyo nito sa kanilang mga pag-aaral. Una, proven niya na nakapagpapababa ng blood pressure.
1: Mm-hmm.
0: Kung gagawin mo siyang consistent araw-araw, malaking tulong ito. Even you're taking your maintenance medicine at kumakain ka rin ng garlic, nakakatulong yun. Ano? Meron siyang ability to help the body produce yung tinatawag nating nitric oxide. Na itong nitric oxide, vasodilator ito.
1: Mm-hmm. Kasi
0: nakakatulong sa ating pagpapaganda ng daloy ng dugo. Yes. Mm-hmm. Cholesterol and prevention of plaque formation, dahil ang itong garlic talaga, based on study, even sa Department of Health, sa 10 halamang gamot, kasama mm-hmm. yan para sa healthy cholesterol level. Ano? Mm-hmm. Kumbaga, overall cardioprotective siya in mm-hmm. terms of benefits sa hypertensive patient. Mm-hmm. Kasi meron siyang mga phytochemical like allicin,
1: mm-hmm.
0: mga sulfuric compounds, yung S-allylcysteine, isa yan,
1: mm-hmm.
0: na tinuturing nilang cardioprotective na nandun sa garlic. Kaya napakaganda. Nandyan na yan sa santon plus gold. Mm-hmm. Ano? At may mga cases na may high blood ka na, may diabetes ka pa.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga, itong ampalaya ay hindi mm-hmm. natin kinalimutan sa formulation. So yung ampalaya ay nandun mm-hmm. To help. Kasi yung ampalaya naman, meron siyang charantin.
1: Mm-hmm.
0: Na charantin, tumutulong sa tinatawag na metabolic balance. Kaya kung ang diabetes laging iniugnay sa
1: metabolic syndrome.
0: Yung metabolic syndrome, yung mm-hmm. obesity, mayroong charantin doon sa ampalaya.
1: Mm-hmm.
0: Alam mo, may pinakamaraming extract ng ampalaya o sa parte ng ampalaya,
1: mm-hmm.
0: hindi doon sa bunga, kundi sa dahon.
1: Dahon.
0: Mm-hmm. Yan. Kaya yung dahon, kain-kain din tayo minsan mm-hmm. ng dahon ng ampalaya. No?
1: Lalo pag ginataan, Dok, no? Purong ginataan. Halos sa munggo, nako po, nananghilayan na.
0: Ayan, nagugutom na tuloy ako. Polypeptide, yeah. P. Yan, mga sikat yan na phytochemical. Ganun yung flavonoid, yung potassium.
1: Mm-hmm.
0: Yan, mayaman sa potassium ang ano, kasi green na green ang ampalaya.
1: Mm-hmm.
0: Ayan. So, last but not the least, spirulina.
1: Mm-hmm.
0: Spirulina naman, mataas yung kanyang ability to strengthen our blood vessel kasi yung kanyang phycocyanin.
1: Mm-hmm.
0: At ang mga essential amino acid na meron dun sa spirulina, kasi mataas ang protein ito, mm-hmm. partner eh, ay nakakatulong sa pagpapatibay naman na ating daluyan ng dugo. Kasi
1: complete
0: the more
1: amino acids, Dok, ano?
0: The more na matibay yung daloy ng dugo natin, the more na mas ligtas tayo sa mga tinatawag na pag-rupture na ating mm-hmm. blood vessel na pwedeng maging dahilan ng stroke
1: mm-hmm.
0: at iba pa. So maraming ano, doon pa lang sa santon plus gold, marami mm-hmm. ng benepisyong pwedeng ibigay sa atin to help the body fight against hypertension. Mm-hmm. Isama mo pa dyan yung kumain ka pa ng mga healthy na mga pagkain, mm-hmm. kumain ka ng mga malalaway. Mm-hmm. Ano mo yung malalaway? Mga okra
1: saluyot, gabi, likway.
0: Saka yung ano, lagi kong tinuturo ito yung sayote.
1: Sayote.
0: Oh, maganda yung sayote sa ating hypertension. Mm. Sambong. Dahil yung sambong ay diuretic. Maganda yan sa yung mga lolo natin noon, lagi iniinom. Curious ako masyado doon sa iniinom ng lolo ko. Tinikman ko, ay bata pa ako, iyak ako eh. Kasi sobrang paet. Hindi ko ma-imagine paano kaya naiinom ng lolo ko yun. Yun yung mga ano, kasi sa traditional medicine, ang dami mga pwede nating pantulong.
1: Mm-hmm.
0: Especially kung meron na po tayong hypertension.
1: Mm-hmm. And also, change lifestyle, mga ka-wellness ha. Kailangan baguhin yung mga ano, yung mga pagtitipid na hindi naman dapat tipirin, kalimitan na doon sa noodles talaga, no, palaging ano, sandalan ng mga ano, sandalan ng mga nagtitipid.
0: Yung noodles pang ano, hindi naman sa masyado tayong extreme dito. Ayan ay mga pagkain na paminsan-minsan lang talagang parang sabi nga nila cheat food daw yan eh, pero yan ay dapat iwasan, especially you have hypertension. Kumbaga there's no compromise sa health. Pag bawal, bawal. Ngayon, kung gusto mong labagin yung bawal, be ready to suffer the consequences. Di ba? Ayun yun mga kaibigan. Kaya non-negotiable daw kasi ang kalusugan natin. Hindi pwedeng ngayon lang naman eh. Di ba? Meron nga isang pasyente noon sa isang clinic na kung saan nandun ako, sabi niya, New Year kasi, Dok. Baka may binigay kasi yung ano, yung kapitbahay kong lechon.
1: Baka sayang pwede muna naman. Ngayon.
0: Sabi niya, sayang naman, baka mapanis. Pwede bang kumurot lang ako. Alam mo, sasabihin ko, kayo ho, bahala eh. Kayo naman yan eh. Kaya lang, after New Year, na tumawag yung asawa, naka-confine sa ospital.
1: Yun lang.
0: Na-stroke.
1: Dahil dun sa ano, hindi nila siguro kurot.
0: Hindi, kinurot. Paulit-ulit. Yun ay medyo nakakaano lang ano. Pero, sabi nga eh, wala tayo dapat compromise pagdating sa kalusugan po natin.
1: Ayan po mga ka-wellness ha, kalimitan, kahinaan kasi natin ng tao is yung dila.
0: Pagkain.
1: Pero dapat is maging discreet po tayo, especially sa pagpili ng mga dapat kainin, lalong-lalo na po kapag meron na po tayong mga iniinda karamdaman. And of course, mamaya-maya po ay atin pong babasahin ang inyong mga text sa mga gusto po pong magpadala ninyo mga health concerns, mga katanungan dito po sa ating programa. Pwede po ninyo ipadala yan sa ating text line number 0969-609-6545. Natili po nakatabay, magbabalik pa po kami dito po sa ating programa.
2: The secret of health. Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. 7 Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. 7 Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa 7 Plus Gold, di ka basta-basta bibigat, tuloy lang ang laban sa buhay. 7 Plus Gold. Mabibili sa pinatablay. Samphone Gold Coffee Mix.
3: Ako po si James. Kakaiba talagang dating sa akin ng Samphone Gold Coffee Mix. Matamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Samphone Gold Coffee Mix.
2: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kapitin sa kapitin ka. Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
1: Okay, balik po tayo mga ka-wellness. Diretso po tayo sa live advice at kakaunti lang po, napasarap po. Talakay natin ha. Balik po tayo. So mga gusto pong muli, magpadala ng inyong mga health concerns, mga katanungan, ating po text line number 0969-609-6545. 0969-609-6545. Dok. Algie, baka meron po kayong gustong batiin sa ating po mga live viewers.
0: Ayan, batiin natin yung ating mga taga-panood sa ating live. Ayan, kanina binati natin si Sir Jojo Tumul, ano? Sir Presi. Yan. Bati natin si Maria Fe Triste, si Angelo Fernandez, ayan, nag-a-update sa kanyang regalo. Kaya mo, ipapalo up ko, sir, ha? Minsan kasi pag nagkakatabon-tabon yan. Oo, ay ipapalo up natin para ma-enjoy mo na yung iyong Santon Gold
1: Coffee
0: Mix gift packs. Ayan, ha? Ayan, at BJ Pastor Yahas, Haya. Good morning, hello mga doc, sabi niya, welcome back Doc Algie. Opo, mas maganda pa rin sa ating bansa. Although alam mo sa ano, sa Indonesia, akala nila Indonesian din kami.
1: Ay, kasi yung ano, yung kulay at saka meron kasi tayong ano, yung the same ancestry.
0: Gamit talaga. Na gamit natin yung Google Translate nun. Kasi syempre vegetarian, hirap na hirap ako sa pagkain talaga. Hirap na hirap talaga ako.
1: Kamusta ang tempe, Doc?
0: Ah, masarap ang tempe. Ayun nga yung gusto kong hanapin sa Pilipinas kung meron bang tempe. Ang tempe ho mga ka-wellness, ito yung soya po ang ginagawa nila. Actually, yan ang pride of Indonesia, yung tempe. Kahit saan kami pumunta, may tofu, yung tinatawag na taho. Tofu yun sa atin. Tapos yung tempe. Kahit mga street foods nila, may tempe.
1: Napakataas po sa protein.
0: Oo, ang taas talaga ng protein. Kaya parang national pride ng Indonesia yung tempe. Anyway, pinapabati niya si Shane Ferrer, Tess Alejandro Alejandrino, Ami Gaita Cruz. Yan, pati ko rin yung si Mrs. ano.
1: Yes.
0: Emily Bakla. At syempre, yung aking mother na nagdiwang ng kaarawan kahapon.
1: Happy birthday. Kahapon ay maganda yung ano, kwento, ano yan, yung sharing kahapon sa ano, doon sa simbahan kahapon.
0: Sa aking mother, si Mami Miriam Bakla. Yan. Belated happy birthday po. Siyempre si Solomon Orbon, nakikinig din, nanonood sa ating palatuntunan. Ayan. So, pakishare lang po na ating live at pwede pa kayo magpahabol ng inyong mga katanungan at sasagutin po natin sa abot ng ating makakaya. Wag lang usaping pag-ibig.
1: Doon sa ibang programa po.
0: Okay.
1: Isa first na queries. Doc, ano ang magaling na gamot na inumin para sa may arrhythmia? 91 years old with thyroid medication. Tap din, 5 milligram din. Thank you. Parang ACT.
0: Siguro meron siyang hyperthyroid, no?
1: Yes, kasi meron siyang top 10 5 milligram na pinapainom ng doktor.
0: Kasi pag meron kayong hyperthyroidism, isa talaga sa pangunahing nararamdaman, arrhythmia. Okay, arrhythmia is isang irregular heartbeat na hindi mo mawari yung tibok ng puso mo, either bababa, yung bradycardia or tachycardia. So, pag ganyan, kailangan natin ng mga heart-healthy supplement or mga sustansya na nakakatulong sa puso. Sa mga pag-aaral, tinuturo nila na nakatutulong sa puso natin yung omega-3 fatty acid. Number one yan. Kaya, pwede kayong kumain ng mga healthy food na merong omega-3 fatty acid. Commonly, yung mga iba sinasabi nila, marami daw yan sa mga fish oil. Totoo naman yun sa study. Kung hindi kayo vegetarian, you can take fish oil. Sa mga vegetarian man, highly recommended natin yung flaxseed
1: oil.
0: Chia seed. Basta mataas yung omega-3 fatty acid sa PCO, okay din yun.
1: MCT. Lalo na sa premium D3 doc, ano?
0: Oo, kaya meron tayong premium D3 kasi bukod sa may anti-inflammatory property. Kasi minsan yung puso natin, kaya tumataas yung tibok niyan, pwedeng mataas yung inflammatory response ng katawan. Nai-stress tayo. So, kailangan ng mga natural anti-inflammatory and yung mga circulatory enhancer. Kaya yung Santon Plus Gold, recommended yan sa mga ganyan. Hindi as direct na magpapababa ng tibok ng puso mo. Kundi ang target ng Santon Plus Gold is doon sa reason why. Bakit masyadong hirap yung puso kaya nagsusobra yung tibok or bumabagal yung tibok niya.
1: Especially doon sa mineral needs ng thyroid.
0: Ngayon, kung kailangan pa ng mga other supplement, may thyroid problem kasi na kailangan mo ng calcium, kailangan mo ng magnesium. Yan, may mga ganyan kondisyon. Kaya nga dapat alamin mo, magpapakonsulta ka, ano ba yung kondisyon ng thyroid mo. And another thing is pag sa thyroid, pinaka the best talaga na iwasan natin yung high sugar. Kasi kung nagkakaroon kayo ng arrhythmia, so ang sugar ang isa sa factor na pwede mag-stress ng ating pong sirkulasyon. Okay, kaya iwas sa sugar. And also coenzyme Q10. Yung mga pagkain na mayaman sa CoQ10, maganda po na araw-arawin natin kainin yan, ng mga pagkain niyan. At sa Yastar Wellness Clinic, most of the time pag may ganyan, we recommend CoQ10 supplement.
1: And also yung ano, yung premium D3 natin kasi parehong pathway lang dinadaanan yan.
0: Tama.
1: Doon sa ating liver with regards sa production ng cholesterol and also coenzyme Q10. Ang MCT is also thus enhances production ng coenzyme Q10 sa atin pong katawan.
0: Pagdating naman sa mga natural remedies, pwede kayong, alam mo yung Bignay?
1: Yes, Bignay.
0: Ang Bignay.
1: Yung ginagawa yung wine doc.
0: Alam mo ba ang Bignay, kung bakit yung mga Hapon din ini-import yan dito? Ang Bignay, ang halaman na meron tayo sa Pilipinas na napakataas ng CoQ10.
1: CoQ10.
0: Both yung dahon at saka yung ano. Kung meron lang kayo sa inyo.
1: Niya.
0: Tapos na sambong, gumamit ka ng sambong. Kung gusto nyo po ng tea para sa detox and the supply ng mga ilang phytochemicals, yung Santon Gold Herbal Tea, maganda yan. Recommended ko yan para po sa inyo. Para makatulong sa inyong kondisyon.
1: Okay, another doc. Ano po ba ang halamang gamot na nakakatulong upang makatulog agad sa gabi? Salamat po. God bless you po.
0: Marami pwede. Una na dyan yung ano, sibuyas. Sibuyas, yung iba, hindi nila na-expect. Sibuyas pala, may mild sedative effect. I-chop nyo yung sibuyas, okay, ng maliliit.
1: Chop na maliliit.
0: Ilagay nyo sa mainit na tubig. Ilagay sa baso yung mainit na tubig. Lagay nyo yung sibuyas doon, takpan ninyo, then wait for 10 to 15 minutes. Ang tawag doon ay hot infusion. Iinumin nyo yun bago matulog. So, ako proven ko na yan kasi nung nagpatanim ako sa Mindoro ng sibuyas. Di ba maraming mga reject-reject yan. Yung hindi mo na pa yung size niya, hindi na pwedeng pambenta. Ang ginawa ko, ginisa namin. Nang marami. Masarap kasi sibuyas eh.
1: Yeah.
0: Kinain ko, alam mo, hindi ko na namalayan, umaga na pala.
1: Napasarap na tulog.
0: Nasarap ng tulog, sobra.
1: Kaya doon sa may mga problema, ha? Yan, sibuyas.
0: Sunod, talong.
1: Talong.
0: Yung talong, i-chop mo din yan, tapos lagain mo naman. Pag nilaga mo yung talong, pag malambot na yung talong, kunin mo yung
1: sabaw.
0: At inumin mo yung sabaw. Yan ay mild sedative din. Pandan, especially kung meron kayong nervyos, yung mga kaba-kaba. Maganda rin yung pandan.
1: Ihalo nila sa saing, no? Pwede ba yun?
0: Pwede rin, pero maganda yung sabaw niya.
1: Yung tea.
0: Cardiotonic din kasi ang pandan. Nakalimutan ko kanina doon sa ano, doon sa natatanong ko sa tibok ng puso. Cardiotonic yun, maganda sa heart. At maganda sa nerve, nagre-relax siya yung sabaw ng pandan. And also, lukewarm bath. Sa hydrotherapy, yung maliligo ka ng maligamgam sa gabi. Yan, okay yun. Take na rin kayo ng ano. Mga ginkgo biloba. Sa Esther Clinic, meron tayong mga ibang supplement na pwede magamit.
1: Ayan po mga ka-wellness, ha. Ang bilis ng oras natin. Doon po sa mga nagpadala po sa atin ng mga text messages, huwag po kayong mag-alala. Ay amin pong isa-isa yung babasahin. Wala po kaming nilalaktawan na babasahin ng mga ano para ma-address. Kaya tutok lamang po dito sa ating programa. Kaya may mga queries po kayo, padala lang po kayo at amin po nga bibigyan ng panahon yan. Wala po tayong sapat na oras para magpatuloy sa ating programa. Doc Algy, baka mayroon po kayong pabaon po sa ating mga listeners ngayong gabi.
0: Ayan, tandaan po natin, ang hypertension, isang kondisyon na, kumbaga, highly modifiable and preventable. Wala dapat magkaka-high blood, basta alam lang natin kung ano yung ating gagawin at dapat iwasan. Kaya nga, ingatan po natin ang ating kalusugan kasi yan ay number one, ha? Para po tayo ay maging masaya sa buhay. Sabi nga nila, if wealth is lost, something is lost. But if health is lost, all are lost. Maraming salamat po. Doc Algy po tubula sa Yes to Health.
1: Ayan po, maraming salamat po sa pagsubaybay sa ating program and also maraming salamat din sa ating mga nagpapatronage ng ating po mga produkto sa Yes to Health. Magigit po tayo palagi araw-araw. Atin po pahalagahan ng ating kalusugan, ehersisyo, tamang lifestyle ng pagkain and of course, iwasan po ang stress, ma-stress araw-araw at sa isama po ninyo sa inyong daily lifestyle ang ating Santon plus Gold Santon Vitamin C Premium D3, ating ultimate trio para po palagi malakas ang ating katawan, iwas po palagi sa karamdaman at healthy and happy po tayo palagi araw-araw. Sa pangalan po ng ating CEO, Dr. Remility Oil at saka ng ating pong partner dito, Dr. Misael Hines. Maraming salamat po sa ating sa pakikinig sa ating programa. Bukas po muli, manatili pong nakaandabay at tayo po muli magkarinigan dito lamang po sa ating programang
0: The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway-way natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili.

Ito po ang XFM Network Philippines. Dito sa Mega Manila, 99.5 XFM.

0: Rhino Car sa XFM.
1: Hoy, Madi! Kumang laki gani ka, bayadaan bago chula. Exciting?
2: Mga katupa, exciting!

0: SFM。
1: 喂，那是满干个是因为个动物咖喽呀满干啊对喂你谁的
2: Si auntie nimo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayang itrabahoan.
3: Oh, sige ma.
2: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay, dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
4: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tapit.
5: Xanthon Plus Coffee Mix.
6: O si Vivian, conscious judo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judo kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako dahi si Aaron James Mangkikis. 90 anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyadto akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Usumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha, nagdunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solbad sa iyang problema, Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata, makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Ay, tinusunik ko. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan labi na ang dunay batiol sa lawa. Dako tabang sa kuha ang Premium D3 kay sukat nga naga-maintain ko ani na matikda na ako ang moral lagsik permi nga akong pamati sa lawas. Dili na po nagatukar ako migraine. Certified user ng Premium D3.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Nung ba? Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dong.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy turbo dietary supplement for men. Di aw, imnani aron ganado ka. Kina.
10: Turbo.

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa ka-sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra kasakit. Pero pag tumarna ko, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.

0: klaseng food din naman kaya mo palitin. Sa muna akong gimintin karon.
1: Pisa 2 plus gold, kung sino katabang si mong palatian?
0: Bilin ako kapuyon kayo, magtrabaho ko. Naanag yung energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Skatlaw. Sa mahaw pa ni utog pa ni Apon. Para yung makuhan yung log. Ang epekto ane, sakit eh. Bika sa akong likuran niya mo, kuhan rin ang gabuhi.
1: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inuman eh. Sa 2 plus gold.
0: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin yung Santon Plus Gold. Kamu nga kong mga silingan din sa Santerini, maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kaya dako kaya na ikatabang sa

0: sumali sa mga butika nationwide.
1: Kumaminaw ka sa X.
2: Sa una, pobre kami. Ang sudan, nag-isa na dyan kabuok bulan.
1: Kumaminaw ka sa X.
2: Sukad na minaw sa X. Dato na mi, ang sudan. Duha na kabuok bulan.

0: Che! Oh! Marika, ikaw magampo ha kay. Kay mga una ta. Okay?
1: Okay. Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad on the side.
0: Uy, Dudong Arche, pag-sure niya. Gampo ka o ga-order?
1: Gampo today ka.
2: Exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil.
6: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
5: Isang pahid lang
6: ng Samsung Plus Herbal Oil.
5: Ang galang katikati.
6: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
6: na all-in-one.
5: Sa presyo
6: magaan.
7: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Pasita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santone Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count ibaba na sana. Unya, matapabata po sa atong pamanit. Santone Gold Coffee Mix.
2: Santone Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
0: Santone Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
3: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan. Musaka professional boxers. Akong adlaw-adlaw na training. Dili malikayan na musakit akong kalawasan. Musa santang dili pa kaayo musakit. Kaya tumaran dayo na ako o Sister Pain para padayon lang sa training.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
5: Xanthone Plus Go. Hi, ako si Razor Vasquez. Isip station manager. Dili malikayan ang kakapoy sa lawas. Bumikan kini sa istri sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini. Kaayod gapon. Usa-usab ako ka-angkor. Sa una, dali lang ako hangakon, bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sa niining nga Santone Plus Gold, kaloy sa Ginoo. Ang iyang guiter, ni Hiyos. Maunang iyang gimintin ang Santone Plus Gold. Ako usab, migamit usab niini, kaloy sa Ginoo gihapon mga katupa. Ang hangak, nawala, ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw, kini na akong ginagamit kining Santone Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita ka ni ninyo nga proteksyon Santone Plus Gold. Labi pa sa itong mga kagisunan, mga kababayanan, na doon ay bukol-bukol sa susunod. So, Twitter, uguban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Santone Plus Gold. Labi pa, gando na kay balatian, Santone Plus Gold gamita.

0: sa XFM.
1: Par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga na kay anak sa gawas.
2: Exciting!
3: This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: sa XFM.
1: Sa una, wagi sulod lang akong pitaka. Sukad nga namin ako XFM, daghanag sulod akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo ko tihoram ni Slasto. Exciting?
2: Exciting!
3: Santo Blas Gold.
4: Ako si Jubilin. Ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
5: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Santa Plus Coffee Mix, you sir. Atong paminawon.
7: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay nga pinaka og nanambal pa jud ka.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan na ang natabangan.
8: 5 katuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suking butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Dili ko ganaan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi na-idol lang ang virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod nyo.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo Dietary Supplement for Men.
11: Ako si Tolid, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirag sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. Sukad na dunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa at ninyo pag turbo na mo para gahi pirmi ba. Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
6: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
12: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Sister Pain.
13: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales rate. Nakasulay ko 1 week dilisod o tindog kay gamingod akong TA. Laog likod, sobrang kasapiro. Pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, itiktibo kayong Sister Pain.
3: Sister Pain, tanggap.

Important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. Visionex Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda.

0: cum mamino ca sa XFM.
1: Oi par, bakuratera mo rin mong kapital niya nga. Karon mudaga na put, sukan ka riyan to, sayang saat. Oi, wagay na to man.

0: Oy, tita.
1: Mm-hmm. Oy, Kap.
0: Buta na ko niyo ba? Mm-hmm. Kitsa kitang mas bright. Ang Amerikano o kining mga Pinoy?
1: Kasayon. Kablo ka, Kap. Mas bright ang mga Amerikano.
0: Mm-hmm. Yun naman.
1: Siyempre, bata pa lang. How na kayo mo English?
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Kuya, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
6: Ngano man?
7: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kutu.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong gipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
13: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
14: Ako si Mario. 35 anos. Sige, dyan ko ka problema. May sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. O nga, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan. O gulikon pa dyan kini.
13: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
15: Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan.
13: Santon Coffee Mix. System pain.
16: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Nako'y chronic back pain, 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya ikatulon lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
13: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
17: Symptoms persist. Call your doctor.
18: Sa mga bukid.

0: Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen, Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay. Maningil man dayon. Exciting.
3: Exciting.

0: sur XFM.
1: Hoy, akura tira ko lebong manager nga. Kalang inig break time ganin ni mo? Di na ka mo balik sa opisina? Sige na, uli na sa inyo ha.

0: sur XFM.
1: Oi, paminaw pagod? Pakura tiragod imong mama nga. Buntis ka?
2: Exciting!
3: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
4: Katukoy ko, pasalamat sa Zaton Plus Gold Day. Ito mga good sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na akong menstruation.
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diya. Basta kapinagani ang atong iskutan nga healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
5: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol. Labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos gimintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kaya akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz Usaka Medical Staff.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
10: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
3: Zaton Plus Herbal Soap.
12: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap. Get ready.

0: ka nationwide.
1: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ko, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
2: Ibilis sa mga bukika.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Oy, Maji! Kumukaong ganita! Usap-usap, papod! Dili lang kay Dritso ni Mog Tulon! Exciting!

0: Polisi.
1: Oh, macam mana kapitan?
0: Tagok-tagok ke. Na imu hang teacher ning absen terbakar.
1: Kapitan, tagok pun aku ginan ni absen ko.
0: Oh, kengan naman.
1: Alangan, aku man inan na matay na ka.
2: Exciting!
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugon doa kabuong murag na koko sa tao, sakit kayo. Tapos nga, piku atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, inayinay na siya, matamag, inayinay siya, nagkawala, hantun, nawala na yun. Mga yun ay pinakanidabis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo, testimony niyo, alanga, nindot yun.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kaayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kaayo permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kaayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo ka adlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na kayo ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus

0: Mix.
1: Sister Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time a sore throat ko, wala gyud lain makapawala sa sore throat nato. Sister Pain Regud. Basbas kayo mawala ang pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpili sa mga buki ka.
4: May nararamdaman ka bang pananakit ng kasukasuhan o katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa Santones Natural Compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Santon Gold Herbal Capsule.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wapar ko namina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog, talawan ko nukong.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Apat sa dihang, sukan ko namina o XFM, saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Hindi ka ba di pite? Ay, hindi ka atras pise? Ah, may pay muligin.

0: Camino ka sa XFM.
1: Marek, alin pa gud, Marek? Pakuratira gud na imong bana. Ingna nga, nanam yung anak sa inyong driver.
2: Mga katupa, exciting!

0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Oy par, pakuratira mo rin mong kapital niya nga. Karon mo daga na pod, sukan ka niya to, sayang saat. Oy, wagay na to man.

0: sa mukha ng bataa, oy. Ikatugon pa kita. Mami, bangon sa gudya.
1: Ay, samok-samok ba? Katugon pa ka, ayoko. Ikaw na sa gudya.
0: Ay, sa mukha ni nanapun ni bata ng sa mukha ba? Oy, oy, saman. Sa mukha ni mo dong, oy.
2: Mamu, asin?
0: Sus, asin na pod? Oh, na. Nga naman.
2: Pamipod. Naa.
3: Exciting!
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala. Kanang akong katulgon, nawala. Kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus user atong paminawon.
8: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard unya permi mabilar kay gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata unya mamular ba. Mao tong na balaka ko kay bastion og mabuta na hinoong ko. Sa akong pagduty nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata, makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Pirming ga sakit akong kalawasan, sir. Nya. Murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa palinturahon. Kunya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan, di na kay nagasakit-sakit. Lami sa pirmi akong tulog. Jobert Kelly, sir, taga Matanaw.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
12: Para sa dynamis?
11: Para sa turnyo ni Mrs.
12: Tour?
11: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
12: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
13: Exciting ba?
11: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
12: Sige, sagayon na ako na, miss. Yeah!
9: Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas, ang lakas.
9: Turbo, Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
15: Santon Plus Herbal Soap. Ako
16: si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
15: Santon Plus Herbal Soap.
17: Nanami gin.
15: Santon Plus Herbal Soap.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro.
3: Usa ka call center agent.
2: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
3: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
2: Bas-bas mawala ang sakit sa akong ulo.
4: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist. Call your doctor.
4: Ibili sa mga butika.
6: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom.

0: Pakiramdam, may caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising, functional ka talaga buong araw. Santon Coffee Mix. Gusto mo bang magkaroon ng mas healthy na balat? Ang antioxidants mula sa malunggay at mangosteen sa Santon Gold Herbal Capsule ay tumutulong sa skin protection mula sa oxidative stress. Glow from within with Santon Gold Herbal Capsule.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Sa una, putot kayo ko. So, kanya namin ako XFM? Hala, nitangkad ko.
3: Wow!
2: Binaw-bi? Pinagani ka inches na nga ko ang takong kay murang pa ang sokens kay nagkami kay cakes durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
4: Exactly.

0: Lil Car sur XFM.
1: Hoy, ako ratin ako lebo manager nga. Kalang inig break time ganit ni mo? Di na ka mo balik sa opisina? Sige na, uli na sa inyo ha.

0: ang lolo nga siging inom og beer, gibadlong sa iyang apo og dinhi.
1: Dodo.
2: Oh, kuring.
1: Tama na.
3: Gastos kayo.
2: Gastos kayo?
3: Oo, na.
2: Kabalo ka, kuring. Kanang make-up sa imong lola. Kana mo'y gastos kayo.
1: Tama sa lola.
3: Nagpagwapa.
1: Taon.
3: Himo.
2: Ah. Unya ako, kuring. Naghubog in taon ko. Aron mo gwapa ng imong lola.
1: Exciting!
4: Claire Skin Beauty Soap.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Nagapangita mo o pain reliever. Diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yud makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.
4: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel. Kung naka-eyeglasses ka, alam mo yung struggle. Hindi naman sa papalitan ng Vision X Plus Softgel yung salamin na ginagamit mo. Pero makatutulong siya sa pag-support ng eye health. Yung beta-carotene at vitamin E tumutulong protektahan ng eyes. Habang yung lutein at zeaxanthin para sa daily support. Vision X Plus Softgel. Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santone Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santone Coffee Mix. Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod at madaling dapuan ng sakit? Subukan ang Santone Gold Herbal Capsule. Mayaman sa malunggay at mangosteen. Kilala sa kanilang antioxidants na tumutulong sa pagpapalakas ng resistensya. Kasama pa ang bawang at spirulina para sa dagdag na proteksyon ng katawan. Alagaan ang sarili sa natural na paraan. Santone Gold Herbal Capsule.
5: Kung mamino ka sa XFM.
6: Sauna! Sugarol kayo ko! Oh! So, kad gilawin ako sa X, di na ko sugarol!
7: Ah!
6: Alangan nga! Ruta man akong kwarta! Ah, kada ko bungot ito'y exciting!
8: Exciting!

0: sa XFM.
1: Sa mga tirada na to, Japar. Pakuratira ko na yung kapitan, Japar, nga. Mudagan sa kapagkakapitan?
2: Mga katrupa, exciting!
3: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
4: Agusan Lending Corporation.
3: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.
5: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill aron dili ka maputlan sa kuryente ug malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdom gikan sa

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa. XFM

0: oras mga katrupa, alas 4:06. Oras mga ginikanan, hatod ka nato sa maing tingwa sa Sis Dapain. Kung kamo adunay gibati, no, sama sa labad sa ulo, hilanat or kaha mga katrupa, trangkaso, panakit sa kalawasan, magatumarta mga katrupa sa Sis Dapain o sa kinika paracetamol nga ginama sa Yes to Health Incorporated para pampahuwas sa inyong hilanat. Ang Sis Dapain mapalit sa inyong mga suking butika.
1: Matag-hagok sa orasan at dunay mga panghitabo nga angay mong masayran. Paghanay sa mga dagkong balita, isyu, komentaryo, sulod o gawas sa Pilipinas. Asintado! Musubay sa mga kontrobersiya o anomalia. Asintado! Ug karon ania ang inyong anchorman.

0: tropa, kumusta? Maayong hapon. Welcome sa atong special program atag adlawng Domingo, ang Asentado. Asentado! Pizza biente ning bulan sa September, tuig 2026. Asentado! Akong partner mga katropa sa Technical Division, katropang Kiano JC Bial, sa ngalan sa mo station manager, katropang Ray Celeste Sarabasquez, sa atong makaubanan sa News and Reportorial Division, katropang Ria Linton, katropang John J. Lebrias, siyempre, sa among admin, no? Katropang Ali Vicente. Mga katropa, inyong alagad sa kanginan, Limuel Pagalaran Ukay, warata ka oras, mga katropa, usarata ka oras. Wala na ganyan ni nag-usa ka oras, kaya alas 4:08 na. Kutubra ta, alas 5, ha? Ang atong tulumanon, murapod gihapon ni Bullseye, murag sintro. Magatod nga na kaninyo sa mga balita, impormasyon, isgutanan, komentaryo, sagol ni mga katropa, gitipo kini dala sa tutulumanon ng Asentado nga mabati ninyo matag-adlawng Domingo. Asentado! At umiaging Domingo, wata ninyo nabati, kay birthday na ko tong adlaw, September 13. Unya, the past Sunday pagyod, murag na aming mga activity dito na pita sa May Del Monte, Talakugon. Doon ay outreach program atong mga panahuna. Muna nga taod-taod ta nga nag-uban ining atong tulumanon matag Domingo. Muna gimingaw ko ninyo. Kumusta man mong tanan mga katropa? Tibuok probinsya sa Agusan del Sur. Atong mga silingang mga probinsya, Dres Surigao del Sur. Bukidnon area, Davao de Oro, Agusan del Norte. Kutob mga katropa sa mga panimalay karon nga nagapaandar og radyo. Naminaw sa atong sibihan sa XFM Agusan del Sur. Diha sa Bayugan, mabati itang mga katropa sa frequency nga 95.7 o gadini sa San Francisco, mabati kita mga katropa sa frequency nga 91.3. Atong mga tatay ug nanay nga naara diha silang balay or payag, no? Naglingkod-lingkod karong mga panahon na ngapi og Santon Plus Coffee Mix. Medyo nindot mga pi karon na katropang Milani. Kay bugnaw ang atong palibot, na murag bugnaw. Pero di ko ka-sure kung bugnaw bagyod kay diri sa among studio ug bisan sa among opisina mga katropa, bugnaw naman daan. Pero sa gawas murag way init, ana nakaingon kog bugnaw. Na? Kay murag gikan pa ni kagain ang buntag mga katropa nga nagkulos maot ang atong panahon. Pero unsa baka ning ka ngiob sa atong palibot mga katropa, ulan bagyo kani pag panag-om or kaha mga katropa, gumikan kini sa haze. Na hurot na ba ang haze mga katropa? Kay ni ato mga may aging pila ka semana, do naman toy gikataho mga katropa nga haze or gagmay nga mga particles mga katropa gumikan sa forest fire dito dapita sa Malaysia ba to or Indonesia. Moni nga diri sa ato probinsya sa Agusan del Sur, do naghihapoy mga pagpanggabon-gabon nga itong makita kung naata sa layo. Di ba ka ni ka, mga katropa, haze? Di ba ka ni mga hinungdan mga katropa nga daghan karon ang gipang ubo, no? Gipang sipon. Asintado! Gipang trangkaso, gipang hilantan mga katropa. Di ba ka ni gumikan sa epekto sa haze? Or kaha mga katropa, epekto na ni sa beer months, tingtugnaw na mga katropa, gikan sa tinginit, ni transit, ni transition na sa tingtugnaw. Basig mo po ni hinungdan mga katropa nga nakasinati kita og mga panuhot, no? Mga pang-ubo-ubo. No? Pero di ta mabalakan niya na mga katropa, basta makapanghaplas ta og Santon Plus Herbal Oil. Watay kabalak anatang anang mga panuhot og ubo. Ako di ta, wa magyo ko nakalingkawas ana, pero pasalamat lang ko nga bisag na ubot ta niya itong mga miging adlaw, wa ta naka-absent ka, wa man taghilantan. Gumikan kay ng haplas tag Santon Plus Herbal Oil, nagatumar pagyuta prior to that nga doon natay ubo, na Santon Vitamin C, kada adlaw magyo ko nagatumar na mga katropa, mataptan man tanin ining mga trangkaso, ubo, sip on. Dili maluya ang atong lawas, di ta mahilantan, no? Nga mao'y balda mababag mga katropa sa atong mga pagpanarbaho. Naka-live ang atong pagpanag-uban sa atong mga Facebook pages, no? Natay mga digital platform, mga digital media channel. Ang atong Facebook, Tolo Kabuok, XFM Bayugan 95.7 o XFM San Francisco 91.3. o ang atong main nga page, XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur. Asirintado! Pwede mo makapaabot mga katropa sa inyong mga panimbaya, inyong mga pangumusta, mga pangumintaryo, opinion, no? Pwede na ninyo ipaabot ang inyong mga gipangbati diha sa inyong mga unahuna. Para inyo nang ipagawas kay ato nang ipasibaw, ato nang ipabati diri sa kahanginan mga katropa sa atong pagpanag-uban karon ang atong tulumanon ang asintado. Unya pod taod-taod mga ginikanan, ato pong ipalusot ang mga report sa atong mga kaubanan unsay ilang mga hagpat nga mga balita. Sila ni katropang Realinton, katropang Junji Librias. Ato pong ipalusot ang ilang mga report, no, karong mga panahuna. Atong mga nanay o mga tatay, ilabi na sa atong mga ginikanan. Kumusta man ang inyuhang pagsikay-sikay karong mga panahuna? Nakabalot ang mga katropa nga mahal ang atong mga palitonon. Todo budget yun. Murag ang atong makaigsunan karon. Wanay time nga maglaag-laag, mag-shopping-shopping. Wanay time nga mangukay baka kay mahal kay mga palitonon. Iyawat na lang makapalit og bugas. Makapalit mga katropa og makapangtubil sa ilahang mga single motor o mga sakyanan. Ingon pa nila, grabe na gyud ka krisis karong mga panahuna. No, mo na nga isig ko ana, isig savings. Gani ang uban, dili na mukaon og karinderya kay madak-ana magbaw na lang gyud. Or ka mukaon na lang daan sa balay. Kay para dili madak-an makatropa, mabudget gihapon ang ilang gamay nga kwarta. Kay nagmahal ang mga palitonon karon mga katropa. Pero ang atong income wa man ni subida. Mao ra man gihapon mga katropa. Ang rate sa Caraga region 475 alang ni atong mga negosyante nga nagapatuman sa saktong suhulan sa ilang mga empleyado 475 ng adlaw. Pero sad to say nga uban nga mga negosyante murason nga gumikan kay gamay ilang negosyo, gamay lang kita ang ilang mga trabahante nagpabilin gihapon nga tag 350 tag 300 ang adlaw sa ilang suhulan. Pero ato mga nanay tatay medyo makaingon tag good news kay dunay ipatuman ang atong kining gobyerno karon ilabi na ang Energy Regulatory Commission or ERC nag-anunsyo mga katropa. Og siyempre ang atong Bureau of Internal Revenue BIR nga tangtango na no by buwan sa Nobyembre. Murag ato na makita mga katropa ang posibleng pagbaba sa atong bill sa kuryente. Gumikan kay gika-report nga tangtango na ang value added tax or VAT. Alang diha sa gitawag nga system loss charges sa ato mga bill sa kuryente mga katropa. Sa ato pa mga katropa katong kuryente nga na missing or nawala mga katropa katong kuryente nga na usik tungod sa dili maayong nga linya or katong mga kuryente nga gikawat sa uban nga dugay na natong gipasan o gibayran. Kuhaan na yun in town kini mga katropag buhis or value added tax. Dako kini kuan epekto, dako kini nga kagaan sa atong mga konsumador o kuryente. Ang pangutana ini, makaginhawa baka kita ni ini mga katropa? Or usa na usab kini ka kana bang pagpanglipat-lipat samtang ang uban nga mga charges padayon nga nagsaka. Muna ang atong tagaaga pagtagad mga katropa diri sa atong pagpanag-uban sa atong tulumanon. Asirintado! So diri ta mga katropa maghisgot no unsa man kining system loss nga giingon sa ERC og bisan pa ang BIR nag-ingon ini nga kuhaon ang VAT value added tax. Asirintado! Og ngano mga katropa nga ang system loss kita man nga mga ordinaryong mga konsumador ang nagbayad ini. So muna ang atong klaruhon no para atong masabtan. Ang system loss mga katropa kini ang kuryente nga nawala gikan sa planta padulong sa atong mga panimalay. Aduna kini duha ka matang no? Ang technical loss o kining non technical loss mga binating tigpaminaw. Kining technical loss, kini katong kuryente nga nausik tungod sa natural nga dagan sa kuryente diha sa mga wire. Apil na niini mga katropa ang mga transformer og sa mga kagamitan sa kuryente. Mao na ang explanation mga katropa niining technical loss. Apan ang sakit kaayo mga katropa, mauning gitawag og non-technical loss. Unsa man kining non-technical loss, mao kini ang kuryente nga nawala tungod sa kawat sa kuryente or electricity theft. Apil na niini ang mga guba nga kwintador og mga illegal connection. Sabto natog maayo magkatropa ang kuryente nga gikawat sa imong silingan or ang kuryente nga nausik tungod sa kakaraan na sa transformer sa kumpanya sa kuryente. Ikaw, ako, kitang tanan mga katropa nga nagtinarong og bayad matag bulan, mo'y nagpasaan no, sa maong balayronon ini. Mone, gitawag nilag system loss sa atong bill mga katropa. Unya ang mas grabe pa ni ana mga katropa kay gibutangan pag yung 12% VAT, no? Value added tax or VAT mga katropa gikan sa gobyerno. Huna-huna mga katropa, nagbayad ka na sa kuryente nga wala nimo gigamit. Gibuhisan pagayod sa gobyerno alang ni ana nga kuryente nga wala nimo mapahimusli. Dili ba kini usa kadako nga injustisya mga katropa or makatarunganon ba kini? Makapangutana kita, na? Unsa man nga sistema nganong ang nagtinarong man ang pirme mga katropa, masilutan or kitang tanan, no? Mo'y nag-abaga sa pagbayad ni ining system loss. Mo nga kini nga lakang sa ERC nga tangtangon ang VAT sa system loss. Og base po ni sa anunsyo sa Bureau of Internal Revenue, dugay na unta kini nga gihimo. Ha? Kun ako makatropa ang inyong pangutan-on, nganong karon pa man kini nahuna-hunaan sa tong gobyerno? Pila na kadekada nga gipahimuslan ang bulsa sa mga Pilipino tungod ni ining dubli-dubli nga mga pasanon or mga balayronon. Doon na ba ni epekto sa itong bulsa ang kining pagtangtang mga katropa o value-added tax ining system loss? Muni ang atong tagaag pagtagad unya mga katropa sa atong pagbalik human sa pipila ka mga komersyal. Asintado! X-F-M X-F-M
1: Sikap Lodi nang-apply sa barberohan o dinhi.
2: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo!
3: Masa man?
2: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day!
3: Masa ato?
2: Mga play unta kong barbero.
3: Ala, showy! Sorry ha? Payot yang! Among! Titawa din eh!
2: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he?
3: Bayot ka?
2: Siyempre. Bayot kayo. Dawat na ba ko?
3: Exciting!

0: Mapali sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yeftu Health Incorporated.
1: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel. Kung lagi mong ginagamit ang mata mo sa trabaho, sa cellphone o sa TV, hindi mo maiiwasang mapagod yan. Kaya alagaan mo na. Try mo ang Vision X Plus Soft Gel. Hindi siya magic, pero tuloy-tuloy na support para sa healthy eyesight. Sa araw-araw, mararamdaman mo rin ang difference. Vision X Plus Soft Gel. Vision X Plus Soft Gel. Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Kadali lang, kadali lang, par! Imo na ipakuratan ng imong asawa nga. Bayot ka!

0: kumpiyansa matag-adlaw. Turbo mga katrupa, I don't know, available ba ni sa mga pharmacy, no? Limited magupo nilang stock. Basta kay available na, testingin lang ninyo sa mercury drug. Uguban pang mga pharmacia diyang dapita sa inyong mga lugar. Mga katrupa, padayon ta sa atong pagpanaguban din sa atong tulumanon ang asintado. Kadali lang kay Murag na inagpaabot sa ilahang mga panimbaya dere. Kay Marvin Garcia Sorella, maayong hapon, no? Salamat kay sa inyong pagsilip diri sa atong pagpanag-uban. Kisa pa ning uban diri nga nagpahipi ra sa Daplin, wa man lang nag-comment. Sila ni Madam Lina Pataho, always present, naminaw di harapita kay Madam Wilma Joaquin, Caraga Eagle, Paulo Ocaris Abangan. Salamat kayo kay Dario Torino, ug sa uban pa diha nga naminaw sa radyo, ug namin nagtanaw sa Facebook nga wa na nag-comment kay naniid lag unsay atong isulti. Mayong hapon diha kaninyong tanan mga katropa. Salamat kayo sa inyong pagsubaybay sa atong programa. Uban ni ko hapit na tamahuman, kutobra ta alas 5. So diri ta padayon sa atong isgutan mga katropa. Kining gikatakda or gianunsyo nga pagtangtang sa VAT sa system loss. Pangutana ini mga katropa, dako ba kinig tabang sa atong tagsa-tagsa ka mga pamilya or kita nga mga konsumador, makatabang ba kini? Daw ato ning kwintahon mga katropa. Pila man gyud ang mamainos atong mga bill sa kuryente kung matangtang na kining VAT sa system loss. Magkwinta ta. Matod mga katropa sa mga eksperto, gamay ra kini kung tanawon matag kilowatt hour. Tingali mga sintimos, pilang gamaya, or pipila ka piso lang matagbulan alang sa usa ka ordinaryong panimalay nga mubo og konsumo sa kuryente. Kung ang imong bill ana sa 2,000 or 2,000 pesos, basin maka daginot ka og 20, 40 or ka 50 pesos. Ang uban moingon nga ay gamay ra mana. Piso-piso ra mana. Pero ayaw tamaya mga katropa ang 50 pesos or 20 pesos karong panahuna. Ang 20 pesos karon usa na kana ka pamiliti sa tricycle na ba? 25 naman sa Bayugandos padung Sampras. Pero may nalandungagan na nabuk 5. Or ka makapalit na kani anak mga katropa og duha ka piraso nga noodles kung tag-jis. Napabay tag-jis karon nga noodles? Or ka dugang pandesal alang sa pamahaw sa imong anak. So kung tipunon ni mo kana sulod sa usa ka tuig, dako na kana nga tabang alang sa usa ka kabos nga pamilya mga katropa. Apan ang akong mas dako nga pangutana, ha? Nganong ang VAT raman sa system loss ang tangtangon? Diba? Ingon man to ni mahal na tong presidente nga sa PBBM sa iyang suna atong July nga ang system loss tangtangon na gyud. Pero, usa may nahitabo nganong ang VAT raman mo gitangtang ini mga katropa. Nganong dili man ang tibok system loss charge ang ipasaan ngadto sa mga electric cooperatives og distribution utilities. Tanawa ra gud mga katropa kun ang usa ka tindahan dunay nalata nga utanon or prutas diha sa iyang refrigerator. Ipabayad ba dai nila ni sa ilang mga customer mga katropa? Diba? Wa may nahitabo mga katropa nga pagpabayad sa negosyante. Sila man ang mag-antos sa lugi tungod kay ilahamang negosyo or ilahamang kagamitan mga katropa ang nadaot. Apan nga naman nga sa industriya mga katropa sa kuryente, kung dunay da damage nga linya or kaha damage nga transformer sa kumpanya sa kuryente, ang lugi mga katropa ipasa man nga to sa mga konsumador. Diba? Tungod kay wala man kita'y laing kapilian mga katropa. Kalaban pud nila. Sila man ang nagunit sa monopolyo sa kuryente sa atong mga dapit. Tama ko diri sa ato sa Agusan. Only Agusan del Sur Electric Cooperative raman ang atong supplier or distributor o kuryente.
1: Estado.

0: Kung dili ka mubayad sa ilang system loss, putlan ka og suga. Wala kay mahimo kung dili ang mudawat na lang ka sa ilang mga charges nga gipatong sa imong bill. Mao nga samtang maayo kining balita gikan sa ERC og sa BIR, dili kita angay nga malipay dayon makatrupa nga daw sa nakadaog tag luto. Angay na tong hagiton ang gobyerno, no? Atong yung hagiton ang atong gobyerno, i-level up pa ninyo ang inisyatibo. Oh, dapat si PBBM iyag yung tumanon nga paphaon ang non-technical system loss charge gikan sa abaga sa mga nagtinarong nga mga konsumador. Karon mga katropa, mutan-aw kita sa mas dako nga hulagway. Nganong karon pa man gihimo sa ERC ug sa kagamhanan kining maong lakang ang pagtangtang sa VAT sa system loss. Nasayod kita nga musulod na usab kita sa diskusyon sa politika. Dunay umaabot nga mga kauswagan sa atong nasod or mga development ug atong gobyerno kinahanglan nga labi na hapit ng 2028 election. Ang gobyerno kinahanglan nga magpakita nga doon na sila gihimo para sa masa. Murag katubitang anunsyo ni PBBM atong suna nga tangtangon ko ng system loss. Murag biyag nakadayag punta ni Anto. Pero pag sumada-sumada pa dahil nabuha naman sa September, VAT raman da mga katropa system loss ang gitangtang. Muna mga katropa nga dili na to mabasol ang publiko kung magduda sila nga kining maong lakang adunay sagol nga politika. Aron makuha ang kasing-kasing sa mga butante o mga konsumador. Ako, hapit na ba ako na kuha unta nga, mubutar na ko sa manok ni PBBM. Apan bisan pa man ini mga katropa, kung alang sa kayuhan sa masa, ala, sige na lang. No? Atong dawaton. Pero ang atong hangyo, siguruhon nga kining maong mando sa ERC, mapatuman, og dili gayod magpabilin sa papel, kay kapila na gyud ta nakadungog, no? Ini mga anunsyo nga moingon, dunay refund, dunay rollback sa kuryente, dunay bawas sa buhis. Apan kun moabot na makatrupa ang bill or resibo, duna na usab sila'y laing riders or bagong charges nga idugang. Hinungdan nga ang bill mo sa kagihapon imbis nga mo paubos mga katropa. Labi na nga, murag mumahal na pod ang diesel mga katropa nga maoy gigamit sa pagpaandar sa mga planta. Basig ang kiningingon nila nga pagtangtang sa VAT sa system loss. Basig di na po nato ni matagamtaman mga katropa. Dugang paniini, kinahanglan usab nga hingusgan sa ato mga distribution utilities or mga kumpanya sa kuryente ang ilang kampanya batok sa mga nagakawat o kuryente. Kay kung sige lang gihapon ang kawat o sige lang gihapon o kapordoy ang kining kawala ang kinibitang kuryente diha sa mga linya, dako gihapon kininga system loss. Bisan og tangtangon ang VAT, dako gihapon ang atong bayranan kung dili masulbad ang gamot sa problema. Atong mga electric cooperative, inyo nang pakusgan pa ang inspeksyon ana mga nag-illegal tapping o kuryente, kana nagkakawat o kuryente. Gikinahanglan ang modernong infrastruktura. Usbon ang mga karaan ng mga linya sa kuryente. Pulihan ang mga daot ng mga transformer. O dakpon ang mga dagkong negosyo or panimalay nga naghimo og illegal connection. Dili kay magsalig lang ang mga kumpanya or kooperatiba kay i-charge sa manlagi sa system loss mga katropa sa mga bill sa kuryente. Kini nga mentalidad sa mga electric companies mao kini ang angay mga katropa nga wad-on og disiplinahon mga katropa sa Energy Regulatory Commission. Ang pangutana ini mga katropa ining pagtangtang karon sa VAT ining system loss, maayo ba kini mga katropa or dili? Siyempre, ang akong tubag mga katropa, maayo kini. Usa kini kagamay nga lakang padulong sa sakto nga pamaagi. ang pagtangtang sa VAT sa system loss charges o sa kapag ila sa gobyerno nga duna gyud ay seryoso nga depekto sa atong sistema sa pagpamuhis diha mga katrupa sa Energy Department. At least nadungog no ang tingog sa ordinaryong Pilipino nga dugay nang nagsinggit batok ni ining dubli nga pasanon, pero nindot yun tong system loss yun ang tangtangon. Dili lang kay gibawasan lang gamay kay gikuha ag VAT nga 12%, may na lang. Magpabilin kitang magbinantayon karong Nobyembre kay mao man ni ang gilauman mga katrupa nga makita na kuno nato nga mawa nang VAT dia system loss. Kung maabot na ang bill sa kuryente, ato yung tanawag maayo makatrupa ang detalye. Susiho nato kung doon na ba'y nausab, kung natuban ba ang saad sa ERC or kung doon na ba'y laing milagro nga nahitabo makatrupa diha sa kwintada sa atong mga electric cooperatives. Dili kita angay nga muhunong sa pagpangayo og mas dako og mas lapad nga reforma sa industriya sa enerhiya. Ang dugay na natong gipangayo mao ang barato, di kalidad o kasaligan nga supply sa kuryente. Dili kadtong sigig kapalong ang kuryente apan sigig sa kagihapon makatrupa ang presyo. Di ba? Sigig burnout, pero matingata makatrupa ang atong bill sa kuryente, dapat kung ni burnout way dagan ang atong mga kwintador. Pero say matingata no nga, sige mo tatog burn out, pero mas nidako mano ng atong bill mga katrupa sa kurinte. Wala mga katrupa ang bantayanan, no? At least nanay gamay-gamay nga pag kunhod unya sa itong mga bayro sa kurinte, may nalang makatabang-tabang sa kining atong inflation karon. Mahal ang atong mga palitonon, may nalang unta nga sa atong kurinte, matagamtaman atong gamay ang pagbaba. Pero sad to note, no, nga kining tangtangon tuod ang VAT sa system loss, pero gianunsyo man to ni ato mga miaging simana nga musaka ang kining singil sa kurinti gumikan ining grabing kainit nga atong nasinatian. Kila tong saka? Gikan sa 10 pesos or 11 pesos per kilowatt. Murag maabot ba itong 18 kung wak kumasayop mga katrupa? I hope nga dili na tinuod. Kaya kung tinuod man na nga ngunana kadako ang rate sa per kilowatt mga katrupa, nan, unsaon na lang katong mga dagko na daag konsumo. Basig mo times to pa. Kung ang inyong bill ni adto mga katrupa, 1,000, basig mo 2,000 na. Kung nagbill mo og 4,000, basig mo 8,000 na. Ato nang iampo nga dili untan ang mga katrupa matinuon. Asintado! Sa atong pagbalik unya, dugang pa sa itong mga isgutanan, syempre mga report sa itong mga kaubanan, atong tagaag pagtagad, standby. Asintado!
1: X-F-M. X-F-M.
2: Kung gwapo gani ang mutapad, unsay tawag?
3: Soulmate. Ah!
2: Kung pangit gani ang mutapad,
3: Eddie hold up it. Exciting.
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng maraming naipiktibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod niya na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod niya na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Salon.

0: Claire's Gain Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Senson Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Senson Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Senson Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Senson Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igot ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon na kong siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali sip unon. Immune booster magunin Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C, mao nga mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C, mag Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Softgel ay may Vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Softgel. Minsan, yung sakit ng ulo galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa Visionex Plus Softgel, yung combination ng lutein, zeaxanthin at antioxidants, tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable. Visionex Plus Softgel. Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako, kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama, Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Santone Coffee Mix. Kung madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santone Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ampalaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos sa tiyan, mas komportableng pakiramdam. Santone Gold Herbal Capsule.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, yulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting!
4: Exciting!

0: Así Dado.
1: Kwarenta y otso minutos, mga katrupa, nakalapas man ang alas 4 sa hapon. Oras, mga katrupa, hatod yun nato sa Santon Gold Coffee Mix. Karong oras sa Madam Wilma Joaquin, nindot kayo mga pe. Wate laing kape nga atong gamiton, Santon Gold Coffee Mix. Kay dili lang ni pampainit sa atong tiyan, siyempre makahatag usab kinig kaayuhan sa atong panglawas. As usual, doon nagyapon ni Mangustin, Coffee Bean o kining malunggay na. Og siyempre, gawas ana nga mga karaan nga ingredient. Doon na po ni collagen o kining glutathione, mga katropa. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit ka na diya sa Mercury Drug o guban pang mga farmasya diya sa inyong mga lugar. Nining tungura katropang kya na itong palutson una mga reporta. Gikan sa itong magkaubanan, unsay mga nahagpat nila ng mga balita na sa itong linya karon, mga katropa. Gayin na rin ni nagpaabot si katropang Junji Librias kay sumala pa niya, Chief Cook sa usa ka sikat nga kananaan dito sa Magallanes, Agusan del Norte, nadakpan sa anti-illegal drug operation. Katropang Junji Librias, sa detalye ni ining imong report.
2: XFM Report.
1: Katropang Junji, where are you? Okay.
3: Yes, Katropang Limwell, kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ay nga tubangon karon sa drug suspect nga usa ka chief cook sa kananan sa lungsod sa Magallanes, gila ay dinakpan sa alias nga Jusil, 43 anyos, single chief cook o residente sa barangay Santo Niño, Magallanes, Agusan del Norte. Nadakpan na kini sa gikasa nga anti-illegal drug operation sa mga sakop sa Habunga Municipal Police Station ning nakalabay nga adlaw September 2026 sa barangay Libas, Habunga, probinsya sa Agusan del Norte. Pinaagi sa drug buybust operation nga may resulta kini sa pagkasikop sa suspect og na-recover ang 1.50 kagramos nga gituhang shabo nga gibadabana nga mukantidad sa 10,200 pesos. Ang dinakpan na kasamtangang nakaditin karon sa Habunga Municipal Police Station. Mga katropa, aron dili madakpan nga tumpang lawas sa mga nagkadaiyang balatian mag-Xanton Plus Gold o Xanton Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katrupa mo sa balita, Junji Librias, XFM News.
1: Salamat katrupang Junji Librias sa Pikas Linya, mga katrupa, at tabukan ang report ni katrupang Ray Alinton kay sumala pa pagbaligya sa photobook sa Mipanaw at Ateneo Outlet. Kato si Rini Clert Batarbonya, medyo gisgutan karon sa mga netizens. Ang detalye, mga katropa, atong seron, gikan ni katropang Ray Alinton. Katropang Ray.
2: XFM Report.
4: Yes, sa katropang Limuel, nahimong controversial karon ang 2,000 pesos nga photo box sa namatay nga Ateneo athlete nga miani og nagkadaiyang reaction sa social media sa pagbaligya sa photo book nga naglangkob sa mga literato ni Rene Batarbonya. Sa usa ka Facebook reels, gipakita sa inahan ni Rene nga si Robilin Batarbonya samtang nagperma sa mga kopya sa photo book nga adunay lain-laing literato sa iyang anak. Gibaligya usab ang t-shirt nga adunay hulagway ni Rini og QR code nga nagkantidad sa 1,000 pesos. Ang maong putubok mao ang pinakabag-ong merchandise nga adunay hulagway sa nabatay nga atleta human sa una nang pagbaligya og mga keychain, jersey o guban pang mga silina nga may kalabutan kaniya. Tungod niini, nangutana ang pipila ka mga netizen kung angay ba nga ibaligya o pagkakitaan ang mong produkto nga nagamit sa hulagway sa usa ka namatay nga atleta. Gipahimakak usab ni Robilin nga ang aligasyon nga iyang gipang inabangan ang iyang anak og ningon nga dugay na silang namaligya og jersey og uban pang gamit nga may kalabutan kang Rene. bisan pa kaniadto nga buhi pa kini. Matud ni Robilin, gihimo nila ang pagbaligya aron adunay padulngan sa panginahanglan sa ilang pamilya. Uga matud pa niya, kabahin usab kini sa mga kabilin ug hangyo ni Rene Baterbunya nga ilang gituman. Mga katropa, aron kanunay lig-on ang atong kalawasan. Inom kanunay sa Santon Plus Gold. Alang sa negosyong Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton alang sa programang Asentado. Asentado!
1: Kasalamat katropang Ray Alinton sa mong report, no? Gini mga tao, no? Mga himantayon, yung kayo. Asentado! Ang inahan ni Rene, naningkamot in town para doon na sila'y kwarta, bantayan pa yun. Di na lang yun in town maghilom. Total, huwag man na nangayo ng hassle ninyo. Huwag na lang po taon, makapalit sila bugas o sa ilang mga panginahanglan nun. No, sa ilang panimalay, mga katrupa. May nabaog muhatag mo nila o kuan, bugas. Ning kamot in town si Madam Robilin, no? Baterbunya. So, gihimo naman dahil ni atupang buhi pa si Rene. So, why not niya dili ipadayon? Daghan man po'y nagpangga ni Rene. Munang daghan po din tayo mamalit atong ilang photobook. Mahal-mahal lang yun po itong photobook. Eh. Baga magod po siyang album, mga katropa. Di ba po basta-basta ka na ganing photobook ganing sa kasal? Mahal magay na, mga katropa. Mga katropa, wala na tayong oras. Ngay ka padayugdug sonahan. Ayan, mga katropa. Akong partner sa Technical Division, katropang Kiano J.C. Bial. Sa ngalan sa among station manager, katropang Ray Celeste Sora Vasquez. Sa among admin, si katropang Ali Vicente. Sa atong makaubanan sa News and Reportorial Division, katropang Ray Alinton, katropang Junji Lebrias. Ugma puhon, Lunes, regular na to nga mga buluhaton. Siyempre, mag-uban ta ninyo sa Bullseye. Kaya ko ang partner ni katropang Ray Sora Vasquez. No, sa Bullseye, mga katropa, alas 7 hangtod alas 9 sa buntag. Inyong alagad once again, Limuel Pagalaran Ukay. Moingon, salamat sa inyong pagpaminaw o pagsalig. Maying hapon ka na itong tanan, ang pingkanunay o dalaygon ng Diyos. Asirintado!
2: XFM XFM
0: Naglabing-labing ang mag-asawa na ang iyang bana, Inchik o Ginhi.
5: Ikaw, ako kagusigaw, ha? Ako, halo. Daling, ayaw sa daling ko, Kaysa pa ako, sige, ani o. Bago ka na ko pahikapon, bago ka na ko pagabsun. Kanang tumagasan niya akong pangutana.
6: O siya man imo pangutana.
5: Kuan bi, what is the capital of the Philippines, bi? Tumaga ko nun na, bi.
6: Bisin ako inse. Ako alam, Pilipinas, wala kapital, pulo utang.
5: Da! Bayra na lagi na ako eh. Exciting!
7: Grabe ka init. Ug tungod din ini, mas daghan ka nato ang mugamit og aircon, electric fan, refrigerator, water pump ug uban pang appliances. Pahimang nogikan sa Aselco. Atong gamitin ang kuryente sa husto aron malikayan ang sobrang load sa atong power system. Palunga ang suga o appliances kung dili gamiton. Gamita sa husto ang aircon o electric fan. Likaye ang dungan na paggamit sa daghang high power appliances. Kung mahimo, i-schedule ang heavy appliances sa gawas sa peak hours. Ug ayaw kalimot sa pag-unplug sa mga appliances nga wala gigamit. Kabahin ni ini, nakadawat usab ang Aselco sa pahimangnog gikan sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP pahin sa kasamtangang kahimtang sa power supply. Busa, gikinahanglan ang kooperasyon sa matag member consumer owner. Ang matag kilowatt hour na ato matipigan makatabang sa pagpakunhod sa load o pagmaintenance sa kasaligan ng serbisyo sa kuryente. Kini nga pahimangnog gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative Incorporated. Aselco, serbisyong mapahiyumon.

0: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.
1: XFM.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit ang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nabibitin pa. Mahal!

0: sa XFM.
1: Oy, nao sa mangka nga sige mga tungo, galuya mangka. Abtig, oy. Exciting.
2: Exciting.
3: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang itrabahoan.
4: Oh, sige ma.
3: Hinaot nga makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kaayo tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
5: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
6: Xanthon Plus Coffee Mix.
7: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsa akong kupagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud ka ayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. Manti City and News lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to akong mata magsigi o luha-luha. Mahalap akong pananaw. Sumbol kaayo perme. Tungod na sa sigi na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema. Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamba ka baton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Ay, kinisili ko. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan, labi na ang dunay batiol sa lawa. Dakong tabas ako ang Premium D3. Kay sukat nga naga-maintain ko ani. Namatikdan ako ang moral lagsik permi nga akong pamati sa lawas. Dili na po nagatukar ako migraine. Certified user ng Premium D3.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in tag hotel.
11: Dili na lagi.
10: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
11: Sa muka, oy.
10: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
11: I'm tired. Stress.
10: Dong.
11: Unsa man gyud?
10: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
11: Turbo.
10: Mag-

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Ako de si Randy taga Cebu sa Castle Circa. Nakasulay ko 1 week galisod og tindog kay gabinuhon akong tiil. Sobra ka sakit pero pag tumar na ko og Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diretso ug nakalakaw ko. Grabe kay epektibo kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagpili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
6: Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Gold na basiyo.
5: Ay, nakapalit yung gaso.
6: Oo, nakapalit yung.
5: Nagi day, oh, basiyo.
6: Oh.
5: Asa ka nagapalitan eh?
6: Dito sa baba.
5: I-check yun mo, na itatak ng Yestrel.
6: Oh, Yestrel na ba yun?
5: Para makasure yun, dapat
6: na
5: itatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nakainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
6: Daghang ngayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
5: Sukat nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix.
6: Arang-arang na. Nako kayo, galahe. Ano eh, kabong kasing-kasing po din naman kayo mo. Sa muna akong gimintin karon.
5: Ron. Santon Plus Gold, kung sino nakatabang si mong balatian?
6: Dili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Na nagigoy energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Sa mahaw, panutog, panihapon. Para yung makuhan yung log. Ang epekto ane, kakiting, pika sa akong likod niya mo. Kuhan rin ang gabuhi.
5: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane, Santon Plus Gold.
6: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ang Santon Plus Gold. Kamu nga ko mga silingan din sa santeri ni, maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Eh, dako kayo na ikatabang.

0: dali sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, pakuratira ko ng imong ugangan nga. Sila ni mo bayad sa tubig, kuryente o konsumo kay wala na kay trabaho?

0: Arce. Oh. Marika, ikaw mag-ampo ha kay kay mga unata. Okay?
1: Okay. Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad on the side.
0: Oy, Dudong Arce, pag-sure niya. Gampo ka o ga-order?
1: Gampo today ka.
2: Exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo

0: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako di ay si Pasita Sartaguda, Sita Etris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix, 3 times a day, hinahinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count, di baba na sa unya, magkapabata po sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usaga professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Busa, santang dili pa kaayo mosakit. Tumaran dayo nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.
4: Zentum Plus Gold.
5: Hi, ako si Razor Vasquez. Isip station manager. Dili malikayan ang kakapoy sa lawas. Tumikan kini sa istri sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kayod gapon. Usa-usab ako kaangkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Santon Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guter ni hiyos. Maunang iyang gimintain ang Santon Plus Gold. Ako usab, migamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gapon mga katupa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw, kini na akong ginagamit kining Santon Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita kanin ninyo nga proteksyon Santon Plus Gold. Labi pa sa itong mga kaingsunan, mga kababayanan, na doon ay bukol-bukol sa suso, guiter, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Santon Plus Gold. Labi pa, gandun na kay balatian, Santon Plus Gold gamita.
6: Not

0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Sa una, katong wala pa kung naminaw og XFM, tawgon ko nilang bayot.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita niyong katag. Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Ruel? Bang?
2: Excited!

0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Sa una, katong wala pa kung naminaw og XFM, tawagkon ko nilang bayot.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suway ninyo. Suway kong tawa kong bayot. Di ba, kita nyo katang... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Roel? Pang?

0: sur XFM.
1: Par, par! Alipa kun par! Pakuratira ko di mong asawa par, ina nga! Nagbulag na mo sa imong uyab ng mata noon, par! Sige na, par!
2: Exciting!

0: sur RXFM.
1: Bar! Alima! Pagkuratira mo na kayo mga asawa nga wala na kayo makuha sa imo ang sweldo kay nahurot na sa online sabong?
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Gideon Galawiyot pag anong frangado dito. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So kapag ihi, magputol. May video nga di ko matulog.
3: Zaton Plus Gold.
4: Kreatin lami ang natulog na kayo ko sa ihi. O pira kayo. Garo na kreatin. 94 lang itong nakapaminaw sa akong gipang multi-car. Sa akong mabalatian. Yun ang suraya na alam ko sa history. Reality mo kayo ang tabang na sa inyong panglawas.
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa itong kape, kapakarap ng ulcer. Inagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa langkabula ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Hassle kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap kong gitomar pero wala man siya ipikto. Nagkuna noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: May adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ini. Wala ni DI tagana.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Sa mga butika.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapin na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kong checks. Pagtumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Santon Plus Herbal Soap.
10: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Nanamigin!
2: Santon Plus Herbal Soap.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Mayan, usa ka maestraan ng lungsod sa Digo City. Stress kaayo ko sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tambal.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, huwag yulain, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika.
3: Zenton Plus Coffee Mix.
4: Sali.
5: Usa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yestwell.
4: Zenton Plus. Kali Zenton Plus. Okay. Something kulang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kay. Kailangan yun kay. Ako kinumingawon yun ko. Mayinam ko sa buntag. Mabot. Inom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mayri ako gibati.
5: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
4: Ay, normal kayo. Every morning yun.
5: Sa una ito ka pa ka nainom sa Zenton Plus Coffee Mix.
4: Wala magbisong kong bawas. Nagduha ka adlaw. Nagtulo.
5: Sada kong taba ang Zenton Plus
4: Coffee Mix. Okay kayo.
5: Imong pana. Kumusta pag-inom sa
4: Zenton? Okay po kayo. Pag inauhaga, tanan ako mga silingan. Pag inom aning Zenton Coffee Mix. Zenton Plus.

0: sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy par, pakurati magudang iyong pitaka niya nga. Ang sulod siyong pitaka, puro rin mga resibo.
3: Exciting!
4: This
5: what
4: is a Flip Music exclusive.

0: sa XFM.
1: Hoy Maring, pakuratira gunang imong kumari. Ing na nga naamoy anak duha sa iyahang bana. Guna Maring.
2: XFM. XFM.

0: sa XFM.
1: Oi pare, kung dugay ka ni kasugton sa imong panguyaban, ayaw pang sugo-sugo, hulat langgod, o sagog ka. Exciting!
2: Mga katupa, exciting!
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Jones Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Katik. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog
2: ko. Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa pusog.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.
5: Kate, ikaw ni?
6: Uy!
5: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
6: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
5: Ako'y mangutana ni mo ni ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
6: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Mm. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
5: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
6: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon mo good ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si unon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C, mao nga mauli na dayon ko.
7: Vitamin C, Vitamin C, mag Santhon Vitamin C.
8: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Coffee Mix na adunay glutathione and collagen. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Sister Pain.
3: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ibili na anas ga New Corellia, Del Pilar New Corellia, 69.
6: Bili pa ka magkape.
5: Santon Plus Coffee Mix bigay katilaw naman ko. Mayong tulog, normal imong ihi.
6: Kumusta ang imong pagbaw?
5: Arang ko karong mga panahon na. Lami gyud sa kanang lami sa glasa gyud. Ako nga gituyo agad to sa istasyon tong una. Tungod pa bitaw ay clinic dito sa palengke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaigsuna na ko naminaw karon. Inom og Santon Coffee Mix kay lami siya, lami imong tulog. Pagpunit sa mga bukol-bukol sa imong pagihi kay may imong tulog. Dato pa kondisyon imong lawas.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Uy pare, naunsagong ka. Kung bago pa mo sa imong uyab, ayaw pamugos. Bisag asa rabi na mabot imong kamot pare. Na masuko pa diyong kagmumaliban. Exciting?
9: Exciting?

0: Dino Car sa XFM.
1: Maring, alay pa gud, maring? Pakuratira gud ang imong bana? Ingna nga, nanam yung anak sa inyo ang driver?
2: Mga katrupa, excited!

0: sa XFM.
1: Kabata pa rin mo? Nanguyab na ka? Exciting?
2: Mga katrupa, excited!

0: sur XFM.
1: Oi par, pakuratera gori mong kapital niya nga. Karon mudaga na put, sukan kaniadto, sayang saat. Oi, wagoy na tuman.
2: Exciting!
3: Santon Plus Gold!
4: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
3: Santon Plus Gold! Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
6: Lamig akong kwansa ng kopi, Santon Coffee Mix, kay sa una mga kopi. Abdo sa kundiyan, pero nakuwalang kuwan na, ayaw kay ba? Ganaganing buntag, Santon magabi eh po. Buntag na po, walay halang yung kutukutok. Salamat gani ko na nakadungog ko ni sa doktor sa yesto. Na kwan yun, dako kay katabang sa kuwa. John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
5: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, pangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo, sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan ang natubangan.
7: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko permi. Abi na ko Sir Ice gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto, gitumara na kong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
3: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
5: Premium D3 user.
8: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyan kay Kuksay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon. Inom na yung ko Premium D3. Dinugod ko, ba't iunog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
5: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo.
10: Pakusog.
9: Turbo.
10: Pagdugay sa away.
9: Turbo.
10: Doble.
11: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
12: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
11: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa to ang barangay.
12: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
13: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs, gagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas ang lakas.
13: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: Santon Plus Herbal Soap.
17: Pili na!
15: Santon Plus Herbal Soap.

0: maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Ako si Haroldan Nakabaker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko da yun. Ug Sister Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Dahirajid kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ipilis sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Sirisita, basay. Mag-18 ako rong July 7.
6: Katong wala pa ka nagagamit din yung mga produkto sa Yes 12. Kumusta ang sa may ginabati naman sa una?
5: Ang kuto-kuto lagi, sir. Half dose per me.
6: So, sa una, hinga pidyo ka. Wala pa naman na ilan lang sa tablas kape.
5: Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
6: Kape
5: na
6: di gamay inom kape sa sagadlaw.
5: Na, katulo. Na, kaduha.
6: Sukat so, inom ni Manny sa tablas kape mix. Sa may ginabati
5: naman. Mora, naulian. Naulian ba ya, sir?
6: Katong half dose yung
5: mga. Oo, naulian.
6: So, kinig, palit gani mo.
5: Ipalit na
6: ko. O, upat ka box. Tulo ka box ng Santo Plus Coffee Mix o usa ka box ng premium D3 mga lodi ha. Ang ipalit ni nanay.
5: Arang-arang lagi ang kutu-kutu, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kaya sa kadlaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa ngatanan. Oy, bahala din ko kakaubuntag kanon. Taman sa nakadungog ka ron. Pasuway mo palitan yung Santo Plus o Santo Coffee Mix. Kayon ko, no? Kaya ako nakayon mong ko.
4: Kape na ka. Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, Mati, kalang uban niya? Gamay lang ganit kayong away? Nagbulag dayon!

0: XFM.
1: Saya mga tirada na to di apar. Pakuratira ko lagi mong kapitan di apar nga. Mudagan sa kapag kapitan.
2: Mga katrupa, excited!

0: sur XFM.
1: Oi, pare! Naunsagong ka! Kung bago pa mo sa imong uyab, ayaw pa mugos! Bisag asa rabi na mabot imong kamot, pare! Na, masuko pa dyan kang mabalipan! Exciting!

0: sur XFM.
1: Oi, pare! Kung dugay ka ni kasugton sa imong panguyaban, ayaw pang sugo-sugo, hulat langgod, o sagog ka! Exciting!
2: Mga katupa, exciting!
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Katik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.
5: Eh, ikaw ni?
6: Uy!
5: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
6: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
5: Ako'y mangutana ni mo ni ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
6: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
5: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
6: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon na good siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si unon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
7: Vitamin C, Vitamin C, Mag Santhon Vitamin C.
8: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Coffee Mix na adunay glutathione and collagen. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Sister Pain.
3: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ibili na anas ga New Corellia del Pilar New Corellia 69
6: bili pa ka magkape
5: sa plus copy mix with ka tilaw naman ko mayong tulog ma normal imong ihi
6: kumusta ang imong pagbaw
5: arang ko karong mga panahon na lami gyud sa kanang lami sa glasa gyud ako nga gituyo agad to sa istasyon tong una tungod pa bitaw ay clinic dito sa palengke ito ko nagpalit atong mga kaigsuna nako naminaw karon inumog Santon copy mix kay lami siya lami imong tulog pagpunit sa mga bukol-bukol sa imong pagihi kay may imong tulog.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Sa una, lagan kayo ko. Nag-asar ko wabot gun.
9: Oh!
8: Gigasmati City, ato sa Tagum City, o gini sa Turella.
9: Ooh!
8: Ha! Sukan nga naminaw ko sa X, di na ko lagan.
10: Ayo, ayo. Paturin rin kay lang-lang di ay. Kaya katago-tago kasi mong utang. Yari di mong utang, oy. Ang sagong kagod, dugay na kong kayo ni last year pa.
8: Di balik na mo si Judith. Mutago ko din sa ilalom sa rep, eh. Exciting.

song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. XFM Time, it's 8 o'clock. Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: XFM. XFM.

0: usa ka adlaw sa sayong kabuntagon dinhi. Hoy apa! Hoy apa! Apa!
1: Kap!
0: Estudyante ba ka?
1: Ano man?
0: Utsingan naman ha? Alas 7 na bangun na, kimalit na ka! Hoy! Ay bangun na!

0: Mamino Car sa XFM.
1: Hoy par, pakurati magudang yung pitaka diya nga. Ang sulod yung pitaka, puro rin mga resibo.

0: Sa kataas ang edad, no? Nag-anak pa yun ta.
1: Alangan, super engine ko ni.
0: Uba? Ipa-check up na ha?
1: Ha? Galo man?
0: Smoke belching kaayo. Ito mong kaayong bata.
1: Mauba
2: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Magandang pakikinig sa ating lahat mga kaibigan, malusog ng pakikinig sa bawat isa. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Andito naman po tayo maghahati ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan ng malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Siyempre hatid sa atin ito ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Sa mga kabayan po natin na gusto makasubok ng produkto natin ay pumunta na kagad sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar para masubukan nyo, especially ang ating pong ultimate trio, mga kababayan, ha? At pwede rin pumunta sa ating pong mga Yes to Health Clinic para isabay nyo na yung pagpapakonsulta, mga kaibigan, sa pagbili ng ating pong mga produkto. Hi Sir Michelle Hines ulito, mga kasama din sa ating pong programa. At syempre, mga kasama po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang hapon po.
4: Magandang hapon partner at magandang hapon po sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Welcome po muli sa ating pong programa. Sana po may makuha na naman tayong impormasyon na maging gamit natin.

0: para mapanatiling healthy ang ating pong katawan.
1: At sa mga kabayan na gusto pong makahilo-bilo dito sa ating pong programa, pwede kayo magpadala ng inyong mga inquiries about your health. No? Text nyo lang po yan sa ating numero. Ito po text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Bating ko lang, Doc, yun ang papabati sa atin. No? Mm-hmm. Baka magtampo. Magandang pakikinig po sa inyo dyan, ha? Kay Sir Renato de Mesa at sa kanya pong may bahay na si Ma'am Norita de Mesa. Maganda ang pakikinig, malusog na pakikinig po sa inyo dyan, ha? At sa lahat ng mga avid listeners ng atin pong programa, ganoon na rin sa atin pong mga himpilan, malusog na pakikinig sa inyo pong lahat, mga kababayan, ha? Meron kayong mga katanungan or meron kayong mga pagbati or mga mensahe, pwede nyo po ipadala yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete health assessment. Especially sa mga kababayan natin na nakakaranas ng iba't ibang uri ng mga karamdaman sa kanilang pangangatawan, yung tila ba hindi mo na alam kung ano yung nararamdaman mo. Dahil patong-patong na yung sakit na inyo pong nararamdaman, mga kaibigan, bisitahan kagad ang ating pong Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. I-like nyo rin po and i-follow ang ating pong Facebook page. Search nyo po Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ayan. Para po always kayong updated sa atin pong mga papromos, updated po kayo sa mga announcement po natin at ganoon rin sa atin pong mga bagong produkto, mga kababayan.
4: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman. O paano po natin papangalagaan na masigla, malusog and functional ang atin pong pangangatawan. Ito, ha, ako sa mga kababayan po natin dyan na madalas kumakambyo, Dok, pagka nagbabawas. Meron ganito, yun, no? Or sapilitan yung pagpapalabas ng kanilang mga pupo o mga dumi, you know? Pasintabi sa mga nagtatanghalian pa lang sa ngayon, for the sake of information, mga kaibigan, no? Alam nyo ba, mga kasama, na ang ganito pong gawain ay naiuugnay sa isang karamdaman kung tawagin ay diverticulitis. Atin pong ikonsulta kay Doc Algie kung ano ba itong karamdaman at saan ba nagmumula itong sakit na diverticulitis, Doc.
0: Okay, yung problema na diverticulitis ay isang kondisyon po na isa sa nakakaapekto kadalasan sa ating digestive system, particular na doon sa ating pong large intestine or yung colon na tinatawag, ano, yung malaking bituka natin. Nagkakaroon po ng animoy mga maliliit na bulsa. Yan, yung ating colon. Kumbaga tumutubo ito doon sa mula sa loob, palabas. Kung i-imagine mo, parang kakaroon ng tawag na iba doon, bulsa-bulsa. Mm-hmm. Yan, parang polyps ang dating, ano, na doon sa loob at labas ng ating pong colon, na ito po'y maaaring dahilan ng pamamaga. Ang isa sa pangunahing sanhi po ng pag-develop nito ng ating katawan ay ang madalas nakakulangan ng fiber sa ating kinakain. Kasi kung hihina po yung lining ng muscle ng malaking bituka, na kadalasan po ay mga 40 years old pataas ang tinatamaan na ito. Siyempre, ito yung mga taong, alam niyo naman, pag nagkakaroon na ng tinatawag na aging, medyo may mga humihina na sa ating katawan. Ayon po yan sa pagsasaliksik ng mga dalubasa, na kadalasan ay nadidevelop to through mga ganong klase ng tao sa mga ganong edad. At ito po, unang-una sa lahat, ay kakulangan ng sapat na fiber sa ating pong kinakain.
1: Mm-hmm. So sa mga kabayan din dyan, na hindi mahilig kumain ng mga fibery foods, ano? Kadalasan naman ng mga pagkain ngayon na available ngayon, Dok, ano? Mm-hmm. Talagang kukunti na lang, ano? O, kulang na kulang sa mga dietary fibers, ha? O, sa, mag-ingat kayo, ha, sa mga kabayan natin dyan, ano, na hindi mahilig kumain ng mga fibery foods, ako, baka tamaan kayo na ganitong uri ng sakit.
0: Dietary fiber po ito, pinag-uusapan natin. Maraming fiber, eh.
1: Oo, Dok.
0: Ayan, alam nyo, yung sanhi, ano, maituturing na pangunahing dahilan yung ng diverticulitis, yung kinakain natin nga, di ba, sabi nga, kulang sa fiber. Kapag kulang sa fiber yung ating pagkain, alam mo naman ang fiber, ang purpose niyan is parang propeller yan. Parang yan yung nagpapabilis ng elimination o paglabas ng dumi na mga hindi na kailangan ng katawan, yung mga sapal ng kinain natin. Mm-hmm. Kapag kulang yon, nagkakaroon tayo ng constipation at we need to exert more effort. Bali yung muscle ng colon, sobrang pwersado siya. At kapag nangyari yon, apektado niya yung mga muscle. Lalo na kung ang muscle na to ay kulang pa rin sa sustansya, pwedeng magkaroon ito ng mga diverticula. Yung mga diverticula, yun yung parang bulsa na yan po. Pwedeng pagmulan ng pagdurugo o development ng ibang mga sakit. Pwedeng sumiksik dyan yung mga mikrobyo sa inyong colon na nagiging dahilan ng mga pananakit. Yan po, ayon sa na-publish sa Journal of Gastroenterology, online po ito, no? Na mula po sa mga eksperto ng Dana-Farber Cancer Institute, Harvard T.H. Chan School of Public Health, sabi nila na ang kakulangan din ng vitamin D ay isang dahilan kung bakit marami ang mga tao nagkakaroon ng problema sa diverticulitis. Ayon sa kanilang pananaliksik, 50% ang pwedeng ma-lessen na danger. Just imagine, 50% yung panganib na mababawas, ano, sa pagkakaroon ng ganitong uri ng problema kung umiinom ang isang tao ng vitamin D supplementation or kumakain ng pagkaing mayaman sa vitamin D. Kasi kapag kulang pala tayo sa vitamin D, humihina yung mga muscle ng ating pong large intestine, colon, or malaking bituka. Kaya kailangan talaga ng vitamin D mula sa pagkain, or kung wala at nahihirapan kayong kunin sa pagkain nito, pwede pong supplement.
1: Yun. So mga kabayan po natin, nakulang, ano, sa vitamin D. Karamihan nito nakukuha po natin, ano, unang-una, sikat ng araw. Pangalawa, sa mga dietary and sources, mga kaibigan, ano. At pagkulang pa rin doon, pagkapos pa rin doon, mga kaibigan, you need to supplement it through supplementation, mga kasama, ano. So, pwede kayong uminom ng atin pong premium D3 na pagkukunan po natin, ano, ng potent form ng vitamin D, which is yun yung D3 niya, yung most potent form ng vitamin D, mga kabayan, ano. So, sa mga kaibigan natin, nakulang kayo nito, dapat araw-arawin po, mga kaibigan, ano, yung pag-inom ng premium D3, isabay nyo yan sa mga suplemento, ganun na rin sa ano po ninyo, sa lifestyle po ninyo, mga kaibigan, yung atin pong premium D3 at iba pa natin produkto, para masapatan yung mga nutrition na ito na kulang, mga kaibigan, sa atin pong pangangatawan, ha? Pwede po mabili yan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar.
5: Premium D3, ang bago!
6: Ako si Carla, hirap akong humiga, piling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
5: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Supple Plus Gold.
7: Ako si Mirna, may bukol ako sa breast ko.
8: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
9: Marami na akong narinig na testimonya
10: tungkol sa Santon Plus Gold.
11: Kaya sabi ko, try ko rin.
12: Laking pasasalamat ko talaga
13: na wala na ang bukol, kaya panatang.
9: tumatag na rin ako.
10: Southland Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
11: Pag radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sanzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
12: Sanzone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: The Secret of Health.
1: Balik po tayo sa ating pong programang The Secret of Health. Sa mga kabayan po natin na meron mga katanungan or meron po kayong mga inquiries, just text lang sa ating pong numero. Tapon text line 0969-609-6545. Balik tayo, Dok, sa tema po natin. Ano? Itong karamdaman na diverticulitis. Ano-ano po ba, Dok, yung mga sinyales na pwedeng i-observe or pwedeng tingnan ng mga kabayan natin once na nakakaranas sila ng karamdaman na diverticulitis?
0: So, pwede lang natin mabigay yung mga symptoms na sometimes common din lang naman na ito'y kahalintulad din ng ilang mga sakit sa gastrointestinal. Pero pinakamainam talaga din magpapacheck up. Pag meron na kayong nararamdaman gaya po ng pananakit dito sa bahagi po ng kaliwang ibabang bahagi ng colon. Ang tawag natin dyan is yung descending colon. Yan, dito sa kaliwang bahagi, malapit sa parting singit sa kaliwa. Yan ang most common na tumutubo yung diverticulitis kasi yan yung area ng colon na laging pwersado. Diyan, kumbaga, diyan bumabara yung mga dumi. Ano? At yan ang nahihinat kung titingnan natin yung illustration. At ito ay sumasakit. Kaya minsan yung mga tao, pag nakaranas na sila nung pag sumakit at dyan, hindi na makatayo ng tuwid. Diba? Nakagano na lang sa tagiliran, nakahawak. Lalo na kung nadudumi ka. No? Sinyalis na po yun o yung may mga infection na pwedeng nagiging dahilan nun, pwedeng nagkakalagnat, yung iba nahihilo o nagsusuka. At ang isa sa pinaka-prominente yung tinatawag na chronic constipation. Ibig sabihin yung constipation mo, hindi lang itong madadadala ng pag uminom ka ng pampadumi, okay lang, pero eventually bumabalik na naman ang matindi mong problema sa pagdumi. Ano? Yung iba naman, nagkakaroon ng parang irritated bowel na madali sila mag-LBM. Yan. At yung iba naman, yung tiyan nila parang laging ibang pakiramdam. Tapos yung pagsakit, parang yung lumalakad yung pain. Dahilan sa yung mga trap gas na tinatawag, yung gas na hindi makalabas dahil barado yung lower part ng ating colon. Pag minsan, yung iba dumudumi na may bahid ng dugo, yung iba naman nagkakaroon ng cramps doon sa kanilang tiyan na party doon sa may diverticulitis. So itong mga to ay ilan lang sa mga posibleng symptoms, pero ang pinaka the best talaga nito, tingnan natin yung pattern ng bowel. Dapat normal ang pagdumi, na yun ang isang pangunahing dahilan na nagtitrigger ng pagdevelop po ng ganitong klase ng sakit.
1: So mga kabayan po natin, ha? If ever nakakaramdam kayo ng parang discomfort dito madalas daw, no? Sa lower left.
0: Yes.
1: Sa bandang ibaba na kaliwa ng inyong pong tiyan, mga kaibigan, na nandyan yung inyong pong descending colon na madalas dyan din tumatambak yung maraming dumi. Especially, Doc, kung yung mga kinakain nila yung mga sticky, yung dumidikit talaga ng gusto sa wall ng colon.
0: Yung mga mahilig sa mga produktong galing sa refined flour.
1: Ako.
0: Yung kumakain ng karne. Kasi alam mo bang karne ay mataas ang protein pero walang fiber. Kumbaga ito sa katawan at sa colon natin, hirap na hirap itong mag-cross o lumusot. Kaya pag may ganyan na kayong problema, bawas talaga sa pagkain ng mga meat, para maging healthy yung colon natin.
1: Ayan po, ha? So mga kabayan natin, dapat more on kayo. At least mga 70% siguro doon, ano?
0: Vegetables.
1: Oo,
0: plant-based dapat yung ating kakain. Especially mga dahong gulay, yan po ang taas ng fiber niya. No? Malunggay pa lang.
1: Yan.
0: Diba? Tapos yung mga talbos ng kamote, saging na saba na nilaga, or mga kamoting kahoy, kamoting bagin, yan yung mga matataas yung fiber, mga kaibigan.
1: Ayun. Dapat isama nyo po yan palagi sa inyo pong diet, mga kaibigan, para maiwasan po yung constipation na ito ang isa sa mga main factor sa pagkakaroon po ng diverticulitis, mga kaibigan. No? Kasi pagka pupwersahin mo talaga yung pagbawas mo, yung colon mo mismo ang nahihirapan ng gusto to move the bowels, mga kaibigan, ha? So dapat freely lang kasi yun. Dapat kumbaga parang dumadali lang na maayos yung dumi dun sa atin pong colon, mga kaibigan, ha? At ito po ang mga tips para sa mga kababayan po natin na kung gusto nyo makaiwas sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman. Dapat po, mga kaibigan, unang-una, yun na nga, mga dietary fibers, kinakailangan po, sapat yan. Ito pong mga fruits na mayaman sa dietary fibers na nakakatulong din din para po sa inyo mga kasama. Yung papaya, very ano yan siya. Hindi lang fiber, meron din yan siya mga enzyme na nakakatulong para ma-move ng maayos yung mga dumi dun sa inyo pong colon. Ano? Napakaganda ito, Dok. Every morning.
0: Oh, kasi yung papaya, may pa-pain enzyme yan. So, yun ay panunaw na rin. Para dun sa mga nahihirapan makatunaw. Saka lagi may kabag o kaya naman ang inyong. Kaya nga ang ginagawa natin sa papaya kasama yung ano eh, kasama yung buto.
1: Buto.
0: Oo, i-blend mo tapos lagyan mo ng isang kutsarang buto. Medyo may kunting pait yan pero anti-parasitic na rin yun. Mm-hmm. Para yung mga mikrobyo, yung mga parasite ay mailalabas nyo rin kasama ng dumi. Yeah. Yung kagandahan ng papaya.
1: Pwede yan, Dok, sa mga kababayan natin na mayroong diverticulitis?
0: Yes, pwede yan kasi cleansing ang papaya, especially papaya seeds. Ano? Mm-hmm. Kaya isama nyo po yun sa inyong daily routine kung meron na kayong ganitong klase ng sakit or may mga symptom na kayo na binabanggit natin.
1: Yan, karagdagan dyan mga kaibigan, yung pinya. Maganda rin po yan kasi meron naman yung siyang bromelain enzyme na nakakatulong din para sa maayos na digestion at sa movement ng bowels, ano, yung daloy ng dumi sa inyo pong colon, mga kababayan. Ha?
0: Lalo kung kumain kayo ng karne, ang pinaka the best partner talaga dyan ay bromelain enzyme yung galing sa pinya.
1: Ayun. At syempre, fiber kinakailangan at dapat po sapat din yung intake po ninyo ng tubig. Yung iba kasi, Dok, kumakain naman ng gulay. Ang problema, hindi pala inom ng tubig.
0: Oh, ibang iniinom nila eh. May kulay. Mm-hmm. Diba? So, inom din ng tubig pag may time. Huwag sobra. Tama lang. Ang ratio ng water, mga kaibigan, is 1 liter every 25 kilograms of weight. So, kung kayo 50 kilograms, at least 2 liters of water a day. Saka huwag nyo inumin one at a time. Kasi yung iba, iniinom ng isang beses lang eh. So, hindi po pwede yun. So, water is life, pero pag sobra at hindi tama ang pag-inom, hindi rin maganda.
1: Ayun, ha? Sa mga kababayan po natin, dapat sakto yung dami at sakto yung panahon ng pag-inom ng tubig. Minsan yung iba, Dok, umiinom lang ng tubig habang kumakain. Oo. Or pagkatapos kumain, yun daw yung papabusog sa kanila, ano?
0: Oo, saka pag nauhaw.
1: Yun nga.
0: Oo, pag nauhaw, saka lang. Mm-hmm. Oo, kung hindi pa, minsan, nadadaya pa pag nauhaw, kung ano man ang maiinom, para natatanggal yung uhaw. Pero ang tamang pag-inom ng tubig, it's as much as possible, in every 2 hours or 1 hour, i-take kayo ng water even you're not thirsty. Kasi pag thirsty na kayo, ibig sabihin, may konting pagbawas na ng water reserve sa katawan.
1: Mm-hmm. Ayan na. At bukod po sa fiber and water, mga kaibigan, ay kinakailangan physically active din po kayo. Dapat meron kayong regular na pag-e-ehersisyo, mga kasama. Ano? Kasi ang pag-e-ehersisyo po ay nakakatulong yan upang maging madali ang atin pong pagbawas, ha? Yung pagdudumi po natin, mga kaibigan. Ito rin po ay binabawasan din ito yung presyon sa loob ng atin pong malaking bituka pag tayo po, mga kaibigan, ay nakakapag-ehersisyo ng regular. Kaya sa mga kababayan dyan, ng mga sedentary workers or halos hindi man lang makapag ehersisyo, kahit yung walking, mga kaibigan, the best exercise yan. Dahil na kung consistent, mga kasama, ano? So, dapat dalas-dalasan po natin ang atin pong pag-ehersisyo, mga kaibigan. Kasi nakakatulong yan na malaki para po maiwasan ang ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan. Ha? At huwag kalimutan, isabay po ninyo ang atin pong Santong Plus Gold. Dahil lang Santong Gold po natin, meron po yan siyang mga dietary fibers in capsule form, mga kaibigan, na nakakatulong para i-move ng maayos yung mga dumi sa atin pong malaking bituka. Sabayan nyo na rin ang atin pong premium D3, ano? Since yung vitamin D, especially yung vitamin D3, pinapalakas niyan yung wall ng colon po natin. At nakakatulong din yung VCO mismo na nasa premium D3 po natin. Nakakatulong para sa normal peristalsis ng atin pong colon. Kumbaga parang hindi mo na kinakailangan i-push ng husto yung dumi ninyo, mga kaibigan, para lang po lumabas, mga kasama. Ano? So yung VCO, nakakatulong yan. Yung gata nga ng nyug, Dok, ano? Pang ano yan, pang purga or pampadumi.
0: Lalo na kung may ganyan ng diverticulitis, ano, yung pag-inom ng kalahating basong fresh coconut milk, pwede nyo gawin every week, ano, para makatulong sa pagpapaganda ng movement ng inyong colon.
1: Ayun, ha? So, ayan ha, sa mga kababayan po natin, kung medyo tinatamad, ay inom po kayo mga kaibigan ng Premium D3. Huwag kaligtaan mga kaibigan, no? Na mag-take ng atin pong Premium D3. Sabayin nyo rin ng Vitamin C. Ilang Vitamin C, napakahalaga din yan para sa mga kalamnan. Especially sa atin pong muscle sa colon, mga kaibigan, ha? Ang ating pong Ultimate Trio, ay bili na yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar. Ganun na rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa lugar po ninyo.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan, Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Santon Gold, live testimony.
13: Ako ay si Rafael Herman, 59 years old, nakatira sa Purok Marigaya, Barangay Pagkupangkaw, Puerto Princesa City, Palawan. Nakaranas ako ng pamamaga at may bukol ang aking leg at masakit ang paglunok ko na may kasamang dugo ang aking plema. After ng isang linggong gamutan dito sa Yes to Health Clinic at pag-inom ko ng Santong Plus Gold at Santong Vitamin C, may malaking pagbabago sa aking leg. Lumambot na ang bukol at lumiit unti-unti ang pamamaga. Kaya tuloy-tuloy na ang pag-inom ko ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C.
14: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
1: Mga kabayan po natin na may iniinda na mga karamdaman sa kanilang pong pangangatawan, puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete health assessment. Mabigyan kayo ng mga dietary guidelines, modification of your diet para mas mabilis makarecover sa inyo pong mga karamdaman, mga kababayan. Yung iba kasi, Doc, nalilito na kung ano yung dapat nilang unahing gamutin. Kasi patong-patong yung mga sakit. Ano?
0: Ay, hindi natin na-realize na yung mga sakit, dugtong-dugtong lang yan. Ibig sabihin, may mga consequences. Nagsisimula sa simple, tapos pag napabayaan, lalala na ito. So, ang pamamaraan sa naturopathy, holistic, kinakailangan hindi lang isa ang titingnan natin. And majority ng mga problema ngayon, lifestyle-related. Ibig sabihin nun, yung mga diet natin, yung ating habits ng araw-araw, ang siyang nagko-contribute sa majority ng paglala ng karamdaman. So, pag kinorek mo yung mga, kumbaga sa butas partner, hindi ang ginagawa kasi ng iba, diba, nabutas yung bangka, kunwari lang, ano, analogy lang nyo, limas ka ng limas, mapapagod ka talaga, kalilimas. Pero kung ang gagawin mo, tapalan mo yung butas. Hindi ka na maglilimas, diba? Yun yung tinatawag na holistic healing. Hindi yung yung mga symptoms ang tinitreat natin, but yung cause, why mahina tayo, bakit tayo mayroong high blood. So yun yung way. So ang ginagawa namin sa clinic, ina-assess natin kung ano yung priority na ng isang pasyente using our health assessment protocol. Okay? Kaya punta po kayo, bisita kayo sa lahat ng ating mga wellness clinic.
1: Ayan ha. Sabot na po ang ating mga clinic na malapit sa lugar po ninyo mga kaibigan para bigyan po ng saktong kagamutan ang inyo pong mga karamdaman mga kabay. Ay, so may mga inquiries dyan, just text lang sa ating pong numero at ating pong text line 0969-609-6545.
4: Secret of Health Live Advice.
1: Meron pong nag-text dito, Doc, ano? Ang pag-inom ko ng Santong Plus Gold ay ilang beses po ba sa isang araw? Ang problema ko po kasi pag ginagalo ko po yung ulo ko ay parang nahihilo po ako. Yung mga binigay naman na gamot yung doktor, mga multivitamins. So pwede daw ba isabay, Doc, yung ang Santong Plus Gold?
0: Yes, maaaring may vertigo ka. Kasi yung vertigo, subjective yan sa movement.
1: Mm-hmm.
0: Okay? Kaya pakiramdam mo, umiikot yung paligid o ikaw ang umiikot.
1: Mm-hmm.
0: So, uminom po kayo ng Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day pag may ganyan kayong kondisyon. Sabayan nyo na ng premium D3 at vitamin C, yung tatlong yon. Kasi pag may vertigo ang isang tao, may kinalaman din yan. Depende yan, hindi ko alam yung inyong case, pero kung i-relate lang natin sa tenga, sa mga senses natin, yan ang most commonly may problema. Kaya binigyan ka ng multivitamin, especially dyan, mga B-complex, diba?
1: Mm-hmm.
0: So, pumunta rin kayo dun sa ating Yes to Health Clinic dahil meron silang mga specific na support na pwedeng ipayo sa inyo kung kayo may ganyang klase ng kondisyon.
1: Mm-hmm. Para maging maganda yung blood flow, normal blood circulation papunta sa brain area na kadalasan pag kulang na kulang yung oxygenated blood papunta sa ulo mga kaibigan, doon na nagkakaroon ng malfunction, ano? Yung ating pong ulo, mabilis mahilo and parang umiikot din yung paligid po mga kabayan ha. So mas maganda yan, mabigyan kayo ng complete health assessment. Punta kayo sa ating pong Yes to Health Clinic kung malapit-lapit kayo sa mga clinics po natin para mabigyan kayo ng saktong advices din mga kababayan ha. Okay, sa mga kasamahan po natin, ako, kulang na kulang ang ating pong oras. Napakabilis ng oras sa atin, Doc. Baka may pahabol ka na mensahe sa ating pong mga avid listeners.
0: So salamat po sa ating mga tagapakinig. Lagi nating isipin na ang karamdaman ay may solusyon unless kung hindi natin kumbaga sisimulan ngayon yung mga solusyon na yon, pwedeng lalala talaga. Kaya sa tulong ng natural na pamamaraan, mga produkto ng Yes to Health, nawa po makatulong ito. At yung mga information na ito, inyong tandaan lang dahil mali mo, minsan ay kailanganin po ninyo ito sa inyong sarili at sa inyong buong pamilya. Maraming salamat po at naway pakinggang muli sa susunod na mga araw. Ating palatuntunan, ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
1: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Hanggang sa muli mga kabayan, ito po yung likod, Sir Michelle Hinas. Pansamantala po magpapaalam, magkarinigan po muli tayo sa araw ng bukas sa ganitong oras dito rin po sa ating pong mga himpilan. Aming pong dalangin ang Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
4: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health. XFM time. It's 9 o'clock. Time check. Brought to you by Vision X Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw. Vision X Plus.
15: XFM.
16: XFM.

0: Ala uyon sa. Ate, pasabi na libog na. Naunsa naman. Asa, ha. Sige, proper adjustment time. Sige lang, makaya... Ako sa niyabrihan kadali, ha. Okay ra ko. Okay ra ko. Maayong gabi po sa tuang tenan. Welcome po sa tuang programa karong gabi una, ang putahe sa gabi. Yes po, ako ang inyong makaubang karong gabi una. Nagkasalimuan ko rin gamay. Ano man yun? Murag feeling na ako na ay mali sa kong pagkataon aning glasses. Dili ko niya ako, guys. Oh, nanghiram na lang ko kay. Wala, Jude. Ika, pareha may grado. Di na nako maklaro ang ugma. Aray! May bitaw, oy. May gabi po sa tuang tanan and welcome po sa tuang programa karong gabi una, ang putahe sa gabi. Inyo po makauban ng inyohang Disney Princess Bisaya version. Hangtod alas 11 po sa kagabi on. Ah, alam to kong sparring partner, oy. Wala man. Alam ko siya nagpakita sa kuwawi. Asa na ka to siya? Kung nakitaan nyo si Double BD, paliwag ko pakikuhit. Okay, dapat kabalo na siya sa among kuan ron. Kabalo siya sa amuang lakaw rong gabi una. Manglakaw mi ron, no? Magkuyog-kuyog ta ninyo, manaygon unya taod-taod. Pag-abot sa ko ang sparring partner. Ang inyohang Disney Princess po, inyohang madungol sa Tibuok XFM Stations, sa Visayas, and sa Mindanao. Ingon man po sa official radio station sa Radyo Amigo. Oy, may gabi iha, murag ang ato ang panahon karon medyo kuan naman no ka nang nararamdaman mo na ba ang lamig ng si tawag ana oy ang lamig ng simoy ng hangin. Tapos sa gabi sige na siya nga kanta gani. Simoy ng wa pod lagi. Oh, sige, mag-play na lang ta dilig anything kay para ma-feel pod ninyo ang kuan. Gabi, mangita ko diri ha. Unsa na ba karon? Mansari ninyo? Mansari siguro ninyo. Eh. Gabi tanaw na ako ni B kung maoba ni. Ay, uy. Ang ramdam nyo na ba? Ang lamig ng simoy ng hangin? Huh? Hello, happy to get BR. Wapan na nag-countdown. O, mag-countdown na ito. Happy to... Puhon. O, mag-countdown na ito kaya. I know it's already the seasons of love and gift-giving. Gamay na lang gid ko, OUB. Gamay na lang gid kayo itong... Kuan na gid ka ng Pasko na gyod. And kabalo ko nga medyo andam na gid ang mga bibi na ito karun. Nang andam na gyod in preparation for your upcoming mga inaanak na magkuan. Magsurang-surang puhon. Mga yuog pinaskuhan. Pero bitobi oy, o karong gabi oy na maghisgot kita, gihapon kita sa mga butang-butang na dili na unta dapat hisgutan. Pero ato gihapon siyang hisgutan kay ang mga butang na walay pulos, but niya natog pulos. Ang mga butang na dili na magamit, atong gamiton. Ang mga dili magamit, atong gamiton. Ang mga gugma ninyo ang iusik-usikan sa lain, atong i-recycle. Ala, charot! I-recycle na ito! Diba? Pwede naman siguro ingon, Ana. Uy, kuyogi ko ninyo ha, ang ato ang text line 0945. 0946. Wala, Jow! Grabing struggle, Jow. Dalaan na gito, ugma, Jow, ha? Sige lang, kami mag-provide na lang. Wala man ko kabalo nga need giday kay na ako to kay reklamador biya kay ko no. I never knew na need na ko ang imuhang laptop. So tomorrow, please bring it with you kay. Pasalimuang ang Disney Princess de Rido. Sige lang kay. Wala man ko kabalo nga ingon anak di ay. Ay, coming na rin ako ang himig na ako ang bebe. Bantay ka, ha? Dapat kaming naging ka, kahit kapaabot, suko ni mo doon.
1: Mabrito ka!
0: Binakog. Hinay-hinay lang, Double B, ha? Padulong na din ako ang sparring partner karong gabi una. Manaygon mi sa inyo, ha, mga balay, ha? Among ipost niya taod-taod ang GCash number na pwede ninyong tagaan sa inyohang... Oh, papremyo. Ang inyohang mga pamasko sa amo. Actually, din yung padulong sa amo, abi, ha? Kaning pamasko na mo karon or kaning pamasko para sa mga bibi, padulong niya sa mga street children and mga senior citizens nga nagpuyo sa kadalanan. As of the moment, naakit ay 970 pesos. Uy, salamat kayo. Salamat kayo sa mga naghatag ha. O, dako, jud kayo mig utang na loob ana sa inyo, habi. Super duper thank you.
1: Thank you!
0: Kaya inyo hagid mong gitagaan og chance nga makahatag pod o ka ng mga pinaskuan sa to ang mga bibi. Uy, magchismis ta para po sa to ang Sir Bibi question for tonight. Okay, tadi ajaw. Oh, Mona, Cinderella. O sige, ito tong number 0946 554. Wala dating number manggod na ko to gutaka mong ka Cinderella oi. 09 0945 443 5869. Ah, sorry. Sige na, ano man to. Libog talaga ako. Dami-dami kasi naka-open dyan. Sige lang. Lumaban ka dyan, Cinderella. Ang atong Sir Bibi question, karong gabi una, hatid ka na to sa mga produkto po sa Yes to Health. Particularmente po sa pampanindot sa inyuhang kagabion karon, kung panggabi ang inyuhang mga duty, ayaw kalimot binindot kayo magkape og Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Binindot kayo ng kape, trust me, super nindot kayo na siya ang kape, pampagaan gid na siya sa imuhang kinabuhi, ilabi na kung kapoy ka imuhang trabaho, o kaya nang nindot, gid kaayo na siya, biasan super nindot, gid kaayo. Tistingi, ganoon ninyo, tilaway, ganoon ninyo siya. Mapalit na ninyo siya sa mga suking Mercury Drug Store nationwide, available usab sa South Star Drug, available usab sa The Generics Pharmacy and Generica nationwide. Unsay una nimong ginakuot sa buntag? Pagmata sa buntag, naaman siguro kay kuoton, no? Na, kabalo dyan ko na. I know na adyo kay ginakuot sa sayo sa buntag ka ng masuko na lang kayo ng imuhang banner or imuhang asawa kay ang una ni mong ginakuot sa buntag dili. Dili ang iyang gina-expect. Lahi imong ginakuot sa mana. Ang tsaka na yung ginakuot sa buntag. I-text ko ha, 09. Alo na mo. Atura. Ay, asa dito dyan? Wait lang, B. Kadali lang gid kaayo, ha? O, muna ro, nagkapuliki. Nagid ang Disney Princess. Tempasa, B. O, napuliki. Ala, tempasa. O, isag ko, Andira, uy. Nagkapuliki na ang Disney Princess. Dots. Ah, matungi mo, hang ko, ah. Imong notepad, gaina. Nawala. Good to shoot. Ah, tura. Ay. Nada siya sa kuan, level 2. Oh. Mo din. Ito na, naghang na dyan. Kaya pa na ito ni. Nanaluuyan na kuan ni. Una. Wala ako kabantay pati akong cellphone ka bulo mo guys. Grabe ako ang kuan karong gabi una ay kanang. Grabe ang mga pagsuway sa kong kinabuhi rong gabi una. Daw naghang. Kira ni. Milisi. Naghang diri nga area of response. Okay na. Okay na nag. Tagluha gani akong tech. Ay, Diyos ko, Lord. Moni siya, kabalo mo, grabe akong struggle rong gabi una, no? Sa marang mag-minyo, nagid siguro taanig bonggang-bongga. Kuan, nabilin ako ang cellphone, nabilin ako ang glasses. No, nabilin pagid ako ang tab. Magkana nabilin, uy? Tao na lang. Kasi pwede ba ka-rescue di, habi? Ah, kapoy kiniyo na ani do. Oy, bitaw niya og si laban lang. Oh, laban lang lagi mag Papi Dave, ing ani ka gubot ako ang programa Papi Dave. Mo nang nag-leave ang isa atong birahon. Disco Lord. Ingani siya kaya gaw. O, yagaw, jug kaayon niya ka nang. Pero, I'm planning to ano ba? Baby taw ha, panubag mo din ha. Ang ato ang text line number 0945-443-5869. Akong paabuto na ko ang sparring partner ha. Asa naman to siya, oy. Oy, pwede po mo nga mag-react sa to ang live karong gabi una, B. Naka-live mo ninyong makita sa itong official Facebook page. I-search lamang po ang XFM Bukidnon. Og ingon man sa XFM Davao Katropa Digital. Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment and sa Tibuok official Facebook page sa Radyo Amigo. May gabi po kay Mommy Josefina Tinambunan, kay Mommy Jacqueline Lavis.
1: Thank you.
0: May gabi, Mami, diya sa Hong Kong. Thank you so much, Rudmi, ha nga. Always ka nga nagakuyog sa to ang programa matag gabi. Junlin Rans!
1: Thank you!
0: Thank you, good guy, Junlin Rans. May gabi, diha si Ma'am Gloria Malala Apelo.
1: Thank you!
0: Si Friends, MGN. May gabi, diha si Ma'am Gloria, diha sa May Bayugan City.
1: Thank you!
0: Si Glendel Dasilio, all the way from, mani, imuhang lugar, ma'am. Si Glendel Dasilio of and also Dasilio family. Thank you kaayo, bebe. Salamat sa inyong pagpaminaw. Haya, gogi ni Ron. Himig ng Pasko. Dugi kay ko, double B. Drag poods. Ang mind ni mo, sunod na layo. Wala, isip. Goni, mami. Sige lang, mi. Ganahan, bigay ko adto. James Dexter. Oy, himala! Nag-change lagi kag pangalan, friend. How come? Diba? Alam nga na nag-change-change lugar kag pangalan. Diba kuan man to? Nagkuan na lagi ka karo. Nag-reveal na lagi kasi mo ang full name. Dugay naman siya na mugnaw. Pila ka years naming labay. Oy! Kasi pasabot ni mo, ano, friend. Kanibito si James Dexter. Kaniga, amot lang kung minute na ba rin si James Dexter Reyes amatong ha. Pero ang kapagkabalo na ako, ano single pagyapon niya ang tagaroon. O yung kapo, kaya rin siyang lucky. Ay, charot. Musta, musta imo, okay pa color. Yes, mami, super okay pa gid kaayo. Kani oh, yung gipa, kani akong gisuot karon. Mo ni siya, mami. Oh, buhi pa kay ang bracelet ni imong gihatag sa ko. Thank you, mami.
1: Thank you.
0: Hello sexy host, happy. Oh, may gabi imo, Ma'am Ann Abapo.
1: Thank you.
0: Salamat kay si Ma'am Ann Abapo og si Mommy Jacqueline Labis. Sila isa sa sila sa mga naghatag sa atua og pamasko para sa mga bibi nato aron makatabang sa to ang mga street children og mga senior citizens nga naas kadalanan nagpuyo. May gabi po diya sa inyo ha, na magduda man taan ng kuoton sa buntag, uy. daghan ba yun? Oh. Sige, mommy ha. Watching and listening from North Cotabato, idol ang ganda mo. Uy, si apo ni Maki mas, unsa ni? Maki mas lamama. May gabi hindi ha. Dili mang good, uy. Kung alam mo, hindi ka nang, natural lang mo rin siya nga naong intawon. Naunsa po di ay ka, oy. Oy, pwede ko niyong tawagan ha sa tuang number karong gabi una. Dabi akong i-flash ang tuang number kay mo. Dawat nagugkuog tawag para mo tubag sa tuang Sir BB question for tonight. Pwede na kang mo tawag, ni. This is crazy. Wala pa tayo kung ano ni Jow? Wala pa tayo, what ka nakahimo, ano ko ano? Oh, ka na maraga. Ito ang intro. Tawag na 0945-443-5869. Nanglampas na niya kung kuan. Sige, unyan na lang pagbalik na itong umanawag ha. Atong ibalik yapo na ito ang number 0945-443-5869. Mo ka na siya ang numero na pwede ninyong tawagan unya taod-taod para sa ito ang... Maybe. Kung ganahan kang mutubag sa to ang Sir BB question, pinaagi po sa pagtawag, pwede, gid kayo niya taod-taod. Sa pagbalik po sa to ang programa, but meanwhile, ato sang kumusta ko ng ato ang mga BB karoon. Ginaasa ilang mga tagsatag sa kapanimalay nga naglalis. Anong galalis man mo, oy? O nga nun, sige mo maglalis din, ha? Simple lang, bi ang mga mag-asawa nga sige glalis, kulang sa pagmahal. Sakto sa pagmahal pero kulang sa panahon. Ano man, nganong kulang man na sila sa panahon? Kay every time na muhangyo si Mr. or si Mrs., kapoy daw ang lawas. Unsay buhaton bi kung kapoy permanente ang lawas na atay Turbo Man Enhancer. Kini ato ang Turbo Man Enhancer designed ni sa both pang lalaki or pang babae. Although ang pangalan niya is Turbo Man Enhancer pero designed ni siya sa both Oh, sa both na ha. Both girls and boys nga kulang sa kusog o dili makahatag og satisfaction sa ilang mga partner. Importante yun na kanang mahatag yun na nimo kay kung mag-overthink ng imuhang partner, mas malala. Muna ang para po mas masaya ang pagsasama, ayaw kalimot sa pag-inom sa Turbo Men Enhancer.
2: Turbo user, atong paminawan.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugod ako sa Turbo sa Exipin, ipalit na yun ko. Bisan 30 pa kape ng akong edad. Matay, hinay naman. Alawan ko sa kuncheck. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa din.
2: Turbo, gamit ako ni 30 minutes o sa maglabing-labing kaunisis. Siguradong mas mulami at muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
4: Dahil na ako'y excited na discovery, pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nag-inanglan, anak pre, oy!
4: Storya, eh! Play me, pre! Nadunggan ako ni sa radyo, pang long lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa din na? Turbo lang na imbawan ko na astig o pang long-lasting.
4: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
5: Wala o halagid ka, peoy. Karoon pa ka na ay balong. Turbo lang ang malakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o plavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang o boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
7: Turbo. Wagas. Ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: Pasko.
1: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka to eh, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat gusto kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
4: Lami na kung kung saan ang kupi, Santon Coffee Mix kay sa unang mga kupi. At doon sa kung tiyan, doon nagkwagwa na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santon Magabi, buntag na po. Walay halang yung kutukuto. Salamat gani ko na nakadungog ko ni sa doktor sa yes ko. Na panun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, sa puro banana, mangkilam.
3: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako nimo katropa, hangita ka o healthy na kape. Kape niya di nakanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na adunay mangosteen, tapunggay, o soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Vision Next, daghan ang natabangan.
5: Pero may good, gamuta-muta akong matanga daw, sore eyes ko pero may. Abil ako sore eyes dito kay murag lahi, ragag 5 months sa manway, undang, o muta-muta akong mata. Mauto, dito maran akong pas-pas ang Vision X Plus Capsule. Nakaluyan, o naulian good ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus Capsule. Ako si Annabelle Maslon, 28, taga Cotabato.
2: Vision X, play ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
3: Premium D3 User.
6: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, naluyang kay Kusay, magsige umduka ko sa klase. Ligyo day lalim, habang ga eskwela ka. Katrabaho, put kang sukad, nadonggan ako. Ang premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon, di man dayong ko premium D3. Di nagoy ko, ba't iunog kapoy. Kadamantan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Di presa una, luspag kay ko ba? The best good ang premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-premium D3.
3: Gel capsule nga makahatag og instant energy tungod adto na kinitaas nga medium chain triglycerides nga kumusulod sa lawas o diretso sa atay o mahimong instant nga kusog.

0: Plus Herbal Soap. Sumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung antas.
1: Santin Plus Herbal Soap.
2: Hindi na!
1: Santin Plus Herbal Soap.
3: Hala, ngano ni? Bago pagani ko ng pagas, wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
4: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
3: Uy bay, nganong diriman ka magpagas, perme?
4: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o solid pa ang imong road trip.
3: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog, wala'y problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
5: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
6: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Elyon Shell Mobility Station.

0: susunod na programa ay rated SPG. Sakit. Oh. Pero giganahan.
1: Andam na ba mo sa kagabi, gapuno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, unsa't isip ko, ito pare.
1: Kalibog.
3: Wala, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
1: Huwag kamalanding istorya.
4: Ganda ng pagka-pink.
5: I like pink too.
4: Pwede nga mga sin?
5: Pwede.
4: Huwag mo lang didiinan.
1: Ani ana ang pinakainit na programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingon kay Baumi nga mauni ang imong ipangita. Mga istorya dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa Liking Kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Puntahe Confession.

0: exciting.
1: Practice na gayto. Mo ba? Double B. May ganit kay na.
2: Yes.
1: Oh, pinarens Birano na dayon tingi. Wala na practice na. Hi B, welcome back sa toang programa karong gabi una. Hatod po kay nato sa toang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Yeah. Kapag kapo kapya nga atong istoryahan, binya gusto niyo nga mugaan ang inyong kagabion. Sa kakapoy, sa inyong trabaho, Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Mapalit po ka na siya sa mga suking Mercury Drug Stores nationwide, South Star Drug, The Generics Pharmacy, and Generica Nationwide.
2: Kanang pandemic, kanang nagturbo. Kaya pag humanog turbo, kay, siyempre, tungod kay kuan kapuyon magina, so mangapi sila og
1: Santon Gold Coffee Mix. Kana. Ang atong numero gihapon ba na pwede ninyong tawagan karong gabi una para po sa tuang kalingawan langod karoon. 0945-443-5869. Oy, may gabi ikang Armand, ha?
3: Thank you!
1: Salamat kayo, Armand. Ana siya nga ginakuot-kuot doon ni ang yahang bulsa na all.
2: Ako, okay. Akong kuot-kuot doon kay ilong.
1: Sa buntag. Sa'yo sa buntag. Ako, ang una gina akong buhat sa tinuod lang double B, hindi man singon pagpasaan sa kong sariling bangko. Charot. Ang una gina akong ginabuhat sa buntag, nag-pray sa Jud ko. Siyempre, magpasalamat ko nga, nakamata pa ko, diba? Pero ang pinakauna na akong ginakuot sa buntag, ang akong cellphone. Siyempre, magtanotag na, nagkuan, na abay nag-message, na abay nag-chat, na abay nag-good morning. Pero what, man, batang balik. Ang first gikuot, ma'am princess, ang cellphone nakalimtan sa bulsa kay nahubog kay gibiyaan sa uyob.
2: Nalong mamiya man lagi.
1: Oh, ni si Texter 7897. Sige lang, oy.
2: Sige lang.
1: Sige lang. So, okay
2: lang. Ano, magina sila, girl. Mambiya, magina sila.
1: Wala, mo man na iyahang ilahang ko ang papel sa kinabuhi nato.
2: Managingon nga. Ang person nga mabot sa imo, it's either to give you a lesson or
1: to leave you more. To leave you more. Tulo na siya kabuok. To give you a reason. To give you a lesson. To love you more and to leave you more. Sa mukha, oy.
2: Never again.
1: Never again. Never enough. Cinderella, this is Lala Move. Alo, uy, ha? At your service, asa dapit inyo kay Kwao na ko, hatod na ko diha sa imong station, XFM Bukidnon. Gikan ni Eric Ranili. Ranili? Ha? Sa may mong ihatod? Darimi sa may kuan. Nami diri sa may, darimi sa may taas sa Tala-Tala Building, Carbajal Street. O, yes. Kung muani ka diri at bang lang migamay sa Novo.
2: Na amin sa na, basig pamainit na.
1: Munay with peanut butter.
2: Wow!
1: Yung kalami, ano, Eric Ranili, oy, ka nang ma-excited man sa taan ng imuhang ipadala. Diribigay ato ng kit-kiton.
2: Kana.
1: O, oy, manay, good man sa inyo karong gabi una, ha?
2: Yes.
1: Ato ang, unsa man ang ato ang first song karon double B.
2: Maligaya Pasko.
1: Ah, sige, tanaw na to, ha? Maligayang Pasko.
2: Pasko by Shakol.
1: Okay. Sige.
2: Siyempre, mga katropa, no? Manaygon me para, manaygon me sa inyo. O, sa katulang na yung mga evil nga, na yung mga Gcash, mga sobra-sobra.
1: Yes.
2: Manaygon me kay para itong i, kung ano, itong i, reach out ang ato ang mga street ng mga karamitang mga persons nga nana sa mga streets.
1: Mm-mm.
2: Like mga senior citizen nga gipasagda na sa ilang mga kuan nga magsige nalag pangayo.
1: Gani. No?
2: Mga hey. Bata nga wa pasukan kakaon og lambi nga
1: Nga sikinjoy.
2: Sikinjoy.
1: Ako si Ansag, di na sila mamiya kay biyaan pod na sila. Si Maan ba kay...
4: Ma, please!
1: Oh, si Ann. Sige lang na. Sige lang kaya. Akita manggod. Ang atong manggod, Ma'am Ann, is kung biyaan ta, di po damamiya. Sagdiin na sila. Ang karma, ilahabit na.
2: Ano
1: na?
2: Let the karma... Kuan.
1: Let the karma begin.
2: Muna yun lang nga. The vengeance is mine.
1: Yes. Ikaw muna ngayon. Bukas na lang kita mamahalin. Ala? Oh, binagid ka, ayun na. Oy. Dobby, ang ito ang first track for tonight. Ang ay, BB Jow, paliw ko po sa ito ang Gcash.
2: Sige.
1: 5 piso 20 maski pila ra nga amount basta gikan sa inyo ang kasing-kasing.
2: Yes.
1: Dako na kay kanang pasalamat na mo sa inyo ha tungod kay makatabang na ginasa to ang mga street children nga wala pa gid nakatilaw og Chicken Joy o sa mga street children or sa mga senior og sa mga senior citizens nato ginaa karon sa kadalanan o dako kay ni siyang tabang sa ilahag yon. Dobi kung mo under ba ni siya dobi. Ako sang i
2: sige.
1: Bibi Jow, ni set this up please. Kahit hindi siya nag-a-under Bibi Jow, hindi ko siya madinig-dine.
2: So andam-andam ang inyong kuan no, pasensya lang ninyo among tingog.
1: Goni.
2: Kuan man siya ka na original.
1: Sige, ikaw sa...
2: Dili ni AI, ha?
1: Dili ni AI. Amo, ano yung original na tingog mo sa AI mo? Sige. Sige. Ay, sagot. Di mo siguro niya siya mauno. Kanina lang. Mo day to. Sige.
2: Mo to siya.
1: Ready na ka, Double Bay?
2: Ako yung ready.
1: Mo ba ni?
2: Mo na.
1: Wala na, sukot naghang.
2: Matuyok na siya, matuyok. Happy
1: birthday. Sige. Sukot na siya naghang, baby siya. Pero, kaya makita niyo mo, Double B?
2: Okay, larga.
1: Sige, OIB, among first song. Para sa mong pagpanay, good.
2: Naitayo mo na ba ang Christmas tree?
1: Yes!
2: Dalo ko na ba sa na anak mong mara?
1: Lohan, ano all?
2: Naitayo na ba ang panon? Sa kasyong ito, hindi ka ba ng hagahon? Sa pagkakataong ito, kami
1: di naman ang babati. Di mo sa ngayon? Ikaw, balad niya. Wala ni Silas the movie. Talagang ang aming tambol, gitara, at buong barkada. Pasko. Manananana inyo. Maligayang Pasko.
2: At maligong
1: bagong taon sa inyo. Mayabag.
2: Ilisa na tumayin yung set.
1: Palayong gamay. May bili ko na daman ng damit na bago. Aginado ka na ba sa nidong at ninang mo? Ang tambol na lata. Bumil! Nuwa mo niya niyo ay!
2: Nagbukod na
1: ta. Ano kami o? Pasko na sinta ko rin.
2: Pasko na sinta ko. Kasi nag-request.
1: Si Ann. Ako si Ann. Sorry na, God. Sige. Pasko na. Sinta ko.
2: Pila man na itong kuwanan eh.
1: Bibi Jan, nabutan niyo mo itong Gcash number. Paliyaw ko.
2: Pila itong TF.
1: Kaya mukat ni Midri Ann.
2: Sorry guys. Nay, akong hangyo no, sa Yes to Health nga mag-invento sila o vitamins para sa tingong.
1: Oh, yes, please!
2: Sa mga nakadungog sa tuwang mga Yes to Health karon.
1: Mogini among need. Need kayo na mo o ka ng mag-invento si Doc Remelito o food supplement na pampagwapo ang tingong.
2: Sa tingong.
1: Okay, akaning isa na invento din niya, ato ang Santon Gold Herbal Tea. Pampawala na siya sa mga pagaw-pagaw. Pero para sa mga parehas na mong dili gifted, need na mo o pampagwapo. Dobe. Sige na. Uy, ang atong bibijaw! Paliw ko sa Gcash number sa to ang Live B. Mudawat miyo, masking pila nga ay nag-log today siya. Tura, ang atong Gcash number hanga, pwede ninyong padalaan sa inyo ang mga, sa tawag ganyan na Double B kayo na naigon man me.
2: Padalaan sa inyong mga ihulog na pinaskuhan.
1: Oo, pinaskuhan. Kasayo ba ninyo mamasko, Cinderella? 0936-881-9124.
2: Yes.
1: Pabalikan ha, ito ang Gcash number is 0936-881-9124 under the name of Jonah P. Ako na.
2: Si Jonah P.
1: Jonah.
0: Mapri.
1: Si Jonah. Dobe. Ito na ni i-play Double B.
2: Isa naman na siya.
1: Pasko na.
2: Pasko na sinta ko. Ay, wow. Sinta ko ni si Ma'am Ann.
1: Na all. Pwede ba sinin niya? Agay niyo. Ulawan eh. Ay! Napay ads. Discolored free. Sabi-sabi, usaw pa ni pagkuana. Ako sa ning ikuana, Bobby, kay lain kayo, mga dungog nila ang mga...
2: Madungog nila ang
1: mga dili maayuhon.
2: Among gamit, ala, kay Brave. Brave nga browser. Ilak.
1: Sige. Double B, kaya na ni mo. Okay. Palakpakan,
2: para
1: guys.
2: Parang ikang... Han, ang bapo?
1: Alam, nabi ka ng kantahan man.
2: Sa Singapore?
1: Alam, oy. Dilanta mo, piyok.
2: Pas.
1: Kunang. Sinta ko. Ay, wala pa di ay. Wala pa. Sorry.
2: Ay, bebe. Kusgi ka may akong kwandari, bebe. Monitor.
1: Ah, sige, be. Ay, saha.
2: Di na ko ma...
1: Di ko matansya?
2: O, di na ko matansya. Medyo...
1: O, pana.
2: Wala.
1: Pana.
2: Okay.
1: Pana?
2: O, langgahe.
1: Saro.
2: Wala ikaw niya, ikaw niya, wala ikaw.
1: Wala ikaw, wala pa yung echo. Apa na mo na discover. Kapit na double bay, kabala ka. Sige, ready.
2: Atod ka na to sa...
1: Santan Plus Herbal Soap. Wala pa. Excited na kita, oy.

0: Lord ang pagtitingin na tunay. Galing nga sana. Tanong mo na ito, Libby. Makuwag ito ba? Hindi na rin sila mga tagong...
1: Masay key, ano?
0: Ha?
1: Masay key.
0: Ay, tarong... Ah, sige. Ato na lang din ko ano. Anaon na lang na ito. Kaya para mas makuha na ito ang key, taas ang imuhang no, taas.
1: Okay. Kuhaan man ko.
0: Mani, uwe.
1: Okay, pasinsya kayo, mama na. Sorry kayo.
0: Sorry kayo.
1: Kinala na mo, ikuhaan para... para
0: amang itunog.
1: Matagaan o kuhaan.
0: Mga nangyong itunog kayo.
1: Oo, matagaan o kuhaan ang isang nga lang yung
0: kanan. Kanang kinabuhi.
1: Oo. Mani, uwe. Matagagos din siya.
0: Akani. Palapaka. Para ganahan ba ito mga tawin, na?
1: Pasko na, sinta ko.

0: nakaluha ko kung sinsiliw. Alam mo. Naalaw tayo maghatag kung sinsiliw ha. Among GCash number 0936-881-9124. Hatag mo niyo ha. Kaya parang nisito ang mga street children.
1: Mawawala ka.

0: No, may mga pinabitay.
1: Ay, salamat. Ay. Salamat. Okay lang ba to?
0: Okay lang kayo. Oy, ganang nga. Ay, makalimot. Kaniya mo ang pagpanaigon ka ron. Bahala gyabag niya. Actually, nagpapakatotoo lang po kami sa aming mga nararamdaman.
1: Yes.
0: Bali, ang mitabuan hindi kung maghatag mo sa mga GCash piso, 5, any amount, ngikan sa iyong kasing-kasing.
1: Yes.
0: O, dako na kayo na siyang tabang B para makahatag ta o makapakaon ta sa to ang mga street children. Og mga kaning gitawag na mga senior citizens nga naa karon nagpuyo sa mga kadalanan. Atong bali ko nang ato ang GCash number ha, mas na solemn kita kalit
1: no. No.
0: 0936-881-9124. To bali ko lang ginato ang GCash number ha, 0936-881-9124. Salamat lang sa mga maghatag ha. Any amount.
1: Shout out din sa itong 11 million viewers.
0: Yep. Ang sesyon na itong kantahon, Double P.
1: Dahil basing na nag-request din ha.
0: Kanina lang.
1: Isama ni Dina.
0: Nung
1: sa DI mo.
0: Nung sa DI.
1: Ako si Ann.
0: Wala lang.
1: Tawang-tawang. Nag-GCash na po si Ann. Oh my God.
0: See? Nabi.
1: Nag-GCash na po no.
0: Ha, Danjikas na.
1: Danjikas na kuno. Ay, salamat kayo, Miss Ana.
0: Kalagabiin na gid ni ba? Sa taan. Wait lang ha, ato sa ning i-move gamay.
1: Sige lang, mahal makindalar po.
0: Basin nga, kamong duha diha, basin ganahan mo join, di ba?
1: Bye pa.
0: Sige lang mo niya, Kamalo ka na yung double B? Ay, kung naman eh, Ay, kamalo ka na double B? I think kamalo ka na eh.
1: Saan na siya? Sa title.
0: Sana ngayong Pasko.
1: Sige, love the heck. Para sa tong mga nanay nga nasa mga streets, para sa tong mga kabataan nga gusto na ito ipatila, no? Para ni Sayla, hulog na mo. Atong GCash din na. Pasko na naman. Ngunit wala ka na.
0: Alo, agay!
1: Hanggang kailan kaya ako maghihintay sa'yo? Bakit nga naman? Kailangan lumisan ka.
0: Agay!
1: Tarihan ko lang ay mapapiling ka.

0: pinipili kita kong kanta ba? Makasama ka.
1: Abi ba na kung nagpupuna si Dubro?
0: Sa araw ng Pasko.
1: Si manager, abi ba na kung nagpupuna si Double B?
0: Magmove on pa na ulit.
1: Pwede magmove on.
0: O kani, Double B, kabalo ka ani. Medley din siya, medley.
1: Ay, kumuna na kayo na.
0: Sige lang. Pasko na, sinta ko.
1: Hanap ko siya.
0: Ay, sana all! Bakit nagtatampo? Kinsa?
1: Nilisan niya ako.
0: Si Kinsa.
1: Wala
0: ka.
1: Ang piling mo,
0: niya sinta. Ay!
1: Paano ang akong Pasko?
0: Bisaya version.

0: Good luck na nagkaratong viewers. Kung mawawala ka. Ay, huwag mang hinaway sa mong tingog, ha? Sabihin ko sinta.
1: Sir, ano? 11 may masendo
0: niyo? Paano ang Pasko? Gcash na toon sa gani.
1: 09-36-881-9124.

0: na muna na lang kutong-utong, ha?
1: Oh, ay, mo na, ginagukod-gukod ka.
0: Suyuan at galak.
1: Mura mo pwede ka, Juan, oy. Songbird?
0: Songbird? Songhits?

0: kami sa Power Dining.
1: Sinta!
2: Ang sindong! Ba? Matay sa kita yakong tilaok, boy.
3: Hapdos sige kay ni.
2: Hapdos sige kong tilaok.
3: Hapdos sige po minaw.
2: Gani, sakit na kaya kong dughando.
4: Ba?
2: Uy, basing ganahan mo maghatag diha og GCash bitaw ha para sa to ang mga katropang mga street children's nato og mga senior citizens nga naas kadalanan. 0936 9 ay wait lang balik. Ang atong GCash number is 0936-881-9124. Yes. Naay mga komento diha, Double B?
4: Oh, naay mga komento dire.
2: Pansina na, B. Ikaw daw ang basa diha, Double B. Oh,
4: ingon dire ni kuan agoy lumisan nga naman. Naalala kaya niya ako nang nangutang na, na nangutang na ako ba?
2: Sana.
4: Si ako si An. Oy, mga utangan, paminawa taon ninyo, maluoy mo.
2: Hmm, maluoy taon mo.
4: Sada man itingok si Ma'am Cinderella ba? Murag kuan, huwag na po na kayo. Murag ice.
2: Kisa na?
4: Si ako si An, gya po. Si Junelo, pagka tayo, nakaulan na ba diha?
2: Oh,
4: ay, walay support ha. Walay support.
2: To you, happy birthday to you. Happy birthday, Boss Chow. Walang
4: okay.
2: Request ko katropang Cinderella bilang go sa prisuhan, diri sa prisuhan, gikan kang Renelli. Unsa man imong request, B? Sige, kami mo kanta na.
4: Paskong binilanggo na.
2: Paskong binilanggo. Kabalo ka ani?
4: Sige,
2: wait lang ha. Lo na di ka din ha. Unsa ani mo paghatod sa ko? Yung ka magpalala move ka. Okay na. Pero pag amping mo diha ha, asa man mo dapit kay try na to. Bibi Pasko na di ay Pasko na sinta ko nindot Cinderella Buti mo, Arman. Uy, kung gusto mo nga mas munod pag inyo ang tingog, ha, labi nagpagaw-pagaw mo, inuman ninyo ni ito ang Santon Gold Herbal Tea.
4: Yes.
2: O, pwede, di man ko na mo maabot, maabot ni Double B.
4: Haman din na.
2: Ayun, no. Hindi mo maabot kasi long distance, eh. Kabila. Sige, isa pa. Tabuta. Patas igamay.
4: Kani?
2: O, kana. Wala siya. Malagig. Saan ito mani nga?
4: Okay.
2: Di man ko ito si Spider-Man. Moni siya, biha. Santon Gold Herbal Tea. Papawala niya siya sa mga pagaw-pagaw. Labi na sa mga nagatrabaho sa call center or anything, any types of jobs na nag-require o inyuhang bosses nga dapat tinaw. Kani dapat ang inyuhang ginaino. Mga ito ang Santon Gold Herbal Tea. Pwede po na siya sa mga depressed kaya naa siya'y anti-depressant.
4: Siya ay malunggay, turmeric, o cinnamon bar.
2: Kung limbawa, B, nga wala na yung stock sana sa pharmacy, pwede mo ninyong i-contact sa XFM Bukidnon. Willing me nga mag-deliver niya sa inyohang doorstep. All over Bukidnon. Charot,
4: yes.
2: All over Bukidnon. Mula jog, barato ang gasolina ron. Sige lang, magpatabang lang ito sa El Ilion Shell Mobility Station.
4: No problem.
2: Unsa to? Pasko sa
4: binilang
2: ko. Gani? Mani?
4: Kato-kato. Muna to.
2: Mani? Magsurban? Love song ni?
4: Mi murag. Simi love song.
2: Sige, try na to.
4: Sige nga.
2: Sige.
4: Para ni sa mga ikso na to, no? Mga katropa na to nga. Naa sa kuan? Mga
2: prisuhan ka
4: ron.
2: Sige lang. Naay mga reason sa ang tanan. Laban lang kita diha.
4: Correct.
2: Itla. Galod pa mani. Dahil lang ha. Kaya pa yung mga ads mga gawin kayo gamon yung palutsun kay wala ba ni sila namayad na mo? Wala ni sila namayad sa mo so.
4: Ribet bayad eh.
2: Kuratahan tang manager yun napay isang sige Double B ikaw na yung pala ha
4: kabalo mo ka
2: ni nilong kabaloan ni ay oh

0: semua katropa nato nga na adya karon sa likod sa kani mga rehas. Merry Christmas ng gihapon o kayo lagi gawala sa paglaom. There's always a rainbow after the rain. Sorry bibiha ko an nakanta sa Pasko Christmas in your heart. Ah, tarong di aram arm. Bababi, chika sa double bibi.
1: Kainom-dom sabta sa
0: ha?
1: Uy, uy, para ba ko kabayan sa dayong?
0: Ala! Sige lang eh, nagkaon. Ay, no, itlang mo. Nagkaon mo mong mani ha?
1: Magkaya na lang dyan ko, anis dayong. Daghan ta ni Ron.
0: Sige, so may request be.
1: Natapit sing kaming Biden, di ay hinaot paunta.
0: Mo ba? Uy, uy, thank you kay sa mga naghanta. Parang pa-update ko, Bibi John. Ay, nasa kuwang cellphone ni Bibi John. Perma daw ko.
1: Not a pledges in coming months. So,
0: double B. Perma ko sa cellphone ni Bibi John, be.
1: Ah, okay, okay, okay.
0: Double B, tingnan natin. Nagindi, oy.
1: So, no, alam niya itong mga daghan sobra-sobra din. No, kabalo medyo ko nga na yung mga sobra-sobra. So atong ko anon atong gahinan po ng atong mga igsuon nga wala gyud kanang wa gyud kakahimo ba no, so ayon ninyo ihikaw kay kanang piso-piso 55 GSGs 20 sa mo tagdag 100 200 1000 dako kay nagkahimuan nga madayon ang atoang million Shell Mobility Station, no? So, ato ni i-kuan, ato ni i- unsa ni, kanang tabangan na to, atong suportaran, para ay mong kabalaka kay Delinicious Kama. So, every unsa man atong kuan ni, so, pwede na may pakita sa inyo ang mga resibo sa kununsay atong ipamalit para nga i-audit ninyo, no? Katong mga nag-send din na, ma-audit ninyo.
0: Uy, salamat kaayo na atay 200 pesos.
2: Thank you.
0: Ang nabot kika niya tani kay Ma'am Ann Bapo.
1: Oh yes.
0: Ma'am Ann, salamat kaayo Ma'am Ann. Ay magkabala ka kani amo pagpanaygon dili na siya daily ha. Kada Domingo lang gid mo ni buhaton ni Double B kay maoro man gid ang ihang free time pod. Or usahay kung naa siya dinhi aka nang dili siya weekend. Malipay pud ko pero sabto na to nga si Double B busy gid kaayo pod sa El Ilion Shell Mobility Station.
1: Yes.
0: No, pero kada Domingo I hope nga makakumit ka sa mo Double B nga makauban ka na ko every Sunday.
1: Yes,
0: o para po sa itong mga katropa, ilabi na sa mga street children and mga senior citizens nga need good nila po ang atuang guidance naman sa mukha. Need nila ang atuang ka ng tabang po.
1: At least ma-feel po nila nga give love on Christmas Day.
0: Yes.
2: Thank you!
0: Mananaw itong diribi yun sa mga pwede na itong kantahon pag-diribi. Kabalo ka, ani? Hemeg?
1: Kana nindot na siya.
0: Sige. Palipasin lang muna natin ining ano ine. Wait lang ha.
1: Murag, okay na siya. Tuloy-tuloy
0: okay,
1: na yan.
0: Tuloy-tuloy na pala ini. Sorry naman. Malukan eh.
1: By Upwiking Society.
0: Loy, makaremember pa siya sa mga unang panahon, oy. Amurag mo naman ni ganina Double B. Okay na lang, oh. Kani. Okay. Sige na. Kaya, amo nang i-click ng isa.
1: Tama na siya.
0: Isa, kay naniaging okay. Kuan. Jatot.
1: May kuan na.
0: Naniaging. Sige na. Nagsalimu ang paniamong computer ko.
1: Okay,
0: pero ugmaan
1: eh. Okay, nag-turbo ang natin, ha?
0: Lagi? Lagi mang kuning ni gawas, diba? Sige lang, ha? Nagsalimu ang paniamong. Ugma lang mo sa amo. Bantay mo. Okay. Mura ka si kananta ni Jose Marie Chan ka
1: rin. Larga eh.
0: Hindi ko pabaluan yung Double B. Ay, Moni. Ikaw ang boy. Ako ang girl.
1: Pwede kayo.
0: Sige. Palakpaki po, boys. Go.
1: Whenever I see girls,

0: Sanya all.
1: Anong Gcash?
0: 0936? Naman, oy. Oo.
1: 881-9124.
0: Ay, nasilip na si Jose Marichan. Sabi na sa ayo. Pwedeng silip na gandiri sa tuwa kaya... nagpiting silip-silip na gandiri. Tanaw na to ha. Nisilip na gid og, ipasilip gid nila ba. Basta ha, ang to ang modawat mi piso, 5, any amount. Ah, sana all receipt. Mura magalimango. To ano man siya. Bakit kayo? 0936-881-9124. Mudawat mig piso, mudawat mig 5, 20.
1: Yes.
0: Any amount, basta gikan lang po sa imong kasing-kasing. Dili ni padulong sa amo ang money, ha? Kalinga money is dito ni padulong sa to ang mga street children and mga senior citizens nga nagpuyo sa kadalanan.
1: Yes.
0: Ang ato ang, yes. Ang ato, ay, ikaw yung pag-mat, ano WBB? 970 plus 200.
1: 970
0: plus 200 pesos.
1: 1,000
0: bulok mat.
1: 170.
0: Oy, thank you so much.
2: Thank you.
0: 1,000 ha? 1,170 pesos.
2: Thank you.
0: Salamat kayo sa mga naghatag. Grabe no. Again, itong balikon ha to ang GCash number 0936-881-9124.
1: One pa lang ni siya, no? September pa lang.
0: September pa
1: October.
0: Last song siguro ta Double B, no?
1: Sige.
0: Say maayoan.
1: Para, kuha na ta?
0: Kani? Kuhapon ni?
1: Bibo na siya, bibo.
0: Kani. Ato sa nang ikuan gamay, kay murag kuan pabaya ni. Wala man. May gani kay wala. Sige. Ayosa. Sa ha, ako sa nang skip ha. There you go. Sige.
3: Yan dyan, karaoke.
0: Nya! May wala na.
1: Sa mga baog ilok din na naman ay sabon diri ha? Atog na to sa Sancton Herbal Soap.
0: Da. Double B, go hit. Kamalong ka, ni? La, la, la, la, la, la. Wala, nasog di, sorry.

ang bili ng regalo pang handa sa lahat ng gastos. Halos sobrang lahat kung may Christmas bonus. Kaya't

0: Ring darating ang Kapasko, ha?
1: Yeah!
0: Parang may tingog ko mamaklaseng pa ka!
1: Ang Christmas bonus!
0: Ating inaasahan!

0: kaya ibigay, what na paitigo ang aming Christmas bonus nang maging maligaya tayong lahat sa araw ng Pasko.
1: Kaya't ibigay
0: na. Kaya't ibigay mo na.
1: Igiling mo na.
0: Undangan na yes. Eh. Oh, sakit kasi til. Sakit kasi til ako mag-klase pa kung madugod.
1: Ako napaka-bisita uma.
0: Gani, dili yun anyway, pwede nga.
1: Oh, dili na mo eh. Dili. Kabalo mo mga katropa, dili na mo pwede pungan ang mo ang pwede na mo ihatag sa inyo ha.
0: Yes.
1: Para lang gyud nga ma satisfy mo para po sa ato ang mga kaigsunan nga nasa street.
0: Mga street children.
1: Mm-hmm.
0: Kaya pero gustuhan man namo nga ibigay ni namo ni Double B ang amo ang best sa pagkanta.
1: Yes.
0: Si Double B man good is na apay og trabaho og ma ang iyang tingog so it matters to us. No? Dili pwede nga ang amo mga tingog among pasobraan kay lisod kaayo. Ako baya kay ang kanibe ako ang trabaho Double B kay dili pwede nga walay tingog kay mga kuan ni mga chemical baya ni ako. Mixing ra maning ako.
1: Anyway, bisa mapagaw ka, tsada man daw ko nagyapong kagtingog.
0: Murag ka ng kuain. My precious. Pero bitaw, wala naman kung punta igong oras po, Double B. Salamat ka. Ayaw, ha?
2: Thank you!
0: Sa mga naghatag again, nanatay 1,170 pesos. Salamat, kid ka. Ayaw. Oh, sa sunod na po na kuan ha, video session na to. Muning kamot mi nga magbutangan na tog echo gamay ang para ganahan po si Double B mo kanta.
1: Okay. Ganahan magyapon ta.
0: Ganahan gyapon pero mas chada jud to.
1: Budako ilang hatag basta na iko guro.
0: Kasi hindi ay pinakagamay nga 1,000 peso.
1: Sige lang.
0: No? Wata ka balo. Pero sige lang, kaya paningkamutan na mga mochada na ni among microphone next time. Ma-feel na ninyo ang mga vibrations, mga
1: rhythm,
0: mga sa tawag ana, mga soprano. Mga alto.
1: Klaro
0: na among tingo, okay. Pagapuo na to neto ang microphone. Double B, para sa imong final words for tonight.
1: Bitaw no, wala na maghintay oras para mong ato pa sa unahan, no? Okay, gustuhan pa man ato, pero di ang panahon din naging motugot, no?
0: Mm-hmm.
1: Salamat kayo sa inyong pag-uban. Bisag late ko, panikamutan ako next Sunday nga sa iyo, Gita, no? Para sa iyo ato ang putahi panaygon.
2: Thank you!
1: Para sa iyo masugdan, para dako-dako ang mahatag na to nga time, no?
0: Yes.
1: So, sa ngalan na lamang sa Tibok Persa sa XFM Bukid noon, sa Tibok Persa sa XFM sa Kinitibukan, no? So, daghang salamat sa inyong pag-uban ka na mo. Huwag may gabi ka na itong tanan.
0: Yes, sa ngalan na lamang po once again sa Tibok Persa sa XFM Network Philippines. Inubanan po si Double B for tonight. Ako gihapon po ang inyong Disney Princess Bisaya version.
2: Yes!
0: Cinderella po para sa
1: Putahe sa Gabi.
3: Init baka ayo ang atong gabi gay ako murag di pa gusto mo hunong pero tama na lang usata diri ayo kalimot kita kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi diin ang mga damgo ninyo mahimo tinuod bisan sa inyong huna-huna lang ayo pag inusara dalha imong partner o pangita o bago hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi. Putahe sa Gabi.

0: usa ka adlaw sa sayong kabuntagon dinhi. Hoy apo. Hoy apo. Apo.
1: Kap.
0: Estudyante ba ka?
1: Ano man?
0: Utsingan naman ha? Alas 7 na bangon na, gimalit na ka. Hoy, ay bangon na.
1: Exciting!
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una? Oh, siyempre. Nadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagagtuhod siguro. Sulayan ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kayo mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayan ninyo. Wala kani ingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun kini. Kayo nasulayan na yun ako ni.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
9: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
10: Ega, relban ba na ako akong driver? Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
9: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
11: Santone Plus Herbal Oil.
12: Santone Vitamin C.
13: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
12: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Santone Gold Coffee Mix.
14: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko matiun og kapoy og mihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santon Gold.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay good ko gabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
1: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
3: If symptoms persist, call the doctor.
1: Pipili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: May malamang pagkuhan sa kanang Santon Plus.
6: Kumusta sa pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix? Usay nakatabang?
5: Kuha, nakatong akong sa kutok-kutok bitaw. Nawala, bro, nawala ang hapdos. Tapos sa kumbana, pagpaihi bitaw. Sa prostate, naman sa prostate. Gawa sa maintenance sa doktor, na tayang tambal, niinom gipot siya, anak. Mugin na pa yung coffee pot kay ang synthetic baya, mas makaano baya sa kanang lawat na hilig mo ganit sa coffee. Nangapin na ka, nakatambal pa ka sa itong balatian.
4: Nangapin na ka, gitambal ang pagkao, sent on this coffee mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
7: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Mga kasama pong muli ang iyong malingkod. Ito po si Sir Michelle Hinas. At welcome na naman po sa ating pong panibagong edisyon. Magkakasama-sama naman tayo at magkakarinigan. At magbibigay naman tayo ng mga kalaman kung paano po natin papangalagaan ng malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Sama po kami din sa ating mga programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng iyong mga text messages. If ever meron kayong mga inquiries about your health, just text lang sa ating pong numero. At ito pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At syempre sa programa po natin, makakasama po natin ang isa sa ating mong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
8: Magandang araw, partner, at magandang araw din sa lahat ng ating mga kababayang taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome pong muli sa ating pong talakayang pangkalusugan. At syempre, pinag-uusapan natin dito yung mga hahalagang punto na pwede makapagbigay sa atin ng idea kung paano tayo magiging healthy gamit ang natural na pamamaraan lamang. Samahan po kami sa ating talakayan at matuto ng mga simpleng kaalaman na magpapalusog sa ating pamilya. Thank you. Ako po si Doc Algie.
7: Sa mga kababayan po natin, ha? Samahan po kami din sa programa po natin. Kung meron kayong mga katanungan, text lang po sa atin pong numero. At inayahan po namin kayo na i-follow and i-like ang atin pong Facebook page. I-search lang po, mga kaibigan, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. And para updated kayo lagi sa atin pong mga promos, sa mga launching ng bago natin mga produkto, pwede rin kayo mag-post dyan ng mga katanungan po ninyo or experiences ninyo, no? Mga naranasan ninyo sa pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Pwede niyo pong i-post dyan, mga kaibigan. I-share niyo po, ano? Mga naranasan ninyo, ha? At huwag kalimutan, pumunta po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para makapagpakonsulta ng libre at mabigyan kayo ng complete health assessment. Pwede rin kayo maka-avail ng mga produkto natin, no? Dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic.
1: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
7: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para sa libreng konsultasyon at para mabigyan ng complete health assessment ang inyo pong mga pangangatawan.
1: Secret of Health, Health Info.
7: Health Info po na tayo mga kaibigan, dagdag kalaman kung paano po natin iingatan ang ating pong kalusugan. Dahil yan nga ang sabi, tanging yaman po natin. At kaisa-isa lang po yan mga kaibigan, no? So atin pong pag-uusapan itong isa na namang karamdaman. Isang problema mga kaibigan sa ating pong pangangatawan, itong problema sa pagtulog o itong karamdaman po na insomnia. Ano po ba Dok, itong karamdaman po na insomnia?
8: So itong insomnia, no, most commonly kilalang-kilala ng ating mga kababayan. Mm-hmm. Halos karamihan po ay nakakaranas sa kanilang buhay na minsan ay nagkaroon sila ng insomnia, no. Ito po yung tawag sa sakit kung saan nararanasan natin yung hirap sa pagtulog. O di kaya naman madaling maalimpungatan sa kalagitnaan ng ating pagtulog.

0: Kasi ang pagtulog ay napaka-importanting bagay na gawin para ma-recharge yung ating energy, ma-repair ang lahat ng ating mga damage sa katawan, at yung utak natin mag-recuperate, ha, sa sobrang dami ng stress na dinadala nito, because every movement of the body, dala ng utak, yung thinking, decision making, performance, yung mga reflexes natin, utak ang nagdadala niyan. So kailangan to ma-refresh. At ang nangyayari pag may insomnia tayo, pwedeng ito'y panandalian lamang dahil yung trabaho nyo, pumunta kayo sa isang lugar kung saan hindi kinakatulog na maayos. So nagkakaroon kayo ng temporary insomnia. Meron naman mga tao na ilang araw na hanggang ilang linggo. Kaya naman, may nabalitaan to, buwan. Oh, hindi nakakatulog ng 6 months.
1: Grabe.
0: Just imagine that. Meron nga akong alam na case, ano? Almost 15 years, hindi nakakatulog. Oo, ano yun? 15 years old na pero mukhang parang baby pa yung tao. Oh, kasi may matinding problema. So, possible yun na mangyari na pwede makaapekto sa overall health and wellness condition ng isang pasyente.
1: So, mga kababayan po natin, ano, na nakakaranas ng ganitong karamdaman, Dok. Kanilang po tinatanong, paano ba nabubuo, Dok, yung karamdaman na insomnia? Yung pagtulog ba ng isang gabi na hindi ka makatulog is considered na yun as meron kang insomnia?
0: Hindi naman. Ang insomnia kasi, meron kasi tayo sa katawan na tinatawag na circadian rhythm. Na ito ang nagmamanage sa balance ng sleep and wake cycle natin.
1: Ayun, no?
0: Ngayon, kung isang buong magdamag di kayo nakatulog, tapos kinabukasan, aantukin kayo at makatulog naman kayo na maayos, hindi yun insomnia. Ayun, ang insomnia kasi, isang uri ng kondisyon kung saan merong kondisyon talaga na hindi balanse doon sa ating sleep mechanism, sa ating katawan. So ang mga kaso ng insomnia, maaaring dulot yan ng yung stress, yung tinatawag na traumatic experience. Gaya halimbawa ng pagkawala ng trabaho, o pagkamatay ng ating mahal sa buhay, o yung iba, paghiwalay sa asawa, o iniwan ng jowa, di ba? Ganon. Yun ay nagko-cause ng trauma sa ating pong emotional health, na kung saan, kahit gusto na nating matulog, yung trauma, yun ang nakaka-apekto sa ating utak. Minsan, yung iba nagkakaroon ng nervous breakdown that causes insomnia. Yung iba pang karamdaman na pwedeng magdulot nito, halimbawa may cancer ka, o merong campaign na nararamdaman sa iyong sistema, or may pamamaga, can cause this insomnia. May mga kaganapan sa paligid natin. Sobrang maliwanag ang paligid. Nangyayari yan sa mga subdivision. Sa isang research na nabasa ko, tinanong yung mga tao sa quality of sleep nila, depende sa kanilang location. Yung mga nandun sa mga province na kung saan minimal lang yung ilaw sa paligid nila, nagsasabi sila na mas masarap ang tulog, pero yung mga nakatira sa mga condominium, sa mga city, sila yung kalimitang may problema sa tulog. Bakit? Kasi yung liwanag, yung ingay ay nakaka-apekto sa pagtulog. Ganon din yung matinding init o matinding lamig. Yan. Anything that affects our, yung from external sources can affect us. Minsan naman, may mga iniinom tayong gamot na pwedeng nagkukos ng epekto sa ating pong pagtulog. May mga ganyan. Pwedeng yung pagbabago sa nakasanayang oras ng pagtulog. Especially, for example, ikaw ay taga-Pilipinas, pumunta ka sa Amerika, you will temporarily experience yung tinatawag na shift sa iyong geographical location. Ang tawag nila dyan, nagkakaroon ka ng jet lag.
1: Oh.
0: Oo, kasi tatawid ka sa isang lugar na kung saan sa pinanggalingan mo, araw, tapos doon, gabi. Oo, so medyo magsi-shift yung katawan mo. Sabi ko nga, di ba, mayroon tayong circadian rhythm na kailangan mabalanse. Pwede rin depression o matinding pag-aalala dahil marami kang bayaran, maraming bill, due date.
1: Nako.
0: O kaya yung bahay mo, anuhin na ng bangko.
1: Hirap yun.
0: Yun ay matinding. Kahit gusto mo matulog, it can affect you. Saka yung sobrang pagkain sa gabi.
1: Ayan.
0: Alam niyo po ba na ang brain and gut is highly connected to each other. Ano yung gut? Yun yung gastrointestinal natin. Na kung saan kapag masyadong loaded yung tiyan natin, hindi relax yung brain natin. Eh paggabi, nag-slow down lahat ng process natin, partner, eh. Yung pag-digest, supposed to be sa gabi, hindi yan gagawin ng katawan natin in regular full time. Kasi kaya paggabi, hindi pwedeng kumain na sobrang madami, it will cost you something. Pag inom ng mga inuming may mataas na level ng caffeine at alcohol, okay? Yung iba nagsasabi sa akin, Dok, bakit ako? Pag nagkakape ako, hindi na ako tinatablan. Kasi nandun ka na sa point na natotolerate na ng katawan mo. Pero it's not for long. May consequences yan, partner, ha? Kaya yun po, yung mga pwedeng magdulot ng insomnia. Pero ito namang lahat ay pwedeng maiwa. Ang insomnia is completely curable. Huwag po kayo mag-alala. paraan at ano ang gagawin natin, yun lang po ang ating pag-uusapan. Paano?

0: So, sa mga kaabayan natin, dapat malaman po natin kung ano ang gagawin po ninyo. Ano? Once na nakakaranas po kayo ng problema sa pagtulog, kasi napakaraming, ano, napakaraming affected, mga kaibigan. Once na hindi mo makuha yung sapat na tulog mo, may iba daw, kahit nakahiga na, kahit nakapikit na, eh, ano pa rin, gising pa rin yung diwa.
1: Pag tumunog yung, ano, yung cellphone, gigising ka. O kaya nga, di ba, sabi ko nga, hindi advisable na katabi natin yung cellphone natin.
0: Nako, ayan.
1: Lalo na kung matutulog.
0: Mm-hmm. At itong insomnia, mga kaibigan, wala pong pinipiling edad po ito o kasarian, ano? Eh, kahit sino, pwede po makaranas ng problema ng insomnia. Tulad ng nabanggit ni Doc, once nagkaroon ng imbalances, ano? Doon sa rhythm ng atin pong pagtulog, yung sleeping rhythm po natin. Pagka nagka-problema po doon, hindi nyo talaga makukuha yung sarap ng tulog at yung himbing ng tulog na gusto po ninyo, mga kaibigan, no? Pero ito pong problema ng insomnia, Doc, ay mas napapataas ang posibilidad na magkaroon ka nito kung ikaw po, mga kaibigan, ay isang babae, lalo na pagka ikaw ay umedad na ng 60 years old pataas. Mm-hmm. So mas prone ka sa pagkakaroon ng ganito pong uri ng karamdaman, no? Kung meron po kayong mga sakit sa brain area, no? Lalo na kung kayo po ay nakakaranas ng depression, meron yung iba, Doc, pagka ano, nagkakaroon ng dementia at nagkakaroon pa ng ibang problema sa kanilang brain area.
1: Oh.
0: Yung iba, bipolar, ano? At iba pang karamdaman sa brain area, mas prone ka sa problema sa pagtulog, mga kaibigan. Yung kung yung trabaho mo naman is pabago-bago, Doc, ano? Minsan nasa night shift ka, minsan naman day shift ka. So mas prone ka rin sa ganitong problema o karamdaman, ano? At yung nasabi nyo nga, Doc, yung pagpupunta kayo sa ibang lugar, ano? O kung madalas ka nagpapa-US, Doc.
1: Mm.
0: Eh, yan. Yan talaga.
1: Kailan kaya yun?
0: Nababago-bago talaga yung sleeping rhythm po natin, mga kaibigan, no? So, sa mga kababayan po natin na prone sa ganito pong uri ng karamdaman, ano po, Doc, ang maipapayo po ninyo para maka-cope up naman yung kanila pong pangangatawan?
1: Obviously, kailangan mong i-correct yung mga causes.
0: Mm-hmm.
1: Kasi yun naman kasi, yun lang naman yung ano eh. Kasi sabi ko nga, meron tayong circadian rhythm,
0: mm-hmm,
1: na naapektuhan ng mga pinag-usapan natin kanina.
0: Uh-huh.
1: So, ang gawin mo, as much as possible, minimize all the causes,
0: mm-hmm,
1: na kontrolado naman natin yun eh. Halimbawa, yung iyong trabaho, hindi mo makontrol.
0: Mm-hmm.
1: Kailangan mong kumita. At least man lang sa ibang bagay, meron kang gagawin,
0: yes,
1: na pamamaraan. So, may mga pwedeng gawin kayo, ha? Yung kung maliwanag at wala kayong choice, dyan lang yung bahay mo, takpa mo lahat ng, ano, ng source of light na pwedeng pumasok sa room mo. At saka i-minimize ang noise na pwedeng na receive mo. At alam mo ba na pwede kang makinig doon sa, maglagay ka ng headset dito sa yung meron tinatawag na God frequency.
0: Mm-hmm.
1: Yan. Hahanapin mo yung frequency na yun. Pag-uusapan natin sa sumunod na mga araw yun, ha? Na papakinggan mo siya to relax your brain.
0: Mm-hmm.
1: Yun ay may automatic reflexes, yung tinatawag nating energy medicine.
0: Mm-hmm.
1: Nakakatulong yun. And also, kailangan mo din na uminom ng supplement na pwede makatulong sa inyo, kasi may mga tao na kailangan na talaga ng suplemento.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga ano, pinaka-the-best yung mga tryptophan. Ang tryptophan, isang uri ng supplement, sustansya, na ang role niya is tumutulong sa production ng serotonin na isang mood stabilizer, at ganoon din yung production ng melatonin na siyang nagre-regulate naman ng ating sleep pattern. O yung niacin or vitamin B3 at yung nicotinamide, ano, na known also as vitamin B3, napakaganda niyan sa ating pong pagtulog. Kasi nabibenepisyohan niya yung nerve, yung brain, and also yung hormone that can affect also yung ating pagtulog. So, ang mga sources ng mga pagkain na yan, ng tryptophan, ay yung oatmeal, yung whole wheat product, like mga whole wheat bread, o instead of kumain kayo ng white bread, whole wheat bread ang kainin nyo.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga nuts, naku, napakagandang mood stabilizer at sleep enhancer ng nuts. At saka mga seeds. Ano yung mga nuts ba na kilala natin? Mga walnut. Yung mga seed naman, yung mga sunflower, di ba?
0: Pumpkin seeds.
1: Pumpkin seed. Yan. Maganda yan sa pag-stabilize ng tryptophan supply. At yung pagpapainit. Kaya di ba, pag pumupunta ka sa dagat, tabing dagat, nainitan ka, mas masarap ayon sa pag-aaral ang tulog mo sa gabi.
0: Mm-hmm.
1: Because of its effect doon sa ating pong serotonin production at melatonin production. At ganun din, very important yung D3, kasi ang sunlight, nag-work yan sa ating sistema na nagko-convert ito ng D3 from the body. Di kino-convert niya ang cholesterol para maging D3. D3 is very important sa maayos at mahimbing na pagtulog. Kaya kung wala kayong makitang ibang suplemento, I highly recommend itong premium D3 natin dahil meron itong active vitamin D3, meron pa siyang moringa seed oil at meron pa siyang essential fatty acids mula po sa coconut ano na nakatutulong sa napakaraming function ng ating katawan.
0: Mm-hmm. Sa mga kabayan po natin ha, na nagkakaroon ng problema sa pagtulog, yung sikat ng araw, napaka-importante po niyan mga kaibigan, no? Sa pag-boost ng production ng serotonin sa atin pong pangangatawan, no? At pag mataas kasi yung serotonin, Doc, diba? Tulad yung nabanggit nyo po nakaraan, Doc, na dapat balance, no? Uh-huh. Yung serotonin level and also the melatonin level sa atin pong pangangatawan. Dapat hindi sila nagkakabaliktad.
1: Oo. No? Kasi pagka, yung isa, ang tawag doon, partner, yung melatonin is hormone of darkness.
0: Mm-hmm.
1: And yung isa naman, serotonin is hormone of light.
0: Light.
1: Mm-hmm. Yan. So, dapat balance siya. Hindi pwedeng paggabi, serotonin yung mataas sa'yo.
0: Nako.
1: Hindi ka makatulog. Sa umaga, mataas yung melatonin. Ay, di antok ka. Hindi pwede yun.
0: So, dapat hindi magkakabaliktad po mga kaibigan. Ano? Kasi once na nagkaroon po ng imbalances dyan sa mga hormones po na yan, or nagkabaliktad yung secretion niya sa atin pong pangatawan, eh talagang magkakaroon kayo ng problema sa pagtulog mga kasama. Ano? So, yung mga nabanggit ni Doc kanina na mga pagkain na pwede po makapagpataas, makapagpa-enhance ng production ng mga hormones po na yan, mas maganda isama po natin sa atin pong diet and then take supplementation, especially yung atin pong premium D3, nakakatulong po ito ng malaki para ma-regulate yung atin pong sleeping rhythm mga kaibigan, no? At pwede kayong pumunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Meron po tayong mga supplementation like melatonin supplement and other supplement na makakatulong para enhance yung atin pong nighttime sleep mga kaibigan, no? Para makuha natin yung himbing ng tulog kasi talaga nakakaano, Doc, yung
1: parang nabablanko ka, no? Pag hindi ka nakatulog sa gabi. Kaya nga di ba yung mga staycation, yung mga bakasyon natin sa mga beach resort, sa mga any resort lalo yung malapit sa gubat. Tapos na feel natin yung nature, yung kasi ang mga ambience ng mga bakasyonan hindi sobrang maliwanag eh.
0: Yes,
1: so bakit ang sarap ng pakiramdam natin? Bakit iba yung feeling natin? Because of nare-relax yung ating brain, nare-relax yung nerve. So it will induce better sleep.
0: Ayun. Yeah. At very frustrating na problema yan. Pagka hindi mo makuha yung sapat na tulog.
1: Kasi wala kang pera, hindi ka makabakasyon, laking problema.
0: Yun. Laking problema. Kasi yung mga tao na kulang sa tulog, Doc, mairitahin.
1: Oh, totoo 'yun. Oh. Kasi meron nga siyang impact sa ating psychological, mental and physical health.
0: Tsaka sa mood. So,
1: madali magkasakit pag napuyat ka, sipunin ka na, tatrangkasuhin ka na kasi nga connected 'yun eh.
0: Ayun.
1: So, isa't isa.
0: Mhm. Kaya sa mga kaibigan natin, mahalaga, napakahalaga po mga kaibigan ng pagtulog at dinisenyo niyo talaga 'yan ng Panginoon para sa atin pong benepisyo, para sa atin pong pangangatawan.
1: Ay, libre na yan, partner.
0: Oo.
1: Diba? Eh, sa ibang bansa nga, meron pang binabayaran para matulog lang.
0: Meron nga nakita niyan.
1: May nabalitan, diba? Anuhin na natin. I-maximize natin.
0: Mm. Ayun na, sa mga kababayan po natin, kung meron kayong mga karamdaman related sa ganito pong pinag-uusapan natin, pwede kayong bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic para bigyan po ng solusyon, mabigyan po ng kasagutan ang matagal nyo ng iniinda na mga karamdaman.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway. Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare. Santon Gold, live testimony.
3: Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santon Plus Gold. Before po ako mag-take ng Santon Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes. Tapos po, masakit po yung aking mga ugat-ugat sa kasangang kamay. Una-una po kasi ang ininim ko ay yung Santon Coffee. Ay, nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano pa, soya. Yeah. Tapos nung nagkaroon na ng Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold. Pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong ano yun, over the dose, di po ba? Malaking bagay po, malaki ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa ako minom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko, kasi 4 na beses po siya na-stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo pong gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan na ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po.
2: The Secret of Health.
0: Ayan po mga kaibigan, natin pong napakinggan si Ma'am Maria Donna, isa po sa mga kababayan po natin na natulungan at napasaya no sa pag-inom ng atin po mga dekalidad ng mga produkto at lalo na sa pagbisita sa atin pong Yes to Health Clinic. Kaya sa mga kababayan po natin dyan, kung meron kayo iniinda ng mga karamdaman katulad po kay Madam, ano, ay sadyain ano, ang atin po mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta doon. Ano? At ano po ba, Doc, ang ma-benefit sa mga kababayan natin once na bumisita sila sa atin pong mga Yes to Health Clinic?
1: Pwede kayong magpa-health assessment. May ginagamit tayo yung tinatawag nating ARDK machine, no? Automatic Reflexo Diagnostic Complex, na ito ay isang high-tech assessment na kung saan malalaman natin ano yung mga weaknesses and deficiencies na possible na nararamdaman natin. Kasi minsan yung mga tao pare-pareho lang nararamdaman. Huwag na nating hintayin lumala kasi pag ang sakit nag-develop, nag-diagnose na halimbawa na ultrasound kayo, na ECG kayo, na may problema, eh ano na yon, sakit na talaga yon. Pero may paraan para mahadlangan ang development ng sakit sa pamamaraang natural, preventive. Kaya gumagamit tayo ng ARDK para malaman natin yung dati parang ninenervyos lang tayo. Ano kaya itong kondisyon ko? Pero makikita natin yung pinanggagalingan once na tayo ay magpa-ARDK. Meron tayong mga nutritional treatment, meron tayong detoxification program na kung saan, alam mo, ang mga tao, partner, minsan ang problema lang nila sa katawan, toxin. Na yung mga toxin na yan, napakahirap alisin kasi everyday, almost yung kinakain natin, nagpapasok sa katawan natin ng toxin.
0: Mm-hmm.
1: O kung maingat naman kayo sa pagkain, alam mo ba na ang katawan natin nagpuproduce din ng toxin na pwedeng ito yung nakaka-apekto sa atin. So using detoxification program, mga cleansing program,
0: mm-hmm,
1: natutulungan natin yung mga pasyente na magkaroon sila ng much better quality of life. So kung halimbawa, meron na kayong cancer, meron na kayong diabetes and hypertension, nagsabay pa, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Ano bang gagawin natin? Detoxification is one of the most important program in naturopathy. Nakikita namin, once na ma-detox yung pasyente, nag-iiba yung kanilang healing. na kung saan bumibilis ang recovery ng isang pasyente. At isasabay pa yung iba't ibang uri ng sustansya na makukuha natin sa iba't ibang suplemento na dun lamang sa ating wellness clinic pwede namin i-provide. Ano? So, consult any branch of Yes to Health. Meron tayo sa Santiago City, sa Mindanao at Visayas. Meron din po tayo.
0: Mm-hmm. Yeah, so, mga kaibigan pa tayo na gusto kong bumisita, gusto kong pumunta sa ating pong Yes to Health Clinic, i-grab niyo po yung opportunity ano, na makapagpa-consulta po doon, mga kaibigan, at mabigyan po kayo ng complete health assessment. Especially, mabigyan kayo ng guide about your diet kasi isa yan sa napakahalaga sa pagpapanatili at pagpapa-improve ng atin pong kalusugan, yung pagbabago sa atin pong mga kinakain. Napakalaki kasi ng role doc, ano? Yung mga kinakain po natin sa atin pong pangataon. At halos lahat ng mga nararamdaman natin nandyan na kapaloob sa kinakain natin, ano?
1: At yun naman talaga ang bumubuhay na literal sa atin.
0: Tama po.
1: Kung ano yung kinakain natin, it will fuel up yung ating sistema. Ha? Kaya kung ang inyong problema sa katawan, nanghihina kayo lagi, sakitin kayo lagi, may diferensya yung diet ninyo. Mm-hmm. Yun naman kasi, parang sasakyan lang yan.
0: Tama
1: kung ano yung fuel na ginagamit mo doon sa sasakyan mo, yun yung nagpapatakbo sa kanya. Mm-hmm. Pero kung mali ang fuel, for example, di gasolina, nilagyan mo ng krudo, anong mangyayari? Di ba hindi tatakbo? Mm-hmm. Ganon din sa katawan natin. We need to basically know ano yung fuel na dapat ipasok natin sa ating katawan para maging healthy siya. Hindi kumbaga sa ano, hindi kakarag-karag ang sistema natin. Everyday na lang tayong masama pakiramdam.
0: Mm-hmm. So, yan ha. Sabi nga, we are a living machinery. So, kailangan yung i-fuel up natin sa katawan natin, yung angkop sa atin pong design. Ano? Mm-hmm. Kung ano yung nakadesign sa'yo. Tulad sa sasakyan, kung nakadesign nyo yan for diesel, yun lang yung dapat mong i-fuel up, mga kaibigan. No? So, para maparatili na malusog ang katawan natin, we must choose wisely, mga kaibigan. No? Yung wag nating i-sacrifice yung sarap, yung sustansya doon sa sarap ng pagkain.
1: Yung kalidad ng ating kinakain, hindi yung kantidad or quantity.
0: Ayun.
1: Kaya nga, ganyan ka-importante yung food supplement kasi alam naman natin, lahat tayo, minsan pasaway.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Kung ano yung dapat natin kainin, hindi natin kinakain. Kung ano yung mga junk food, yun ang kinakain ng paborito natin. That's why supplement can give us the nutrients na hindi natin makukuha sa regular diet because of marami scarcity of supply. Mm-hmm. Minsan wala tayong budget, di ba? Minsan nahirapan tayo sa isang lugar dahil hindi yung trabaho natin is alanganin.
0: Mm-hmm.
1: So if you have supplement like Santon Plus Gold na merong limang sangkap na multiple yung benefit niya, panalo tayo pag in terms of nutrition and yung tinatawag na wellness.
0: Mm-hmm.
1: Kaya yun yung pinopromote natin dito. Kung meron kayong karamdaman, mag-take po kayo. Kung wala kayong sakit at gusto nyo makaiwas sa sakit, maging kondisyon ng katawan, lalo tayong iinom ng supplement.
0: Mm-hmm. So ayan, yes, mga kababayan po atin. At yung mga products natin yan, pwede mabili sa ating pong mga Yes to Health Clinic. Ganoon na rin sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Paano, Doc? Napakabilis ng oras natin.
1: Aha.
0: Baka may pahabol ka pa na minsay sa ating mga avid listeners.
1: O, syempre, lagi nating pasasalamatan ang inyong walang sawang pagsubaybay at pagtangkilik, lalo na sa ating mga produkto. Sana po'y nakatulong kami kahit papaano sa mga impormasyon na pwede nating pagkunan ng pamamaraan upang manatiling healthy. Kasi alam nyo, sa mundong ito, ang pinakang best wealth na dapat nating i-maintain ay ang ating kalusugan. Maraming salamat po. Siyempre, ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Algie Bakla, mula po sa Yes to Health Media Center. Hanggang sa muli, God bless you with good health.
0: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Hanggang sa muli, mga kaibigan, magkasama-sama po tayo at magkarinigan dito sa atin pong programa. Ito naman yung likod, Sir Michelle Hines. Pansamantala ng kapaalam, hanggang sa araw po ng bukas, magkarinigan po tayo dito sa atin pong himpilan sa ganitong oras din, mga kababayan. Ang ayon po yung dalangin ng Panginoon na ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health. X. X. F. M.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Exciting, exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas, mga katropa, alas 5:12 na.

0: Mga katropa, atong oras alas 5:12 na sa inyong kabuntagon. Atong awit mga katropa, boom taratarata, binagi ni Willie Rebellame. Kumusta mga katropa? Kumusta man ang inyohang kabuntagon? Adlaw karon nga Lunes mga katropa, pit sa 21 na ning bulan sa September. Murag exciting ra kay ta mag Oktubre. Nya mura bagyo good news sa ako ang Oktubre. Wala pa ka sulod ang Oktubre mga katropa, pero giconsider na nako ni nga pinakamalas nga bulan. Tungod kay usa man siya sa mga bad news. May bawaan ra na ninyo pohon mga katropa. Anyway, magpasalamat kita sa kaitasaan mga katropa tungod kay ano usab kita karon. Yataga na usab kita karon sa bag-ong adlaw. Munay giingon mga katropa nga every losses there is coming adunay mo abot nga mas better yun na gyud ang kinabuhi mga katropa. Dili gyud nato hawak ang panahon. Dili gyud nato pwedeng mabut-an ang dagan sa panahon mga katropa. Anyway, sa ito mga katropa, karoon nga nagapaminaw, maayong buntag, labi na diha kang Auntie Mirasol Sumudyo sa may Sambuanga. Buenas dias. Ana ba na? Moma na, no? Saon na siya pag litok, wala po ka memorize. Basta kaya nga kung may bawaan rana kay Buenas dias. Wala na dayo yung sumpay. Good morning, diha re. Musta ang Pinas? Shout out from Qatar. Amor gyapon, walay kabag-uhan. Pilipinas gyapon siya dai Christine. Pilipinas nga daghan sa mga pagdaghan, kayo mga pagsulay. mga pagsulay nga dili mabangbang gikan sa baha, linog, sunog, korupsyon. Kagutom, kainit, alimuot, dugang pa ang his. Grabe naman yung pagsulay. Murag ibarang naman ni ang Pilipinas. Murag wa nagi kuan mga katropa. Wa na, hindi na masabtan ang Pilipinas kung asa nakahani padulong sa umaabot ng mga adlaw. Doon na pabay, kaugmaon ang atong nasod nga murag ipuno naman kini og utang sa ato ang nakasamtangang administrasyon. Miski ang mga batang maupay pagkatao, isugat na sa libuan ka mga utang. Tungod sa kasamtangang administrasyon. Mga katropa, mayong buntag kaninyong tanan. Asa man mo dapit karon na himutang? Asa man mo dapit giplastar sa kaitasaan? Kumusta? Pasensya na kaya wala pa kita sa ato ang live sa Pikas mga katropa. Somebody's dreaming. Hayaan nyo na. Okay na? Naka-live na ta? Dili lagi na ako makita diri. Asa man dining? Mauni akong kalagutan lagi diri sa computer, no? Kaya kanang dili na ako makita dayon ang kuan ba? Alam ko muto ning mga babae diri gud nga ara mabaw tag ukay-ukay. Ay sorry katropang libuan ang kwa. Okay, Diara. So, sige lang. Naraday na. Okay, sa itong mga viewers, mayong buntag ninyo, ha? Sa puso ng bawat tao. Atong oras, mga katropa, alas 5.18 na. Kining oras, mga katropa, atod ka na ito sa itong mga produkto gikan sa Yes to Health. Ang atong Santon Plus Gold Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Coffee Mix o ang atong premium D3 nga kape, mga katropa. Mayong buntag, Anita Bayo Cartera, Auntie Aning, good morning nimo diha, Auntie. Kumusta man, muraga nakita na ko imuhang Facebook itong naging adlaw nga. Muraga, mapasalamaton kas kay Tasan. Muraga ni himsog to imuhang kamaisan. Wow. So, saon to man mga katropa ang uban kay kuan gud in town, no? Gasagmuyo gud in town sila sa ilahang mga kaumahan. Tungod kay di gud in town ma bangbang, no, ang kainit sa panahon, mga katropa. Saon to man wa tay mahimo. O namang yun na siya, mga katropa. So, mga katropa,
1: kalimot mo nila po. Asa gani kumubreak dapat, ani?
0: Sa 20? Ah, sa 20. Okay, so, 30. Okay, mga katropa, so karong adlaw, adlaw ng Lunes, mga katropa, another day, another week sa ato ang pagpanag-uban. So unsa may mga balita karon? Wala gyapon, kantor gyapong nagtrending karon nga kanang pagpamusil sila, no, grabe ang kalibutan, mga katropa. No, dire ra pud sa ato sa Pilipinas. Di man ato mabasol ang atong presidente, mga katropa, nga nagapanghitabo ni. Pero ang pangutana diha unsay gihimo sa administrasyon, no? Unsa may kamanduan? No, kabalata atong mga otoridad na ningkamot po ni sila na mahimong peaceful ang ato ang ilahang matag probinsya. Pero unsaon taman lagi nga mangyod na namagay mga tao nga ingon na. O, di ba, Nanay Gloria Malala Apilo, good morning sa abnimo diyan, Nanay. So, sa mga ginikanan, na inyohag yun ning kuan, inyohag yung responsibilidad nga monitoron. Mga bitaw ning mga ginikanan, bitaw, no? Kay, pwede palang pangasabaan ba? Kalami, pangasabaan? Oo. Oh. Kay ka na, bitaw nga, kanang makaingon ko bang, grabe man ni sila, uy, mga magmanga, kanabang patawag sa eskwelahan, dili manungha. Ano, nasabta na to ang ilahang mga kabisi, mga trabaho. Pero bisan malang untanag, magpadala sila og mga proxy ka, ha? Para lang yun, mamonitor nila ilang mga bata ba? No, mamonitor nila ilang mga anak, unsa na ni ilang mga anak diha sa eskwelahan, kumusta ang performance sa ilang mga anak sa eskwelahan. O bisan lang untanag, naa sila yung mga proxy ba? At least, klang, kwani, kuya, kinsa baka nga igsuon sa mga anak nga tambungin sa ni dito kay kuan para mamonitor na to si Junjun. Ano ba? Ayaw! Sila mga katropa. Napay ato ang kuan karon, napay atong administrasyon nga. Ambot, kumusta naman ilahang impeachment, mga katropa? Ayaw! Oh, nagapadayon pabagyapon sila diha sa ilahang mga kabuang. Ay, murag yung kabuangan raman nila ang Pilipinas karon. Ay, murag makamahay man ni sila nga gipang buta. Di good kay murag makamahay. Ayoy! Oh, makamahay yun, mga katropa, nga nabutaran ni. dako kayo nga kapakyasan sa atong pagbuto kaniadto na nilabay nga eleksyon mga katropa. No, tungod kay abi nato og kanang tinuod na to nga panaghiusa. Roon saon taman mga katropa nga digawas mangyud ang pagkabanakon sa mananap. Una nga kung halas, halas yun na siyang batasan. Wala tayo mahimu anak mga katropa. Kaingon anak namang yun ay sila. No, unya, ang nakapait ani mga katropa kay nakarecruit pa yun sila. Sa mga bagong nanulod sa politiko. Kasi may mga bagong nanulod sa politiko. Tolpo Brothers. Kanang kanabitaw nagtuo ta nga ang mga tulpo ang atong kasandigan sa Senado. Pero usa man di ay sa mga taong bumbuang. si Mr. Bindalo. Antay mo kay gibuyboy ra ba mo ni Kuan. May gani kay wala ko na apil aning tabang-tabang ni tulpo. Ayoy! Kaya nataan na apil pa ko ani muraga magilty ko nga gibuyboy ko ni pabuyboyan ta ni tolpo. Onya mga katropa na ako gisave nga video ato tong paminaon na ako gisend nga video da hard katong nasa FB live hard ato to i-play onya inigbalik hard. Kaya unsa ka talatala ni si Tulpo nga mubuhig ingon ana nga mga istorya. No? Ato nang hisgutan unya mga katropa inig time na sa ato ang komentaryo. Diri pabantas ko ana ni pagpang sini pagpangaliya. Anyway mga katropa, may buntag sa ato mga tricycle driver nga nagapamasada na karong oras ha. No? So mga katropang mga driver, ayaw yun ninyo pasagdi ang inyong kalawasan ang magbalatian labi na kay sayo pas buntag ha, mubirada na mo o, ayaw yun kalimot nga muinom ta og kape kay mamagyan ni Hilig Pinoy kape magyan ni inig kabuntag. Sabayan dahin sa pandisal nga katungkuan. Malunggay pandisal, init pa. Oh, na mga ingunana. Okay, so atong oras mga katropa, alas 5.25 naman. Tagaan sa tamugkuan, diabi. Tagaan sa tamuuga.

unsa may akong ihatag ninyo nga kanta hanga muraga kana pong mapaugnat ang inyong mga kaugatan. Okay mga katropa, Pasko na naman by Glock 9.

0: Exciting, exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas, mga katropa. Atong oras alas 5:29 na. Mga katropa, mo break o natas mo kadiyo. Tapan before tamo break, mga katropa, ito sang hatagan o pagtagad si katropang ading Granaderos Dapar. No, good morning, Sir Ray, og sa tanang nga naminaw. Have a blessed Monday. God bless watching from Canayugan, Bayugan City. Okay, sa mga taga Canayugan, Bayugan City, maayong buntag ninyong tanan diha, mga katropa. Labi na sa mga kapamilya, silingan, mga higala ni katropang ading Granaderos Dapar. Maayong buntag nimo diha, katropang ading. Labi na diha sa imuhang mga kabanay sa tibuok balay. No, hala, pangmata na. Pamatahan na sila. Kay Lunes ba yaron, ha? Lunes karon, mga katropa. Oh, hala, panikaisikay na mo diha sa inyo, ha, mga kusina. Mga katropa, mubalik ra ko man lamang nining pipila ka mga pahinomdom. Ayaw mo gawa kay balikan taragyapon mo.
0: Exciting Pilipinas!
2: XFM.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Parparali pa gud par. Pakuratira gud imo kung pare nga. Naa sa imo hayang asawa?
5: Exciting.
6: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
7: Ambo to rin imo. Dahi kagyog o. Sige. Nan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang diyan na babayhana.
6: Ma, pasagdi na lang, good ko, good. Kalipay mo na ako ni.
7: Ahay, ambot o rin nimo. Bitaas ang pressure sa akong dugo nimo da. May pagkuhao nimo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood ka, good. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Hello. Ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
8: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
10: Vision X Plus user atong paminawon.
11: Ako dai si Bal, 40 anyos na, taga Davao. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay magluha-luha og hapdos pagyud, daga na kong tambal na testingan pero walay epekto. Sukad lang i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa ka semana, gaan nang pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata ug makaklaro na kog maayo. Kamo diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium og uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
12: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
13: Pag inom og Premium D3, regyud na kapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Sain.
12: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
14: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
15: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
14: Okay ra kaayo. Ako ta kahiluton karon mahal.
15: Sure ka?
14: Oo.
15: Exciting!
14: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
15: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
14: Lahi gyud, basta naka-turbo.
12: Turbo food supplement for men. Mihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas ang lakas.
12: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
2: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Marita. Kaning nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko tion og kapoy og mihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santon Gold.

0: Exciting,
1: exciting Pilipinas.
2: Maligayang Pasko mga katropa at maligong bagong taon sa inyo. Kahit wala pang Pasko mga katropa, damang-daman na natin ang diwa ng Pasko. Oras mga katropa, alas 5:40 na. Okay, dirita sa ato mga isgutanan mga katropa. Unang-una, maayong buntag.

0: tag diha kang katropang na Tanyela Cogoliodo. Mayong nga pagpaminaw ni mo diha katropang natan ko. Lina Pataho, good morning sir Ray. Pa-shout out sa tanan labi na ni ato ni Otol ni Boy Pataho nga nag-birthday karong adlawa. Salamat sa pagbasa. Oy, katropang ni Boy Pataho. Happy birthday. Sa itong birthday din, nawa man din akong kantas birthday, oy. Sige na lang, lain pog ako'y mukantaan ni Ron. Kasi makaingon pa ka nga, bad trip na hinuon mo ang birthday. Bitaw, ni Boy Pataho, maayong pagsaulog sa imuhang adlaw na tawhan. Ato na lang hataga ni Ugwish, katropang ni Boy. Atong mga prayer and wishes nga untana kung unsa man ang imuhang mga pangandoy kinabuhi, ikaw paghatagan o pagatugutan sa kaitasan na kining tanan imong mga pangandoy, imong matagamtaman. No, happy happy birthday to ni Boy Pataho. Sa tanang mga nag-birthday karon, happy birthday kaninyong tanan. Susama ra gihapon sa wish and prayer nga akong gihatag kang brother ni Boy Pataho, kang katropang ni Boy. Maayo untana nga ang atong mga damgo ug mga tinguha sa kinabuhi. No, inyuhang mabatnan ug kini itugot sa kaitasan nga inyong matagamtaman. No? Ana lang salig lang jud kita sa kaitasan kay ang tanan iyaman ug ang iyaha ang maoy matuman. Ana ra gud mga katropa. Okay mga katropa, maayong buntag usab sa akong pinalanggang iyaan, Marilyn Mission. Sa mga mission og Yubat family diha sa may Malaybalay City. Oh, hapit na kumakalaag diha tiya kakanang wala nay kuan. Wala nay say kaning wala nay kuanon nga oras, wala nay agdon nga oras. No, hapit na gyud, hapit na. Okay mga katropa, dirita sa atong hisgutanan. Harb, palihog ko Harb, i-play ragod na to itong statement ni Kuan o kana. Ato nang paminawon karon mga katropa. Kung unsay giyaw-yaw aning mga tao nga parehas man ni sila duha sa iyang igsuon. Puro mga bindalo ba? Ato nang paminawon karon mga katropa, kung unsa kabulastogan kining gibuhat ni Senator Rapi Tulpo mga katropa. Muraga na intriga man gud ta nga mo comment ani kay imbis dili ta mag-apil-apil aning mga kuan sa social media. O kining mga hisgutanan sa national. Kana bang muraga ginapamuka manila nga bless pa kaayo ang mga tao nga gitabangan? Murag magkatawa na lang ta maglantaw ani mga katropa. Naintriga lang ta ba kay magbalik-balik mangun sa to ang wall sa atong Facebook. Pero murag makakwanta. Okay, ato ning paminaon mga katropa unsa statement ni Kuan? Unsa statement ni Rafi Tulpo?
1: Tumutugma yung paniniwala nila sa paniniwala ko dahil sila ay DDS. Ako neutral. Mm-hmm. So, siyempre, marami akong mga DDS na followers eh. Pero ito nga nakakalungkot gob eh, Sir Barry, marami akong mga natulungan. Kasi talagang mismo nagsasabi sila, natulungan mo ako at identified ko. Nang dahil lamang sa hindi ako DDS, nag-unfollow, minumura pa ako.
2: Grabe!
1: Totoo yan. Minumura ako. Siyempre, sinusumbong ko sa Facebook, sa TikTok. Walang dahilan para murahin mo ako. Just because hindi ako DDS, mumurahin mo ako, galit ka na sa akin, wala akong ginawang kasalanan sa'yo, kinulungan kita. Pero okay lang, that's part of the game.
0: So, mauto siya mga katropa, ang iyang statement nga, mura bag something, balat sibuyas, itong, ato nilang ning Tagalogon ha, kay may nalang pod ba, makasabot ning uban. Something, balat sibuyas itong senador na ito. Kasi alam naman natin na si Rapi Tulpo ay apakatapang na tao, di ba?
3: Ayaw!
0: Apakatapang na tao. Sa wala pa ni siya misulod sa politika, mga katropa. Grabe atong bilib sa iya, di ba?
2: Ayaw!
0: Daw siya na ang pwede palang katungtungura, mga katropa, nga mutubo itaog presidente para mahimong straight ang dagan or ang kuan sa ato ang nasod, mga katropa. Ang kanabang sila may mga driver, sumurag parang makaingon ta ba nga straight ang dagan kung kaning tawhana mo ay mangulo. Pero pasalamat ang mga katropa kay wa gyud in town na wala taana nga pamalaod, mga katropa, nga pwede lang mutuboy ta og mahimo natong leader. No? Kay og kani man galing na himong presidente, mga katropa, murag maumao ra gyud pud sila ni Bangag. Sayonan kag gitumboy nimo ang mga tawo nga imong gitabangan nga nag-unfollow sa imuha. Wala ba niya gihuna-huna, mga katropa? Hindi mo ba inisip pa Senator Rapi Tulfo na dahil dyan sa mga kabulastugan mong mga statement, mga batas na gusto mo, mga gusto mong gawin sa ating bansang Pilipinas, dahil lang naman dyan sa mga kagustuhan mo. No. Magkapariha lang kasi ito sila ng kanyang kapatid eh. Yung naging senator din. Para bang gipamuka pa nila sa mga katauhan, mga katropa, nga tungod lang sa pag-follow nila or dili nila pagkampi sa mga DDS, gi-unfollow sila. Well, kung buto na hunaon na Senator Rapi Tulfo, no? Kung ako lang ang palantaon, wala ni nagbasi kung DDS ka o dili, BBM ka o dili, no? Nagbasi ni sa imuhang batasan nga gipakita diha sa Senado, nga kung unsa ka katala-tala nga pagkasinator ka.
2: Ayaw!
0: Sayonan kag gitubuy kas mga tao diha, kay naglaom sila nga kakampi kanila diha sa Senado. Pero unsa imong gibuhat? Ang kagustuhan sa mga milyon-milyong mga Pilipino ang wala nimo gidapigan. Karon mo ingon ka nga gipalabas nimo nga murag wala sila'y utang na loob kay humanimo sila gitabangan, gibalikas ka, gi-unfollow ka. Ay nga no, wala ka nakakwarta sa ilahang mga statement. Pakabuang mo naman. Nagtuo ba ka ning tawhana nga wala pod siya nakabenepisyo sa gihimo niya ng mga tao? Sa bawat istorya sa mga tao nga iyahang na-interview, mga katropa, doon na po na'y dakong kwarta, balik nga to kaniya. Makaingunta nga ang iyahang istasyon, ang iyahang programa na kahimong dakong tabang ngadto sa mga taong gipang abuso o giabusaran. Mao gani na, diha baya tani bilib sa iyaha kay tungod sa iyahang kaisog, labi na sa kaisog aning mga Tulfo brothers. Mabitaw sa una during sa amo ang high school time, diha sa amo ang radio broadcasting, kanig yung mga Tulfo ang amo ang gisundog. Tungod kay diha mangunta, bilib mangunta sa ilahang kamaayo mo dala, kamaayo mo. Ano bang ang ilahang kaisog ba na himong benepisyo nga to sa mga katawang gipang abuso? Tungod kay bisan pag-unsa pang klase sa posisyon ng gihawiran ng tawhana, kaya nilang balikason. Pero karon nga nahimo na hinoon nga naana sila gituboy diha sa Senado, gituboy diha sa asa nilang posisyon karon. Asa naman ang pagdapig ng tos katawhan? Asa man ang ka-bright ninyo? Nahimo naman po hinoon mong balat sibuyas na kumbatikuson mo, perte naman hinoon ninyong mga muraman mong si kinsa, mga isog mong podlagi. No. Unya karon gida, dili man dayto si Kuanta ito, si Remulia dayto, labaw po tong tala-tala. dahilan kagingnan pa niya ang mga Muslim o ang mga Bisaya nga huwag dili niya kadlokan. Ambot lang, ay lang yung tamak o Mindanao do. So, dirita sa mga tolfo. Kana bang nag-expect bang gudtang kining tolfo brothers mga katropa is atong kasandigan, atong kakampi pag-abot diya sa Senado. Pero nahimo man hinoon nga murag tuwa man hinoon speakers na ni Daping ambot, I don't know, di po tama kaingon nga apil ba ni siya sa napadalaan o malita. Pero kana bang dako kay tag expectation ngadto sa ilaha mga katropa. Kaya siyempre ang atong pagtuo nga mahimo nato ning kakampi, wala man hinoon. Na, nag-apil-apil pa man hinoon ning mubutar nga. Siguro basin doon na po sila'y gusto. Basin gusto po sa mga tolfo nga mahimong mudagan pagka-presidente. Well, that's their plan mga katropa, no? Ilaha po ng plano. Pero mo lagi na ang atong expectation versus reality ba? Dako kayo kalainan nga imbis sa ato silang gipang butang diha, nahimo naman hinoong nisungag ngatos mga tao nga nagbutang sa ilahang posisyon. Sayonan ka, moingon pa siya nga tungod sa mga DDS, tungod kay wa siya nidapig sa mga DDS. Dili, wala man na nagmatter kung DDS ka o dili. No, ang kagustuhan sa mga tao nga mahimo kang kuha nila, kanang kakampi nila. Oh. Which is, ang kagustuhan sa mga tao, sukwahi nga tos kagustuhan sa mga katauhan nga nag-alaga diha kang BBM. Kay kaning mga tauhan na nga adunay gusto sa mga Tolfo Brothers, mauning mga tao nga nangandoy o kagawasan gikan sa kalisdanan nga sinati karon sa atong nasod Pilipinas. Kita, isa man ta ni ana nga nangandoy nga makahuas ang Pilipinas ngadto sa mga kamot sa mga tao nga abusado sa kapangyarihan. Pero tungod kay mo lagi na punta makaingon nga naapil ni sila sa binahinay. Pero mo lagi na igingon nga money is the root of evil. Pero kung sao depende po siya sa imuhang paggamit. Muna nga daghanta ng andoy nga makakwarta. Pero kay magdepende rin yun na sa itong paggamit mga katropas kwarta na mahimutang dautan. No? So makasusubo lang nga kaning mga tawhana no atong gipang butaran. Tungod kay ako, aminado man ko isa gid ko sini butar aning tawhana ni. Pero usa po ni sa akong gikamahayan karon. Muna nga karong sulod election mga katropa, no? Sa 2028. Tarungo na gid nato ga huna-huna. Kaya murag naa gyud sa atong mga kamot mga katropa ang kining pag-asa, no? Nga makalingkawas na gyud ta sa kalisdanan nga nasinatian karon sa ato ang nasod mga katropa. Ato na lang po ni pangandamon kay basin sa 2028 wala na'y kwarta ang Pilipinas, no? Kay matod pa sa akong nakuha nga bag-ong kwan, bag-ong impormasyon umbot kay si kwan man to, si Guanson man to'y nag-mention ato, ako pa tong reviewon o pila ginto pa sa kay halos hapit na mahurot ang pundos Pilipinas mga katropa. Unya nakapagintay gitungtog, napagintay gipasaan karon nga dako kayong utang gikan sa mga foreign country mga katropa. Oy, maayo kay nakaapas pa ang ako ang classmate. Akong mahinatagon, buutan og maabi-abihong classmate. Kagawad sa Barangay Verdo. Kagawad Dave Hukot Maya ang akong classmate kaniadto sa panahon sa elementary. ang akong usa sa akong mga kasumbagay. tungod lang sa crush. Mga memories nga kaniadto nakahatag og dakong kuan, dakong pagtulunan nga mas enjoy gede ay ang elementarya sa una kaysa karon nga wala pay gadget, no. So may buntag dia kagawad Dave Hukot Maya. Sa mga Hukot Maya diha sa may Barangay Verdo, mayong buntag labi na sa Tibuok Banay sa Hukot Maya. Hapit na harvest mangga, isa ka karton imuha. Ah, grabe naman sa ni. Murag malarag po tanong kinananay ba? Bitaw, mayong pagpaminaw diha sa ako ang classmate na Dave Hukot Maya o sa imuhang kambal. Kumusta naman ni si... Akoan mo ni sila, dumamagod ni sila kay classmate na ako. Pero daghan po ni sila mga classmate na ako diha. Mga kuan, mga banggiitan po niya, mga kuan, mga personalidad. Okay. Wala naman kayo igong oras, mga katropa. Ako na lang mga pasalamat sa tanan ng mga nag-asporta. No, sa tanan ng nag-antabay sa itong programa. Mayong adlaw kaninyong tanan, mga katropa. Daghan kaayong salamat. Labi na diha, kagawa di Hukot Maya. Mayong pagpaminaw diha sab sa imuha silingan. Sa Tibuok, banay sa opisyalis sa Barangay Verdo. Sa pagpanguna ni Kapitan Bad-E. Mayong pagpaminaw diha. Aimee Bad-E. No, so dagang salamat mga katropa o God bless kanatong tanan na dalaygon ang Dios.
2: Exciting Pilipinas.
3: XFM. Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Si Gideon Galawiyot, saga na kong surandado dito. Wala kong kreatin yung taas, akong ihi. So kung pag-ihi, kung putol, ay gabi yung hindi matulog.
3: Sa Thon Plus Gold.
4: Kreatin lami na natulog na kayo po sa pag-ihi. O kira kayo, pero wala kong kreatin. In 94, alam kong nakapaminaw sa kong ipamultikar na kong mabalatian. Yun ang surayan na alam ko sa Yesu. Hindi mo kayo natapang na sa inyong panglawas.
3: Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zathon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakara kong ulcer. Pinagingo na ako, sulayan na ako kunog inom ang Santon Coco Mix. Sa langkabulan na pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Damigod kaayo ang Santon Coco Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagan akong gitomar, pero wala man dyan epekto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayin ninyo. Wala ni DI taga-anam.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo user, atong paminawon.
8: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, nipalit na yun ko. Bisan 30, pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, Gamita kini 30 minutes usang maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami ug mulig-on ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
9: Santon Plus Herbal Soul.
10: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soul. Dura ang akin itong sa mga panit.
9: Santon Plus Herbal Soul.
11: Nanamigin!
9: Santon Plus Herbal Soul.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
4: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Kung nagbuwan ako mata, nagbuwan ko og Vision X. Kung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Mura ko ganang malipong, sakit akong ulo niya. Pag gitry na ko ang Vision X, kaya sige mo kadungog. Ay, ba akong pananaw, nawala tong kahanap, niya magluha-luha. O katong ako giyawag ako mga kaigsuunan, nga naigipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, ato lang kita sa produkto nga maka alibyo sa itong lawas, baka kung sa itong ipang bati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay ito

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: oras baga ka trupa 10 minutos ada kalabay sala 6.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express. Balita.
2: Express Balita.
3: Good morning.
2: Express
3: Balita. Good morning. Good morning.
0: Mayong buntag kanatong tanan mga katrupa Luzon, Visayas og Mindanao.
3: Good morning.
0: Baga katrupa adlaw karon nga Lunes, pizza 21 kita sa bulan sa Setyembre tuig 2026.
3: Good morning.
0: Baga katrupa inyong ubos og igala sa kahanginan, bata-bata katrupang John J. Librias. O bani ko ninyo, baga katrupa, alas 6 tapengon sa La City ang takna sa buntag. Aron pagtunol na sabdihan ka ninyo sa baga labas dato ka baga balita. Hindi ka takna sa kabuntagon mga katrupa. Baga ating paminaw. Baga namina usab ka nato na hindi ka takna sa kabuntagon. Gikan usab sa mga nagkadaiya ka baga kuwerpo sa atong kapulisan, mga developmental sa nagkadaiyang ahinsya sa ato ang gobyerno, mga katropa. Kiniusap gabahin na mga katropa, hatod dyan ato sa Santon Plus Gold o Santon Coffee Mix, nga available kini sa mga Mercury Drug, South Star Drug TGP o Generica Nationwide.
3: Good morning!
0: Doon atay 11 minutos mga katrupa na kalabay sa alas 6. Dita maglangan mga katrupa dinhita sa ato mga nahipos ng mga uluhan sa balita.
2: Headlines.
0: Uluhan sa ato nahipos ng balitang lokal. Motibo sa pagpatay sa lalaki sa Bayugan City, kaaway niini ang gitutukan sa mga kapulisan.
2: Headlines.
0: Kapin 50 ka mga retired employees sa Agusan del Sur, gipasidunggang handog. Pasalamat 2026.
2: Headlines.
0: Pipila ka mga lugar sa San Fran sa apektado sa ESF, mga checkpoint sa boundaries, mugnaon sa LGU.
2: Headlines.
0: Samtang sa itong uluhan nga nahipo sa balitang regional, drug suspect, sikop sa bypass sa Tagbina, 10,200 gagituang shabo na recover.
2: Headlines.
0: Chief Cook sa usa ka sikat nga kananan sa lungsod sa Magallanes, nadakpan sa anti-illegal drug operation.
2: Headlines.
0: Onom ka mga street level drug suspect, sikop sa sunod-sunod nga bypass operation sa Surigao del Norte.
2: Headlines.
0: Sa atong uluhan nga nahipo sa balitangan nasyonal.
2: Headlines.
0: Gobyerno nangandam sa tensyon na sa Middle East og pagsaka sa presyos langis, ayuda gipasalig nga paigo.
2: Headlines.
0: Sa atong uluhan nga naipos sa balitang international, ihap sa mga sentiranyan sa Japan, miabot na sa record ang 107,677 karong tuiga.
2: Headlines.
0: Samtang sa ato ang sports.
2: Headlines.
0: Gilas Pilipinas Women's sulod na sa quarter finals sa 20th Asian Games. Human gilampurnas ang Hong Kong.
2: Headlines.
0: Samtang sa ato ang showbiz. Moria Moira de la Torre giklaro nga dili siya ang third party sa panagbulag nila Sam Melby o Katriona Gree.
2: Headlines.
0: Bakit ito baga katropa magadagalangkob sa ito aga baga uluhan sa balita gikan sa balitang lokal, regional, national, international, sports o showbiz, mga katropa.
3: Good morning!
0: Samtang kining bahina usab ka baga katropa hatod kada to sa Sandon Plus Gold Coffee Mix. Ang maong produkto baga katropa nga na ikombinasyon gikan sa glutathione and collagen makapahamis, makapahayag sa tuang panagway, makapawa usab sa mga kunot-kunot mga katropa o labaw sa tanan makapabata baga tigpaminaw. Sandon Gold Coffee Mix available sa mga nagkadaiya nga baga butika dinhi sa atuang probinsya. Kinse minutos mga katropa na kalabay sa alasais. Di ta maglangan mga katropa din hita sa atong mga kompletong detalye sa atong mga balita.
4: Balitang lukan, balita sa lukan.
0: Naka-standby si katropang Ray Alinton sa line number 1. Kay matod pa motibo sa pagpatay sa lalaki sa Bayugan City. Kaaway ni ini ang gitutukan sa kapulisan. Atong siren ang live report ni katrupang Ray Alburo Alinton.
5: Live report. Usa sa gipunting karon sa Bayugan City Police Station ang ilang imbestigasyon mao ang posibleng panagbangi o kaaway sa biktima sa wala pa nahitabo ang pagpamusil nga mahimong adunay kalabutan sa iyang pagpatay. Matod kang Police Lieutenant Ruy Longgaket, Chief Investigator Officer sa Bayugan City Police Station, ilang gisursi kung aduna bay tawo nga adunay kabangi o posibleng motibo batok sa biktima nga si Melberta Mesa.
6: Wala patay na kuha pagyud nga detalye, no, about atong sakuan, pero isa na sir sa atong gina-consider nga gina-investigaran tungod kay nga atong investigator sir naga-backtracking kita. So from the incident ga sige kami og subay pabalik dito sir sa kung assess sa gagikan kay super diri sa katong pag-abot niya sir, wala man siya'y nabikil.
5: Gibalik-balikan sa mga investigador ang mga impormasyon kabahin sa lihok sa biktima sa wala pa siya gipusil. Lakip ang mga tao nga iyang nakontak og mga lugar nga iyang giadtuan. Padayon usab ang pagtipon sa mga ebidensya og impormasyon aron matino ang motibo sa krimen. Yan mahibal-an ang pagkatao sa duha ka mga wala pa mailhing nga suspect. May pasalig ang kapulisan nga seryoso og walay hunong nilang tutukan ang maong kaso aron masuta ang kamaturan, mapanubag ang mga responsable og mahatagan og justisya si Misa og ang iyang pamilya.
6: Yes sir, 100% sir ang ato ang buhatan din sir, pinanguluhan sa ato ang hiping si Lieutenant Colonel Silang sir. Focus kita sir aron ato gyud kining mafailan og kaso, ma-identify nato tong mga suspetsado sir, atong mafailan og kaso aron atong matagaan pud sir og hustisya ang biktima.
5: Ang tipik sa pamahayag ni Police Lieutenant Ruela Longgaket, mga katropa, aron ikaw mahilayo sa mga balatian, kanunaya ang pag-inom sa santo na vitamin C. Alang sa Dekyos ng Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
4: Express Balita.
0: Dagang salamat katrupang Ray Alburo Alinton sa pagpadayon sa kumpletong detalye sa balitang lokal. Gipasidunggan ang kapin 50 ka mga retiradong empleyado sa gobyerno atol sa handog pasalamat para sa retired employees 2026 isip pa pag-ila sa ilhang magatuig na matinud-anong nagserbisyo o dedikasyon sa katawhan. Gitambungan ang maong okasyon ni Agustin del Sur, Governor Santiago Cani Jr. Uban na ag mga opisyal o mga empleyados Kapitolyo. Gipasiog datol sa kalihukan ang dakong kontribusyon sa mga retiradong empleyado sa pagpalig-on sa serbisyo publiko o sa ilang nahimong kabahin sa nahimong inspirasyon o sa mga musunod nga henerasyon sa nagserbisyos gobyerno. Gipadayag usab ni Governor Cani ang iyahang pagpasalamat o pag-ila sa matinud-anong pag-alagad, kakugi o dedikasyon sa mga retiradong empleyado sulod sa daghang katuigan. Ang maong kalihukan na himong higayon aron pasalamatan og pasidunggan ang mga retirado nga mahitungod sa ilahang panahon, kahibalo, kusog og alang sa serbisyos publiko og sa katawhan sa Agusan del Sur sa ilahang pagsugod sa bag-ong yugto sa kinabuhi. Gihinaot nga matagamtaman sa mga retirees ang mga malipayon, makahuluganon og malinawon nga mga panahon oban ang ilang pamilya og minahal sa kinabuhi.
4: Express Balita.
0: 10 minutos mga katropa na kalabay sa alas 6. Pipila ka mga lugar sa San Francisco, apiktado sa ESF, mga checkpoint sa mga boundaries, mugnaon. At yung siren, og adia ang ako ang report.
2: Live report.
0: Pipila matod pa ka lugar, lungsod sa San Francisco, Agusan del Sur, ang apiktado sa African Swine Fever. Kini ang gikumpirma ni Mayor Grace Carmel Paredes sa Bravo, hinungdan nga nagmugna og balik ang lungsod sa checkpoint sa tanang mga boundaries. Matod ni Mayor Grace sa ilahang meeting nga gihimo kauban ang hipi sa Department of Agriculture o uban pang ahensya sa gobyerno, dito niya nasairan na nga nagkataas ang dapit nga anaa ang presensya sa ESF. Rason nga maglusab sila o ga mga checkpoint sa tumong nga mapugnan ang pagkailap sa maong mga sakit nga mo takboy sa mga binuhing baboy nga bisan pamanggani ang mga uban nga mga lakip nga matakboyan ini ang mga tusino o ga longganisa, matod pa ni Mayor Grace Bravo. Isa sa mga nahisgutan nga magamuntar og checkpoint mao ang Barangay Pasta, Barangay Hubang o Barangay Alegria sa tubong nga makontrolar ang mga biyahidor sa maong mananap nga gikatahapan nga dunay ESF. Gibutyag ni Mayor Grace Bravo nga ang sakit nga ESF usa kamatang nga delikado para sa tao og labaw sa tanan sa mga binuhing baboy nga makapaunlod sa mga negosyo. Gipahibalo niya sa tanang nagbuhi og baboy nga magtinabangay sa pagmonitor sa mga sakit aron mapugnan kini nga dili makakuyanap sa maong mga lugar.
7: The other day, napoy meeting namo sa koan kanang agriculture kay nagkataas pod ang cases sa infected ng mga baboy sa Asian swine fever o si kangkap koan pa dahil sa pasta. Delikado ang ASF nga daghay mamatay na to nga kahayupan dayon ang pag pasa ani nga sakit dili lang through sa buhi nga hayop, apil di ay ang pagpamaligya og tosino, longganisa, mga kanang atong ginaluto nga kung infected tong kuan katong karne, pwede pa di bisag giprocess na pagkalungganisa, pagkatosino, pwede gihapon makatakod.
0: Ang tingog ni Mayor Grace Carmel Paredes Bravo, lungsod sa San Francisco, probinsya sa Agusan del Sur. Mga katropa, ang pinganta agatong panglawas, mag-inom sa makanunayon sa Xanthon Plus Gold o Xanthon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropa mo sa balita, Junji Lebrias, XFM News.
2: Balita.
0: 22 minutos mga katropa na kalabay sa alas 6. Dita maglangan mga katropa din hita sa kumpletong detalyes balitang regional.
2: Balitang regional.
0: Atong tabuk-tabukan si katropang Ali Vicente kay drug suspect kasikop sa baybas sa Tagbina. 10,200 gagituuhang shabo na recovered. At yung siren ng live report ni katropang Ali Vicente.
2: Live report.
8: Usa ka 34 anyos nga lalaki alias Dudong ang nadakpan sa bypass operation sa Barangay Suryano, Tagbina, Surigao del Sur ala 1:50 sa nakalabay nga hapon. Ang operasyon gipahigayon sa Tagbina Municipal Police Station ubos sa pagdumala ni Police Captain Mark Steven Y. Sarsonas og may resulta sa pagkadakop sa suspect nga residente sa Puro 4, Poblasyon, Tagbina. Na-recover gikan sa operasyon ang upat ka head cell sa shi nga adunay gituhoang shabu nga mutimbang og 1.5 gramos nga dunay gibanaban ang kantidad nga 10,200 pesos. Gihimo ang inventory og dokumentasyon sa mga nakuhang ebidensya at tubangan sa gikinahanglang mga saksi subay sa Section 21 sa Republic Act 9165. Gipahibalo usab ang dadakpan sa iyang constitutional right. Gidala ang suspect og mga nakuhang ebidensya sa Tagbina Municipal Police Station alang sa dokumentasyon og hustong disposasyon. Giandam ang pagpasangat sa kaso kalabot sa gingong pag Lapas sa Section 5, 11 o 12 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule matag-anlaw alang sa nagkayosang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ale Vicente, XFM News.
0: Dagang salamat katrupang Ali Vicente sa pagpadayon mga katrupa sa balitang regional. Kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang atubangon karon sa usa ka drug suspect nga usa ka chief cook sa kananan sa lungsod sa Magallanes. Giila ang suspect nga si alias Jusel, 43 anyos lalaki single og chief cook og residente sa Barangay Santo Niño, Magallanes, Agusan del Norte. Nadakpan kini sa gikasa nga anti-illegal drug operation sa mga personay sa Habunga Municipal la Police Station nga dito sa Libas, Habunga. Nakuha kaniya ang 1.50 kagramos nga gituwang shabu nga anaas sa 10,200 kapisos ang value niini. Ang dinakpan kasamtangang nakadetain kini sa Habunga Municipal Police Station aron atubangon ang salaod nga iyang nakomitar nga duna sa balaod. Atong tabuk-tabukan si katrupang Limuel Ukay kay unom ka threat level drug suspects. Sikop sa sunod-sunod nga bypass operation sa Surigao del Norte. Atong sayron ang live report ni katrupang Limuel Ukay.
9: Live report. Unom ka mga suspitsado nga gikonsiderang street level individual sa illegal nga droga ang malampuson nadakpan sa gipahigayon nga hiniusang mga operasyon sa nagkadaiyang dapit sa Surigao del Norte. Ang malampusong operasyon gilusad sa mga personahe gikan sa Surigao Component City Police Station, Pilar Municipal Police Station, First SDN, Provincial Mobile Force Company, PDEA Regional Office 13 o Regional Intelligence Unit 13, Provincial Intelligence Team Surigao del Norte. Giila ni Police Colonel Warren E. Dablo, ang Provincial Director sa Surigao del Norte Police Provincial Office, ang unom ka mga dinakpan nga usa ka 44 anyos nga construction worker nga residente sa Springville, Barangay Luna, Surigao City, usa ka 40 anyos nga automotive mechanic nga nailihan sa alias nga Tata, lumulupyo gihapon sa Springville B, Barangay Luna, usa ka 42 anyos nga driver sa tricycle nga nailihan sa alias nga Junior, nagpuyo sa Ruhas Street, Barangay Washington, Surigao City, usa ka 22 anyos nga walay trabaho nga nailhan sa alias nga Maing, nagpuyo sa Springville A, Barangay Luna, Surigao City, usa ka 27 anyos nga Minyo o walay trabaho nga residente sa Barangay Katangnan, General Luna, Surigao del Norte, o usa ka 24 anyos nga Ulitao o walay trabaho nga lumulupyo sa Barangay Rizal, Socorro, Surigao del Norte. Nasakpan sa akto ang mga suspek nga namaligya og illegal nga duga, hinungdan nga nagatubang sila karon og kasong paglapas sa Section 5, Article 2 sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Narecover gikan sa operasyon ang 17 kapiraso sa plastic nga sachet sa gituwang shabu nga mutimbang og 2.1543 grams og nagkantidad og 14,649 pesos and 20 pesos and 24 centavos. Nakuha usab ang duha ka 1,000 peso bill nga gigamit isip mark money, duha ka smartphone, usa ka kaha sa sigarilyo og nagkadaiyang kagamitan sa paggamit og droga. Ang mga dinakpan o mga narecover nga ebidensya kasamtangang anaa sa kustodiya karon sa Surigao City Component Police Station o Pilar Municipal Police Station alang sa saktong disposisyon. Ang gihimong pagrekisa gipahigayon sa hapsay nga pamaagi o gisaksihan sa mga opisyal sa barangay o mga representante gikan sa Department of Justice. Mga katrupa, para sa instant nga energy pagtumar o premium D3 alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katrupang Limuel Pagalaran Ukay, X FM News.
0: Dagang salamat katrupang Limuel Ukay. Atong tabuk-tabukan mga katrupa, ito ang mga kaubanang mga radio station. Atong unahon ang XFM Jinsan kay naka standby karon si Chris Ligaspe kay 225 kg nga kantidad sa Shabu. na-recover sa duha ka mga high-value individual nga nadakpan. Atog sa iron na ang live report ni katrupang Cres Ligaspe.
2: Live report.
10: Balampuso na siko sa Coronel City PNP ang duha ka high-value targets atul sa usa ka drug bypass operation naghimo pasado alauna 45 ang Taklas Kadlawon kagahapong adlaw sa Puro Kings 1, Barangay General Paulino Santos, Coronel City, South Cotabato. Giila sa Coronel City PNP ang mga nasikop nga suspect nga silang alias Ali, 35 anyos, construction worker o residente sa Lasangpit ng lugar, o alias Michael, 41 anyos, nga negosyante o residente sa Puro Gracia, Villa, Barangay Zone 1, Coronel City. Na-recover gikan sa mga suspect ang usa ka dako nga plastic nga sachet nga adunay sulod nga gituwang shabu nga may gibugaton nga ubos sa 5 gramos o kantidad nga 225,000 pesos o usa ka 500 peso nga papel di bangko nga gigamit isip mark money. Ang mga kaso alang sa paglapas sa Section 5 o 11, Article 2 sa RA 9165, kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, gikatakda, ipasaka batok sa mga suspek, kinsa kasamtangang gitanggong sa lockup cell sa Coronel City PNP, samtang nagpaabot sa dugang nga legal nga mga proseso. Dipin sa ekonomiyang lawas, pagtubaro, Santone Plus Gold o Santone Vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cres Ligaspe, ex-FM News.
0: Dagang salamat katrupang Cres Ligaspe ng XFM Jinsan. Atong tabuk-tabukan mga katrupa ang XFM. Jinsan gyapon mga katrupa kay naa si Cres Lighed kay madod pa estudyante nga samdan sa pagpamusil sa Banga National High School. Gikonsiderang bayani. Atong gasayron ang live report ni katrupang Cres Lighed.
2: Live report.
11: Pasidunggan sa provincial government sa South Cotabato ang estudyante nga si Brian Pamunag isip real life hero. Human misukol sa gunman sa nahitabong pagpamusil sa Banga National High School ning niaging Biyernes, Setyembre 18 alauna sa hapon. Sumala ni South Cotabato Governor Rinaldo Tamayo Jr. nga gisipa ni Brian ang suspect human makapabutog pusil dayon mi atras og isarado ang portahan sa classroom apang gipusil siya sa gunman sa kamot. Dugang pa nga misukol si Brian sa gunman samtang padayon nga gapabutog, giguban niini ang bintana sa classroom aron makagawas ang uban pang mga estudyante. Ang pagbutang ni Brian sa iyang kaugalingon sa delikado nga sitwasyon nagpakita og kaisog og nagpabatuod nga duna kini kasing-kasing sa kapwa estudyante, hinungdan gipasalamatan ni Governor Tamayo. Si Brian dungan sa pito ka estudyante nga nasamdan sa pagpamusil samtang tulo ang kumpirmadong patay apil ang suspect. Sa labing ulahing datos sa PDRMO, usa sa mga nasamdan ang napabilin sa critical nga kahimtang, usa ang for discharge samtang ang uban ang nagpabilin sa hospital alang sa dugang obserbasyon. Mga katropa, sa panahon nga puno kagubot, magpabiling alerto kauban ang premium D3 coffee mix ug mamahimong kusgan pinaagi sa pagtumar og Turbo Men Enhancer alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cres Lighed, XFM News.
0: Dagang salamat ka trupang Cres Lighed ng XFM Jinsan. Atong tabuk-tabukan mga katrupa ang XFM Tagum City. Kay matod pa babaeng buntes nga gipusil sa Tagum, istibol na ang kondisyon. Motibos krimen padayong pang giimbestigahan. Atong sayron ang live report ni katrupang Lar Sanyol.
2: Live report.
12: Para yung pang-iimbestigahan sa kapulisan ang insidente sa pagpusil sa babaeng buntis. Ngayon lang si alias Jana, 33 anyos, gawa sa iyang ipoy ang boarding house sa Purok Malinaon 2, Barangay Magugpuis, Tagum City. Pasado alas 6 ang takda sa gabi, September 19, 2026. Sa eksklusibong interview sa XFM Tagum News Team, kang Tagum City Police Station, Acting Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, sigon sa caretaker ng si alias Eliseo, bagong abot ang biktima sa iyang boarding house, niya at tuntungura, din kalit lamang kining ipusil sa dagang higayon, sa wala mailing suspek nga naka-helmet.
13: Buhi pa man ang biktima na sa likod ang tama, idala na dayon nila sa hospital para matambalan. So, dito sa hospital, amo siyang gi-interview.
12: Na-recover sa otoridad sa crime scene ang tulog ka mga basyo sa bala o kung sa fired bullet, gikan sa .45 nga pistola. Samtang, sa follow-up investigation sa kapulisan, nga gipangunahan mismo ni Colonel Bahan, nasairan nga sa kabuan pa lamang kapin, nagpuyo sa maong balay ang biktima, kinisumala sa caretaker, nga giyong gikan sa Banay Davao Oriental, sumala pa ni Police Lieutenant Colonel Bahan, dagong hagit alang kanila ang pagsulbad sa maong kaso. Sanglit halos dilima kay Gobera ang biktima sa imbestigasyon. Apan gimuti ang sumalapan ini nga nag-away sila sa iyang kalibin o kang iyang kagikan sa Cagayan de Oro.
13: Ang ingon sa caretaker na nag-away daw ni sa iyang husband, tapos na nasa igi kontak na kaila antod na naabot diha nga lugar.
12: Dugang pa sa hepe nga dili pa makumpirma kung ang gisaysay sa biktima nga problema ni ini sa iyang kalibin. Konektado ba sa krimen? Sanglit limitado kini muhatag og tukmang detalye og wala kini gikabutyag kung ano na ba ibang tao nga nasuko kaniya.
13: Piligid siya muhatag og impormisyon. Ngayon magpakaayo lang ko sir. Mora nyo na iyang tubag kagahapon dito sa hospital. So first time na ako rin nga nagtinga nag-ano siya naka-oxygen. Although mga istorya man ni mo siya pero piligid siya muhatag og impormisyon. Ipangayuan na mo nga ang ingon, nag-away doon sa siyang asawa, hinlaing pamagagayan di uro, imbalin sa dirin sa Tagum.
12: Sigon sa opisyal, nga adunay grabing kasuko ang mamumuno ng ato sa biktima. Apan, posibleng dili kinihanas sa pagpusil, sanglit, napakya sa iyang katuyuan. Sa pagkakaroon parain pa ang pagpungulikta sa kapulisan o CCTV footage sa dapit, nga makatabang sa gibalagmang imbisikasyon. Giawhagsab sa hepe ang publiko, nga doon ay kasayuran sa kinabuhi sa biktima.

0: gikabalak ang karong mga gikabalak-an sa mga residente. At ang sayron ang live report ni Katrupang Rostom Villa Foranca.
1: Live report. Gikabalak-an karon sa mga residente sa Pro 4 City o Pantaron, Barangay Banlag, Valencia City, Bukidnon. Sa posibleng mahitabong magahat, human sa natigayong pagpamusil nga ni resulta sa kamatayon sa Usaka alias Bobby, 33 anyos. Base sa report, pasado alas 7 sa gabi, September 19, 2026, samtang nagbaklay ang biktima pauli sa iyang balay o naggamit sa iyang cellphone sa dihang kalit kining giduol sa Usaka, wala pa mailing sospek o giposil makatulo kahigayon. Nakaangkon ang biktima og tulo ka sumal pinusilan sa tuong bahin sa dughan, walang tiyan og tuong paa nga mo hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon. Sa pagresponde sa kapulisan, ang biktima gidala nang ngadto sa iyang pinuy-anan nga anaa sa 20 metros ang gilay-on gikan sa crime scene. Naka-recover usab ang kapulisan og tulo ka basiyo sa bala gikan sa usa ka individual nga nakakita sa maong hitabo. Nigula sa imbestigasyon sa kapulisan nga ang person of interest kung POI giilanga si alias Asutay. Nasairan niya si Asutay mao ang kanhi live-in partner sa 26 anyos nga babae, kinsa mauna ang kasamtangang live-in partner sa biktima karon. Selos o personal nga bangi ang gilantaw nga motibo sa maong krimen. Tungod niini, gilayong giactivate sa Valencia PNP ang ilang offline shield og nagpahigayon og hot pursuit operation aron daling madakpan ng suspect. Mga katropa, kapibanga healthy yung gipangita. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino. Para sa Pilipinas, katropang Rostom Villafranca, XFM News.
0: Express Asia, 38 minutos sa nakalabay sa alas 6, mga katrupa. Dagang salamat katrupang Rostom Villafranca. Atong tabog-tabogan si katrupang Michael Recabo kay gikarnap ng wing van gikan sa Negros Oriental na recover sa kapulisan sa Kibawi, Bukidnon. Atong sayron ang live report ni katrupang Michael Recabo.
2: Live report. Recover sa hinausang pwersa sa kapulisan ang usa ka Hino wing van truck nga gikatahong gikarnap gikan pa sa Negros Oriental niadtong Sabado, September 19, 2026. Pasado ala una sa hapon, gikataho nga ang sakyanan nakita ang sulod sa usa ka shop sa Seri Highway, Porokuno, Barangay Gutapol, Kibawi, Bukidnon. Sa investigasyon sa Kibawi, Pinpi, matod sa usa ka mekaniko, pasado alas 8 sa buntag sa maong adlaw, usa ka wala mailing driver ang nagbilin sa wing van. Matod pa, gibilin kini aron patauran og water tank apan human sa ilang sabot nibiya ang driver og wala na nibalik. Sa dihang niabot ang rehistradong tag-iya sa truck, iyang gipangmatugdan nga iya ang maong sakinan. Gibutyag nini nga gikarnap o gikuha sa maong driver ang truck nga wala sa iyang pagtugot og pahibalo, samtang ana pa kini sa mabinay Negros Oriental. Tungod kay kompleto ang dokumento, formal lang girelease og giturn over sa kapulisan ang maong wing van ngadto sa tag-iya nini. Sa kasamtangan, gipangita pagyapon sa mga otoridad ang wala mailing suspect nga daling ni iyas. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar pirme sa mga pod supplements nga gama sa East Health Incorporated, labi na ang premium D3 Zopgil Capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Michael Carato Recabo, XFM News. Express Manila.
0: Dagang salamat katrupang Recabo. Atong tabok-tabukaan mga katrupa karon ang kompletong detalye sa balitang nasyonal.
3: Balitang nasyonal.
0: Gipangunahan ni Executive Secretary Ralph Ricto agyatigong uban ng AFLEF Committee aron mapakusgan na ang mga pagpangandam sa gobyerno batok sa epekto sa nagkataas ng tensyon sa Middle East o pagmahal sa presyos langis sa kalibutan. Matod pa ni Ricto, gikinahanglang mabinantayon og abpik ang panggamhanan aron maprotektahan ang mga Pilipino sa posibleng pagsaka sa plitihan, presyos pagkaon o uban pa nga nagunang palitunon. Iyang gipasalig nga nagpadayon ang ginamonitor karon sa gobyerno ang sitwasyon sa Middle East og ang epekto niini sa supply, inflation og ekonomiya sa nasod. Gipalayag usab sa AFLEF Committee nga andam silang dugangan ang ayuda alang sa katawhan kung

0: Samot pa ang tensyon sa maong tigom gipasalig sa Department of Energy nga paigo ang supplies gasolina, diesel og LPG sa nasud subay kini sa datos sa September 14 ang Pilipinas duna pay supply nga magalungtad sa 57.2 ka mag-adlaw alang sa gasolina og 60.8 ka adlaw alang usab sa diesel og 39.3 kada adlaw usab alang sa LPG. Gipasalig usab sa Department of Social Welfare and Development nga aduna sila'y igo nga pundo hangtod sa katapusang tuig aron ipadayon ang cash assistance alang sa 7.5 million nga benepisaryo o gipadayong AFLET program sa pagkakaroon. Mukabat sa 5.79 ka milyon ang mga Pilipinong nakadawat na sa kinatibukang 11.80 billion aron makuha o makuha-kuhaan ang bugat nga pas-anon sa katawhan. Gipatuman sa gobyerno ang mass fuel discount ngadto sa 12 kada litro gikan sa 10 alang sa mga kwalipikadong transport workers. DN, makadaginot sila og hangtod 1,800 matag simana. Padayon usab ang toll exception para asa baga provincial basis og baga og 50% fare discount sa MRT MRT 3 og sa LRT 2 dungan sa programa nga libreng sakay alang sa mga mag-uuma og mangingisda. Mukabat sa 2.59 kamilyon ang nadawat sa kinatibuk ang 6.3 billion nga ayuda nga adunay dugang fuel assistance alang sa 7,185 ka mga mangingisda og 13,701 ka mga mag-uuma nga gitun-an usab sa Department of Labor and Employment kunduli ang pagpalapad sa ilhang tupad emergency employment program alang kanila. Alang usab sa mga overseas Filipino workers nga naapektuhan sa kagubot sa Middle East, gipahayag sa Department of Migrant Workers nga aduna pay igo ga pundo alang sa ilahang repatriation o pagbalik sa nasod DN. Moabot sa 14,026 ka mga OFWs ang luwas nga nakapauli ni adtong September 11 ning kasamtangang tuig 2026. Samtang sa tuang kumpletong detalye sa balitang international.
1: Balitang international.
0: Nisaka na sa bagong record ng 107,677 ang ihap. Asa baga individual nga nag-edad sa 100 pataas o mga sentiranyan sa nasud sa Japan. Karong tuiga, subay sa datos nga gipagawas sa Ministry of Health, Liver and Welfare. Kini ang ika-56 na sunod-sunod nga tuig nga pagsaka sa ihap sa mga sentiranyan sa maong nasud. Diin hapit sa 88% kanila nga kababayenhan gipasigarbo sa kagamhan ng Japan ang taas nga kinabuhi sa ilaha mga lumulupyo nga niresulta sa advance og mga medikasyon og masustansyang pagkaon og aktibong estilo sa panginabuhi. Bisan pa man ini, padayong bisamot ang krisis sa Japan tungod sa paspas nga pagtigulang o populasyon dungan sa dungan ini ang mga birth rate o ihapa sa mga nangatao ngadto sa labing ubos nga level. Sa kasamtangan, hapit tulo ka matag na pulo ka mga residente sa Japan ang nag-edad sa 65 pataas. O gibana-bana nga musaka kini ngadto sa 40% pag-abot sa tuig 2070. Kini nga sitwasyon naghatag og dakong hagit sa ekonomiya tungod sa kakuwang sa mga batan-ong trabahante nga maoy nagpundo pondos pensyon, serbisyo panglawas o goban pang benepisyo alang sa katigulangan bisan nagtuman ang mga bisan nagpatuman ang gobyerno o mga insitibo o gatabang pinansyal alang sa mga pamilya. Nagpabilin gihapon ang hulga sa pundasyon sa ekonomiya sa Japan ang padayong ubos sa ilahang kinatibok ang populasyon. Grabe naman ni mga idara, no? Samtang sa ito ang kumplitong detalyas balitang sports.
1: Balitang sports.
0: Nakasulod na sa quarterfinals sa 20th Asian Games ang Gilas Pilipinas Women human nila gipildi ang Hong Kong sa score nga 90-73 dito sa Aichi International Arena sa Japan. Human sa sikit og kumbati sa unang tulo ka mga quarter. Hingpit nga nakasulod o kibiyaan sa Pilipinas ang kaaway sa fourth quarter, pinaagi sa pagpanguna nilang Stephanie Berabi o si Afrel Bernardino o Just Jason, nahimo si Berabi o nakahibo og 21 puntos samtang niabot usab si Bernardino og si Tinta or si 17 puntos kon 17 puntos mga katrupa og 11 ka mga rebounds. Nakatala usab si Juson og 15 puntos samtang si Camille Malagar ni ani usab og 14 puntos og 8 puntos ang gihimo usab ni Elizabeth Midans. Tungod sa maong kadaugan, nakuha sa Pilipinas ang women's rank 1 sa Group B, bit-bit ang 2-0. Nga record sa mga automatiko, silang makasulod sa top 8. Sunod nga makasangga sa Gilas sa mao ang host country sa Japan karong adlaw Martes alang sa ilahang katapusang dula sa stage.
1: Express Manila.
0: 48 minutos na kalabay sa alas 6. Dinhitas katapusang balita bagagatropa sa tuang Showbiz News.
1: Showbiz News.
0: Nitingog na sa katapusan ang sikat nga singer nga si Moira De La Torre. Aron limpyohon ang iyahang ngalan, human siya nalambigit og nadamay sa panagbulag sa aktor na si Sam Milby og si kanhi Miss Universe Katrina Gray ni atong tuig 2025. Gipahayag sa singer nga nahimo silang suod kaayo sa aktor apan iyang giklaro ang iyahang tuning o ang iyahang gituring ngadto kang Sam mao lamang ang usa ka nakatandang kapatid o magulang nga igsuon. Matod pa niya hangtod karon nagpabilin gihapon siyang blanco o wala masayod kung ngano nga nadamay o nadunggan ang iyahang ngalan sa maong panagbulag. Gihimakak o giklaro ni Moira na dili siya ang nahimong third party o ang hinungdan sa pagbulag sa duha. Giangkod usab niya nga tungod sa maong hunghong naguba og naay limitasyon ang ilahang paghinigalaay o ang ilahang panaghigala karong panahuna. Hangtod sa kasamtangan, nagpabiling hilom si Sam Milby o wala paghihapon ibutnyag sa publiko ang tinuoray nga rason sa ilang panagbulag sa iyang kanhi hinigugma. Grabe na gading krisis panahon sa korodo mga katropa. Nagpabilin gihapong init ang gugma. Grabe nakainit kayo kay problema ba yagid karong panahon na mga katropa? Kaya ano man, taas ang presyos gasolina, diesel, uguban pa. Nagkanihit pa yun ang ato ang mga tubig. Nagkamahal pa yun ang mga palitunon, mga katropa. Say, murag makaingon ta nga ginimalas-malas mga siguro ni kanong administrasyon. Mao ka to mga katropa, mga nagalangkob sa ito mga uluhan sa balita. Nagikan sa balitang lokal, regional, national, international, sports o showbiz mga katropa. Oot mo na kuhaadlaw karon mga katropa ng Lunes. Pizza 21 kita sa bulan sa Setyembre tuig 2026. Mga katropa, mayong morning na lamang no. Sa ito mga listeners, oy kang Boss Dario. Buy sir, ha? Derepis mga dihadapitas mga ipurok on si Taglatawan. Bayugan City mga katropa, mauni ato ang isa sa mga listeners. Mga tigpaminaw na to, ha? Sabay-sabay niya drive mga katropa siya ang baubaw. Pamasahiro niya, buto-buto po ang XFM mga katropa. Labi na ang 95.7 na sa may Bayugan City na frequency, ha? Salamat kayo sa makanunayon ninyo. O kang boss, kuan pa? Kang boss bulad, ha? Manlangit mga katropa dahil may Bourbon. Ayong pagpaminaw dahil ninyong tanan, taga Bourbon, ha? Good morning dahil ninyong tanan, ha? Mayong pagsikay-sikay ninyong tanan dahil mga katropa. Basta kayo sa tanan, ato nga mga nagpaminaw karon. Kang kagawad Jeremias Moralde, dahil may hubang, ha? Mayong pagpaminaw. Kang Engineer Leonilo Tandug sa MDRMO, ha? Mayong pagpaminaw dahil ninyong tanan, mga katropa, ha? Tanan yun na ito ng mga tigpaminaw karon kaya hindi tamang yun buma isa-isa. Okay mga katropa, tangin ninyo ang masunod nga programa. Labi na ang programang Bullseye, pinaagi ni katropang Rizzo Rabasquez o katropang Limel Ukay. Mga katropa, wala naman tayo igong oras nga mo padayon pasunahan ha. Salamat gayo sa inyohang pagpaminaw mga katropa. Mga tigpaminaw na ito. Hangtod og ba na po sa itong pag-uban-uban mga katropa kung nga partners Vicas Lawag katropang Melanie Duran among administrator katropang Ali Vicente gamu ang Facebook account pages controller pinagi ni katropang Limel Ukay among station manager mga katropa pinagi ni katropang Rizzo Rabasquez ako mga kaubanan katropang Alinton katropang Kian Sibial katropang Harvey Ramis enyong higalas kahanginan matabata katropang John Celebrias ang manamilit o magaingon diha kaninyo dalago ng Diyos mayong buntag kanatong tanan inatibok ang probinsya sa Agusan del Sur.
2: XFM.
3: Ora, Kapitan!
4: Kung gwapo gani mo tutok, unsay tawag?
3: Kiligon! Ah.
4: Kung pangit gani ang mututok, unsay tawag?
3: Edi Manyakis! Exciting! Exciting!
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsa unba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
6: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
7: Ako si Melissa nga taga Bugosibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar miubos na og nangin normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
8: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Ang sekreto ni Ate Iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
1: The Secret of Health.
6: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sikreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
8: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
9: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaptaro labi na og madugoyan kong tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayos siya nindot good ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Ninita 33 Anyos at taga Jansan.
8: Vision Next, sulay ang kaipektibo. Vision Next Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
6: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The Secret of Health.
6: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo niya testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The Secret of Health.
6: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Katropang oras, alas 7:36.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
0: Bullseye! Okay mga katrupa, doon na kita 16 minutos na nakalabay sa alas 7. Alright, good morning, good morning.
2: Good morning!
0: Kumusta mga katrupa? Here we go. Welcome na sa kamo, dari sa itong panagoban. Ning adlaw nga Lunes, speed sa 21 na kita ning itong bulan sa September, the smell 26.
2: Bullseye!
0: Mga katrupa, welcome sa programang Bullseye. Kami niyo mga kauban, hangtod alas 9 nga buntang akos katrupang Ri Celeste Surabascas.
3: Giniusab si katrupang Limuel Ukay.
2: Bullseye!
0: Ano to naman ng mga katrupa, ano to mayong nga kabubuton sa Yes to Health Incorporated. Nagdalas mga produktong tiura ay garantisadong lahutay. Usas mga produkto nini mga katrupa, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mga katrupa, timan ang pangalan Santon Plus Gold Herbal Capsule. Nagatabang na sa ato mga kagisunan sa dugay ng panahon. O hangtod karong panahon na, aniagya po ang Santon Plus Gold Herbal Capsule o sa ka-food supplement. Nga gama mga katrupa, gikan kayo sa mangustin o guban panini nga mga sangkap. Gamay nagatabang aron sa pagputiktar sa panglawas sa katao. O nagahatag usab og kaayuhan. Ngatos mga balatian gumikan nini sa kaayo nining Santon Plus Gold Herbal Capsule. Agatropa sa inyong pagpalit din sa mga butika, pangita agayod ang tatak ni ining nagyod nga kanang na itatak nga Yes to Health Incorporated. No, nga naman, gumikan kay daghan, nagpasanton-santon karon mga agatropa, gumikan sa kamaayo ni ini. So, pangitaan kini mga katrupa kung doon kay problema sa panglawas, dinhakinis mga butika, Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: Bullseye! Good morning!
0: Alright, mga katrupa, tuod, no? Atong mga linya nga pwede ninyong paabtan sa mga mensahe aron makaparticipate kamo sa atong panagoban. Natay mga linya mga katrupa sa Facebook. Alas, sige, susuha ang XFM 91.3 San Francisco. Subod ako, ha? XFM 91.3 San Francisco. Unyang usan ini mga katrupa, XFM San Francisco 91.3. Ha? Gibali lang na siya gamay. Unya ang YouTube na ito mga katrupa. Dagan sa ito magkakisunan, nagsunod sa YouTube. Ablihaw sa mga itong YouTube, XFM San Francisco.
2: Bullseye!
0: Unya nga itong cellphone number nga inyong pagkateksan. Pwede ka muna na magpaabot mga katrupa katong wala mga naka-online. Itik sa lamang sa itong cellphone number 0919-793-1893. Doon na kita, 19 minutos na nagalabay sa alas 7 at usang lakbitan sa pagtimbaya ang atong mga higala mga suki na nagkaroon sa linya sa itong Facebook. Alright, there is XFM 91.3 San Francisco. Oh, diyan na si Bebebe atong susihon, si katrupang Beverly Pataho. Atul pa niya Marajana Morning sa Ray Sir Lim, watching from Habunga, Agusan del Norte.
2: Bullseye!
0: Mauday, suriganon kao. Okay, taga-habunga po siya ini.
4: Mao.
0: Oo. Good morning, katrupang Beverly.
4: Silingan na sa Tubay ni Habunga, no?
0: Oo, oh, silingan sa Tubay, sa Santiago, Kitcharao. Oo, oh, dihan ang mga linya, ha? Dihan sa katrupang Elinor Canete, good morning, mga katrupa. Nawala lagi ang tingong sa Radio Dres Bayugan.
4: Oy.
0: Ay, nawala ko, no? I-check daw, Ming, og na, nagtingog pa ba? Sige, kaya itong ipacheck, katrupang Elinor, no? By the way, thank you so much sa information. Kuha na siya, kanang internet din ha, katrupang Elinor, mawala-wala, but ito nang ipacheck daw taon. Si katrupang Puting Manok, good morning, sabi mo, katrupang Puting Manok, dinan sa may Allegri, thank you very much. Diyan sa'yo mo, katrupang Lim, naabapod.
4: Susual na po rin si Madam Wilma Joaquin.
0: Mm-hmm.
4: Siyempre, si Madam Lina Pataho.
0: Mm-hmm.
4: O si Langlang Asis Colintas.
0: Ayan, good morning, good morning, good morning. Alright, base, ay inong tanan diha, ha, napabay na kalimtan. Diri stick siya na, basig na inag paabot sa mensahe, diri sa itong cellphone, taga sa itong pagtagad, no? Good morning, good morning, good morning. Mga trupa, may 21 minutos na nagalabay sa alas 7, eh. Alright, balikan kita. Balik taon niya, mga katrupa, uba sa itong panaghisigot. Inigapon sa itong tulumanan while nag-break kita, mga katrupa, kapi-kapi, unang kamo diha, ha, sa kaping lamian ng Santon Plus Coffee Mix. Nga iya sa Yes to Health Incorporated, please. Standby.
2: Bullseye.
5: Bullseye.
2: X.
5: X.
2: F. M.
5: X. F. M.
2: Kung mamino ka sa X. F. M.
6: Par, par, alipagod, par. Pakuratira ko na yung kong pare nga. Naasay mo hay ang asawa?
7: Exciting!
8: Mahal na ko siya. Ugdako ko pagsalig niya.
9: Ambo to rin mo. Gahi kagyog o. Sige, tanahonan bitaw na itong unse padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
8: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
9: Ahay! Ambo to rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
10: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
11: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
10: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
12: Vision X Plus. User, atong paminawon.
13: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod. Dagan akong tambal na testingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Kasulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
12: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
14: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
15: Pag inom og Premium D3, ragyod ang nakapalagsik na kubali. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ting arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
14: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
16: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
17: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
16: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
17: Sure ka?
16: Oo.
17: Exciting!
16: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
17: Inunit na mahal. Late na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakatakas. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
16: Like yun. Basta naka-turbo.
14: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
16: Turbo. Wagas. Ang lakas.
14: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
18: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng

0: nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time a sore throat ko, wala gyud lain makapawala sa sore throat nato. Sister Pain Regud. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
1: Sa mga bukika.

0: ugali sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Bullseye. Bueno, doon na kita ngayon, 28 minutos na nagkalabay sa lasyete mga katrupa. Bullseye. Ang kining oras sa dalit usab kinikirato sa Santon Gold Coffee Mix. Ang lamian nga kape mga katrupa, creamy. Naidala mga katrupa nga glutathione o collagen. No? Glutathione o collagen o sana sa mga ginapangita nga sangkap karon. Nining ang kapiha, ka unique pa ni mga katrupa, kapi-kapi lang apan unique ni siya. Gawas nga lamian, napagyoy glutathione o collagen nga makapahayag, makapaanindot sa itong pamanit mga katrupa. No? Pero actually, dili lang yun ingon makapanindot sa pamanit o makapalooking yang. Ang glutathione mangod mga katrupa, o sana siya nga magatabang labi pa sa atong kining circulation sa dugo nga to sa atong atay mga katrupa. No, magkalimpyo. So, by the way, ato ning mapalit sa mga butika nga doo sa inyong dapit din ha. Pangutana lang mo, Santon Gold Coffee Mix. Lamian nga, healthy kape, creamy. No, wala na kay pangitaon pa ni naana diha mga katrupa. Alright, alas 7:29 sa itong orasan. Bullseye. Beh, kinsa pa man ning na-address sa atong linya, atong tagapagtagad. Okay, good morning. Alright, sa inyong tanan din ha, sa mga nagbiyahe. By the way, mga nagatutok, naka-tune in diri sa atong tulumanon. Good morning ninyo mga katrupa. Ambing usap sa biyahe o kini mga nagtanaw nga naakaroon sa itong Facebook nga wala na ito mga baloy kinsa ni dagandaghan man eh. Dias katrupang Ruina Tonyaras, good morning. Watching from Santa Ana, San Francisco. Ay, good morning mga taga Santa Ana. Bullseye. Ya ni balik nagtingog ang inyong station. Salamat sa pag-inform katrupang Eleonora. Okay, maumalagi na pag mo simang ang internet, maano mapalong. Niya, huwag na ay maka-inform na mo, madali. Salamat ka, Trupang Eleanor. Sa'yo mo ka, Trupang Lemuel, na pa ba?
1: Mm-hmm. Nadari sa Bayugan City nga page ka, Trupang Ray, nasa Andre si Joseph Aldohisa.
0: Ay, si ka, Trupang Bro Joseph, no? Dirir ka kanunay sa itong main page sa katropang Bro Joseph kay mawala gyud ang anak kaniya.
1: Yeah, si Langlang Asis Kulientas as usual naminaw gihapon siya sa my boy nagrasya talakugon.
0: Boy nagrasya, good morning
1: ya. Radio.
0: Sa radio siya naminaw.
1: Didin pataho iyang i-shout out kanunay sila ni Bibot ug Edith Flores. Mga silingan niya di sa may sitio Kantagan, Barangay Lukak. Naminaw daw sa inyong programa nga Bullseye.
0: Oy, good morning, ha? Bullseye! Yeah. Good morning, usab niya sa mga bus stations. Labi pa din sa itong bagong bus terminal. Mayong buntag yung din ha, mga katrupa na. Ano, nagpalagubo din ha karon. Kinako-nako, bayan din ha.
1: Now, Bullseye! Ako din si Carmelo Limosnero, taga Lapinigan.
0: Oy, katrupang Carmelo.
1: Si Marlon, o siyempre si Larry Tixon Mangadlaw.
0: Okay, ha, ato mga...
1: Kung mati yun mag-comment, kaya murag iba na bahapit ang Facebook at Trupang Ray.
0: Oo, oh, mao yun, no? Mao na yun sa itong tutukan o pag-asigutan ka Trupang Lemuel. Bullseye! Sige na, comment na mo kay... Basi wat na ka sa'yo, ugma, iba na ni.
2: Correct.
0: Ay, nako. Mga katrupa, by the way, alas 7:32 na sa itong orasan. Doon ay panghitabo katrupang Lemuel, ning baguhay lang, no? Ning naging adlaw dito sa may Cotabato School. No?
1: Correct.
0: Naanapoy shooting incident, mga katrupa, nga gikalambigitan gyapon sa mga estudyante. Nga no mangyod ni. Unya, karon ubay-ubay ang nangayatap ng mga estudyante sa may Cotabato katrupang Lemuel. Ang nadidbol. Unya, daghan pod ang mga naangol nini.
1: Correct.
0: Bullseye! So, sa history mga katrupa dres nasod Pilipinas, ning baguhay lang ang mga katuigan ang nasayran ako nga daghan-daghan ng mga angol o na didbol kini baguhay nga nitabo sa may Cotabato. Now, ni ana pod ang isgutanan karon. Now, mabuto ni ingon mi mga katrupa nga pagdali mo niyang comment kaya basing ugma, mabana.
3: Ayaw!
0: Usa sa mga gustong buhaton sa atong nga mga magbabalaod mga katrupa may kalabutan usab nining impluensya matud pa sa Facebook. Now, gustong iba ng Facebook? Naamoy Facebook diha? Wala. Ya, yeah, karong nalanaw karon sa atong live katrupang limuin kaya naman sa Facebook.
1: Correct.
0: Pero, talagsan nalay balay karon nga walay cellphone og walay o wala magagamit sa Facebook.
4: Bullseye!
0: Diba tinood mga katrupa? Nan, kon halos naggamit na og cellphone og nag-Facebook na mga katrupa. Kung iban ang Facebook, o yun ka ba?
3: Ayaw!
0: Dabe, o yun mo. Ikaw katrupang limuil mo, o yun ka.
1: Kung ano, naging tayo mahimo, pero makaguol.
0: Unsa ako na lang sa dihang implementar ang pagban mga katrupa sa Facebook. Nga, pagmata na to, wala na kay makita, wala na kay mapislit din haa.
1: Correct.
0: Ang imong mga gilauman nga pagmata nimo, paghawid nimo sa cellphone, magkakita ka sa imong mahal din haa, magkakita ka sa imong crush.
3: Ayaw!
0: Magkakita ka diha sa imong idol, labaw tanan, magkakita ka sa balita ni Katrupang Limuel o Katrupang Ray.
1: Maho.
0: Oh, diris bulo sa ay mga katrupa.
3: Ayaw!
0: Wala na kay makita kay lagi gibana. Mabutan ni usa ka pangutan na nato katrupang Limuel. Niining gi suggest karon sa atong mga pipila ka mga congressman mga katrupa nga gustong iban ang Facebook o yon ka.
4: Bullseye.
0: Og mo yon bang galing ka mga katrupa be. Sulti imi. Pwede ka diri mo komento diri sa atong live. Live banta karon sa atong Facebook. Diri sa XFM 91.3 San Francisco. Niyang usap po daan ni mga katrupa, XFM San Francisco 91.3 o naang usas mayugan usap, XFM mayugan. Now, saman, oyon ka. O di po ka mo oyon, nga naman kintahay. Ang pipila nga mo oyon mga katrupa, kadaghanan ini, katrupang Limuel, wala ni ka Facebook. Mga busy ni nga mga tao. Kanabang wala naghawid-hawid og cellphone. Kay kung tao gani nga magsigig hawid og cellphone, talang isa ragyod ng dili makalilis Facebook.
1: Ilabi na itong na mga negosyo nga,

0: Si Congressman sa Pilrica, mga katrupa, yan hindi suggest nga iban ang Facebook niya karon. Basin, ugkaan po siguro niya katrupang lumil, no? Basin, wala siguro niya ka Facebook or nalagod siya kasing concern siya.
1: Bullseye. Wala na siya negosyo nga connected sa Facebook.
0: Oh, dako nang posible, wala siya negosyo nga connected sa Facebook.
1: Kay tag 200,000 man ilang buwan.
0: Dako apon, no? By the way, mga katrupa, ang purpose nganong ginasuggest nila gumikan kay gusto nga mahimong safety ang ato mga Pilipino. Ngano man day, unsa may nahimong party katrupang lumil sa rason ngano mang ipaban man. Gumikan kay usama tud pa kini sa tinubdan sa mga fake news. Tinubdan sa mga kining grabe nga krimen katrupang lumil. Gani mi ulbo ni nga isyu katrupang lumil. Sa dihang doon na yung mga nadidbol ng mga estudyante diha sa mga school. Pero, usap bang yun? Sa Facebook ba yun? O kanang gaming application?
2: Ayaw!
0: Sa Facebook. Usap ni kapangutana ba nga dapat kining atong mga magbabalaod ilan yung ginasusi? Anyway, naman po yung connection lagi kay bisan o gaming account ang ibutang nato ang gipasangin lan ngano ang mga bata diha sa school ng katrupang Lumwil na impluensya ni mga gaming application. Sa mga wala masayod ning mga giingon natong gaming application, sahi kini Facebook mga katrupa, mga kuan kini siya application. So I know nga katong mga gumagamit aware na kung unsa ning application. Dula mga katrupa nga i-download aron makadula ka. Now ang problema lamang din ha, kay diya sa Facebook usab, pag naay mga threat katrupang Lumwil, moagi magyodo ka na mga i-post, moagi og messenger.
1: Correct.
0: Pero ang nahimo ba yung route o kining tinubdan, dili ba yung Facebook patgikan dito sa gaming account, gaming application? Gani lamang, kay maumalagi na sa Facebook, kana mga informasyon mga katrupa, most likely kining Facebook mga informasyon magyod og ang makita dinha nga mga wala na masala, no? Bena bay mga nagpaabot sa ilang panglantaw katrupang Lumwil nga iban ng Facebook, naabay ang katrupang Lumwil na alas 8:39 tagaan ako pagbasa kining gikan ni katrupang Wilma Wake, no? Si Katrupang Wilman, ingon siya Katrupang Lumwil, oh. O yun ko nga wala on ang Facebook. Kay diha man nangabuang ang uban, gigamit kabuang ang CP. Okay ra sa gigamit sa tarong. O niya, ang uban diha po ginagamit kabuang. Bullseye! Mauba, Katrupang Wilma, okay ra kuno siya kay
1: nakaka-comment katrupang Wilma.
0: Namawala. Di nakaka-comment na ni katrupang Wilma. Okay na po ka. Mauna ibarugan na ni katrupang Wilma, katrupang Lumwil, kay gigamit na kuno sa uban din ha. Pero unsaon na lang to katrupang Wilma ang mga gigamit sa tinarong. Pareha itong mga negosyo.
1: Correct.
0: Unsaon naman lang na nato katong mga gustong masayod sa daga na to karun mga katrupa. Unsaon naman lato to? No? Ala daw. So, mga katrupa, itong oras ang nalas 7:40, samtang nag-break ta mo, break sa ta, pag-una-una daw mo, kung mo-oyon ba mo, o dili, nga wag tangon o iba ng Facebook dari sa itong nasun Pilipinas. Kung mo-oyon kag oyon ka, hala, unsa man po yung mong rason. Pag mo-oyon kag dili, hala, unsa man po yung rason ni mo. Unya sa itong pagbalik, mga katrupa, ha? I-kuan ka na siya. I-comment dari sa itong live mga katrupa sa Facebook diri ah. Aron mabasa po nato unsa inyo mga panglantaw unya katong uban nga walay Facebook. I-text po ninyo sa atong cellphone number 0919-793-1893. Usab na ko. O yun ka ba nga iban ang Facebook o wag tango na ang Facebook diri sa atong nasod? Mga katrupa, itong orasan na 7:41. Please stand by.

0: Moonsai.
1: XFM.
2: Ang atong sud-an, Christmas tree ug lansang.
3: Ha? Christmas tree ug lansang?
2: Kamunggay ba nga gisubakan og buwad bulinaw?
3: Exciting!
4: Na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugon doa ka buong maragdakog koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, ninahinay na siya, ninahinay siya, nagkawala, hantun, nawala na yun. Mga ganyan pinakadibis niya, kinawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo testimony niyo, alanga, nindot yun.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakalok adlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ko mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Ang Yes to Health Incorporated maghatod ganato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ganato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
10: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
11: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon, vitamin C. Vitamin C, mag-Santon, vitamin C.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain.
3: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton ug likod sa dugay nga biyahe. Usa kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Bili sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel,
7: Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Gold na basiyo.
6: Ay, nakapalit yung gaso.
7: Nagiday basiyo.
6: Asa ka nagkapalitan ni?
7: Dito sa Baba.
6: I-check yun mo nga naitatak ng Yestrel.
7: Oh, Yestrel na ba yun?
6: Para makasure yun dapat
7: na
6: naitatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nakainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
7: Naghangayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong ang kabuhi.
6: Sukat nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix.
7: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano'y, akong kasing-kasing po din naman kayo mo mag-update. Muna akong gimintin ka ron.
6: Santon Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
7: Lili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nag-energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Sa mahaw, panitong panihapon. Para yung makuhan yung loob. Ang epekto ane. Kakiting, pika sa akong likuro niya mo. Kuhan rin akong gabuhi.
6: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane. Santon Plus Gold.
7: Okay na siya. Hayahay ng paminaw na kong tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog ko. Kana pong pagbawas bitaw, isa po rin ng Santon Plus Gold. Kamong ako mga silingan din sa Santerin eh, paggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kaya dako kaya ni katabang.

0: pagpapalit sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Bullseye. Okay, doon na rin kita ay mga katrupa, alas 7:49 sa itong orasan. Mga katrupa, kining oras usab, gidalit usab ka nato sa premium D3 softgel capsule. Premium D3 softgel capsule, mga katrupa, naghatag o kalig-on sa atong panglawas. Labi pa sa mga higala na ito diha nga grabe ka luya na stress, mga katrupa, sa kabo-kabo kay lagi way tubig.
1: Ayaw!
0: Sama na ako, mga katrupa, kain na pang sayo. Kaya di man di mo agas pagka gabi, so mga dlawon yun ta. Stress yun, pila ka balde nga mong ikabo sa layo nga bahin.
2: Di na tayo musaka sa inyo ha.
0: Di na, katrupa di na yun, katrupang limwil. Muadto na yun, minitos punuan, bitaw?
2: Pastilan.
0: Oo. Kay gikans punuan, paingos balay, di naman kaabot. Ana kabugyot. So mag premium D3 mga katrupa, basta luya gani ang lawas para mabalik ang kalig-on ug matagan ng proteksyon kay basing mo collapse ka diha nga wala kay gitake dinha ang vitamin susam, no? So iya kana sa Yes to Health Incorporated.
3: Bullseye.
0: Good morning. Oh, di ay naga-text diri kanato. Ato sa pagtagad. Cellphone number 89757. Ingon siya katropang limuel nga, uyon ko sir, kay daghan ng nayabag aning sugal nga scatter.
2: Mao?
0: Wa may labot ang Facebook sa scatter.
1: Ayaw!
2: Scatter siguro ay iban.
0: Ang scatter mo iban. Kay kuan man na siya, lahi man na. Uyon ko nun siya kay daghan nayabag nining sugal nga scatter. Ako mga silingan, daghan na jud, dili lang nako ibutang ako pangalan, pero kada adlaw naminaw sa inyo. Salamat, cellphone number 89757. Facebook ra kung giingon ha, among giingon diri dili nang mga pagmuyon kani mo scatter unsa pa nang mga
2: online game.
0: Online games, mga TikTok, lahi na sila, wala but na. Facebook ra kung giingon. Ang Facebook lahi na siya.
2: Facebook na igsuon sa Messenger man na siya. Maguban magin na Messenger.
0: Oh, Facebook ang Messenger na. Facebook. Magsuon na sila. Maura na sila. So uyon ko na siya nga wala o ng Facebook. Pero ingon man siya nga daghan ko rin ang buang nini sugal. Lahit itong mga application sa sugal ha. Pag may nga tag-application mga katrupa, lahit ito sa Facebook, application po ni siya. Pero Facebook lamang ang pangalan. No? Managed by Meta. Balik ta mga katrupa. Unsa may mag balik ko na ko. Unsa may talaon siya na ito katropang limuel. Basta na pa yung mga nagpaabot sa mensahe diya sa imo.
2: Si Marlon na rin, nagpaminaw, gikan sa barangay Aurora Prosperidad. Yung niya, di kumuoyon katropa.
0: O, dilimuoyon. Kaya
2: importante daw kayo, gamit ang Facebook.
0: Okay.
2: Si Larry Tixon mga adlaw, may buntag katropang Ray o katropang limuel. Unya, kung i-van ang Facebook, masulbad na ba ang problema
0: sa
2: inyong nasod? Kanang congressman nga... nag-suggest anak nga balaod nun. Hungog.
1: Ayaw!
0: Kasi hungog?
2: Hungog.
0: Arang hungog ka?
1: Ayaw!
2: Si Justin Mark, ingon niya, dili ko mo yun nga iban ang Facebook. Limitahan lang ang paggamit o kinahanglan na ay tama nga edad para makahimo o makagamit sa FB account. O ibang safety, securities like national ID, etc. Tapos ipasabi na panila ang founder sa FB.
0: Dakong katawanan.
2: Si Mark Zuckerberg, mahimo ng katawanan. Basig paliton pa ni Mark ang kamara. O ibulgar pa niya ang chat sa mga congressman sa ilang GC.
1: Ay! Alaga!
0: Dakong katawanan, no? Pwede ba yan na siya?
2: Correct.
0: O, ibulgar. Yan, masyag data privacy. Sa man, naman yung masyag data privacy. So, ilabot na akong data privacy, di aram ko sigaw sa nasun.
2: Si Madam Dorisme Altisin.
0: Masa may yung ingon?
2: Buenas aga katropa, I strongly oppose the banning of Facebook. Because banning an entire platform is not the proper solution to the problem caused by its misuse. Taas man siya. Kikamu na lang itiwas ang basa na sa comment section.
0: Ang iyong pinakamino, dili siya mo yun.
2: Dili daw.
0: There's a reason. Dapos si Kitropang Lina Pataho, ako dili ko yun. Wala ko ng FB. sa una lang tong pamilya nga naas gawas nasud gapuyo. Mhm. Bitaw pod.
2: Mao.
0: Thank you so much katropang Lina. Katropang yun siya dapat walaon kana lang mga sugal sa FB. Oh, kana advertisement man ang katropang Lemuel.
2: Mao.
0: Advertise sila sa Facebook mao na. Pero dili na siya mao ang katong giingon nga nakapabuang. Katropang Jeremiah Esmeral, good morning mga katropang sa Ray Gilermuel, have a blessed day. Medyo bilar jod, daginot sinulod ng tubig, Puriya Buyang. Looy si Mrs. kay Alaon Nagadlaon Panglaba. Shout out ko ninyo diha sa studio mga sir, labi na sa akong Mrs. Mirasol Moralde. Salamat sa pagbasa o God bless sa all. Sa Barangay Hubang, watching from sa Hubang, Kulisyon ni Mina. Thank you so much, katropang Jeremiah.
2: Carmelo Lumisnero, di daw siya uyon nga Iban ang
0: dili siya uyon.
2: Katropang Ray.
0: Salamat, no? Okay. Katropang Gloria Malala, good morning ni Maria. Okay. Be, basig na pa yung mga wala na ko nabasa. Okay? Basig magmahay na itong mga katropa dari, ah.
2: Mm. Nagyuntan ninyo magkita na, Iban ang Facebook. Okay. Wala ba tayo Twitter, katropang Ray?
0: Ang Twitter na wala ba po?
2: Di ba, wala man tayo Twitter account.
0: Di ang si katropang Rachel Sumibay, napod siya ay kuminto katropang Lemuel. No? Ingon siya nga, good morning Sir Lemuel, Sir Ray, watching from Bayugan. Claro Cortez, shout out sa tanang Sumibay family o sa tanan ko ang kusilingan sa Claro Cortez o sa akong kaoban nga mga lupon o sa among kapitan, buutan, Teresita Dano. Oy, salamat ka tropang Rachel. Good morning ni dinan sa may Claro Cortez. Ano, mayong pagpaminaw nining tanan. Okay, Father Ingong, happy birthday sa inyong duha mga brother. Salamat ka tropang Father Ingong, no? Bro. Tapos ang birthday, no? Katong Pitcha Teresa. Nagdungan ang among birthday ni katropang Lemuel. Thank you so much. Si katropang Irene Rosero sa Balo Hadlo, good morning. Ibaan ang FB aron dili hisgutan ang flood control. Tao ba? Sige, salamat katropang Irene. Si katropang Amante Manansala, may buntag ni Briha. Katropang Nay Chavez, mabuntag siya. Mayong blessed morning, Sir Ray, Sir Lemuel. Happy blessed tanan. Salamat katropang Nay Chavez. Diyas katropang Aning Liliba, good morning, Sir Ray o Sir Lim. Shout out na kong Balili family sa Hubang, ustan ng taga-barangay Hubang. Good morning. Katropang Ginelle Narcio Amaro, good morning, Sir Dumria. Ni balik ang tingo, okay? Katropang Ruina Tunyuras, good morning, usam. Nabasa na akong upan. Sige, imodya katropang Lemuel, lapa ba?
2: Sakto na to, nahurot naman akong basa.
0: Sir, dili jud ko musugot na mawala ang Facebook kay daghan pa'y nagpaabot sa sweldo ni Mita. Usa. Be, ato na rin nga timbawason, be, kay ang oras alas 7:57 na mga katropa, actually, ganong dili, ako dili ko, uyon katropang Lemuel. How about you? Uyon ka?
2: Dili jud unta.
0: Ako?
2: Ilang desisyonan mo, ano po tayo mahimo?
0: Well, mga katropa, actually, kita, igon na lang kita sa pag-ingon nga, uyon o dili. Pero kung ilang desisyon na ni siya, sa wisdom sa ilang tagsa-tagsa ka mga utok ba katropa, nining ato ba nga magbabalaod, huwag ito mahimo. Pero kung ako, dili ko mo uyon, why? Unang-una, sa pagkakaroon kinahanglan sa Facebook in the sense nga grabe kitang mga kinibang angay nga bantayan karong mga panahon na diha sa lihok sa ato mga lideris mga katropa. No? Kinahanglan nga magmatsyag ta, maniid ta sa mga panghitabo mga katropa, labi pas kalisod karon nga atong giatubang, labi pas mga hinimuan ng mga kurap na ito nga mga lideres. Mao gini si Facebook ikinahanglan pa mga katropa. Mao na isa sa akong mga rason. Ni ay kaduha mga katropa, ang atong nasod Pilipinas, naglisod na gani katropang Lemuel nga maghatag og trabaho katropang Lemuel og pangwarta sa atong mga kagisunan.
2: Mao na.
0: Now, pila ka milyon ka mga kagisunan mga katropa nahatagan karon og kahigayunan nga madato. Nahatagan og
2: panginabuhi.
0: Panginabuhi. Musagot mo sanili, tinuod gana siya mga katropa nga wala mahatag mismo sa gobyerno.
1: Bullseye.
0: Ha? Dumdumo na to na. Mismo karong panahon na naglisod ba itong gobyerno maghatag og kanang maayong opportunity ngadto sa itong mga kagisunan. Ang Facebook, mga katrupa, daghan ang nalibre.
2: Correct.
0: Nakakwarta katrupang Lemuel, nagnegosyo dihang napita, natagaan og komunikasyon,
2: nasulduhan ni Mita.
0: Nasulduhan ni Mita. Daghan mga katrupa. Samtang ang problema atong himay-himayon, ang problema nga giingon, mauning fake news. Daghan kuno'y mga makita kuno mga katrupa nga dili maayo.
2: Wow.
0: Daghan nga mga naka-impluensya kuno nga duna kuno'y krimen. Now, kasagari maura mang ginaan siya katrupang Lemuel. Kung kana ang problema mga katrupa, as we know, nga daghan kitang mga gipangsulduan gikas gobyerno nga gikan sa tong tax mga katrupang, why not? Kadi nila mo trabaho.
2: Correct.
0: Igo na lang sila maingon nga iba ng Facebook, nga na lang kadali. O atong tagaan mo example mga katrupa, kung ang tubig mga katrupa, ang water district, wala mo agas karon. Unya karon kay ang mga tao nga nagmulo kay way tubig, but masabot ba dahil maingon tanga isira na to ang water district.
1: Ay,
0: nga na ba dahil ang mahimong lang tip nga rason mga katrupa? Dili siguro. Ang lang tip nga rason, mo suggest siguro na katrupang Lemuel nga, pwede siguro nga sa pansamantala nga ingani pa nga itong panahon, magbagdak siya ta, papabagdak ta, makasource out ang tubig. Mao na yung mga lang tip nga huna-huna, nilingon nga sira diritsa. Mao na po ni Facebook mga katrupa. Ha? Nga ang suggestion sa congressman, libas Pelrica nga congressman, maingon nga iban diritsa ang Facebook, huna-huna ba niya? Katrupang Lemuel, kung unsa po ang mga maayong epekto niini.
2: Wow.
0: Samantala, natin ipangsulduan ng mga nas gobyerno, mga katrupa, unsa man sila, nagtulog-tulog na. Nga nung naingala man ang nanglusot man ang mga dili maayong content sa Facebook, unsa man, nagtarbaho na sila katrupang Lemuel?
2: Wow.
0: Oh. Kaya, nga naman, sila ang gitahasan mga katrupa nga dapat musala. Pareha ba sa DICT ba?
2: Napagana, cybercrime division sa NBI.
0: Napay cybercrime.
2: Nabisi man sila sa ilang kalaban sa politika katrupang Ray.
0: Nabisi man sila. Mm. Yan ang gukod-gukod sa politika.